0: Yun, dari sa XFM 89.1 Davao, sa tuang mga Yes to Health Clinic nationwide o sa tuang suking mga butika. Mga katropa, mo ka to naglangkob sa tuang Bullseye Weekend Edition karong adlawa. Sa ngalan sa kinatibuk ang pwersa sa news and current affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Professor Marvin Pineda.
0: Inyong sab katropa, ubos nga alagad sa kahanginan katropang Juvet Espanyol. Unyang tautod mga katropa, magsunod ang programang sentro. Inyong makauban si katropang Andorina Causon o katropang Marvin Ebano. Dagang salamat mga katropa o amping kanunay. God bless everyone. Oras sa XFM, alas 8:02 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum o lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: XFM 9.1.
4: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: XFM.
7: Taklarik sana. Anxiety.

0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: X FM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
6: The Secret of Health.
5: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
6: Santon Plus Gold.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast, Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
5: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina
1: gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
5: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
2: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
3: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: Exciting! Summer man nakatrupa!
12: Ang saya ng summer!
11: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
12: Katropa.
13: Summer na, katropa.
3: Kaklare, sana.
11: Exciting.
10: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: Clarex, sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

because you're the best thing that ever happened to me.

0: Kaklar Eksana.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sansong Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix.
0: Mga katropa, available

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: Mix FM.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Supply.

0: Leon Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mo ulit na dayon ko.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: XFM 89.1 Davao City.
13: It's 10 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
14: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
15: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy.
14: Together, let's make a difference.
13: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
16: Exciting summer man nakatrupa.
17: Summer.
18: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao,
19: kini
18: ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
17: Katropa.
20: Summer na. Katropa.
21: Kaklare.
22: Sana.
18: Exciting.
23: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagdipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kung mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagdipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: XFM.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
10: Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: Saglarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: FM.
1: Taklarek sana.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Kaklarek sana, oras sa ato ang XFM 89.1, alas 12:03.
4: Naga-broadcast Davao Region.
5: Kamatuoran ang Sandigan.
4: Central! Ang Central! Central. Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Central. Kini ang Central. Central. Central sa mga nag-unang mga balita. Centro sa way lipod-lipod nga mga pangutana. Centro sa pagyagyag sa kamatuoran. Centro! Centro! Centro! Centro! Centro.

0: Maayong to Davao, Mindanao. Maayong to Pilipinas. Ug kutob sa maabot sa atong pagsibya. Happy, happy Sunday kaninyo mga katropa. Ug welcome na usab sa lain na pag-edisyon sa atong programa nga Central Weekend. Today is June 14, 2026. Welcome po mga katropa sa itong programang Central Weekend. Of course, kutob ta hangtod ala una karong hapuna mga katropa. Ako ang magtimon sa itong programa, walay lain, katropang Andy Causon. And abagan sab kita sa akong sparring partner, walay lain, ang kinakusgan sa XFM Davao, ang small but terrible, katropang Marvin Ebano.
1: Ito na! Eto na! Eto na! Yeah!
0: Katropang Marvs, yes. How's your Sunday? No? Yes. Medyo init din sa dakpayan sa Davao mga katropa.
2: Yes, di basta-basta katropang Andy kay ako ang mata. Grabe, murag ni halang kadali.
0: Uy,
2: no? Kaya nagbiyahe ko gikag Davao de Oro mga katropa. And taliwala sa kaharuhay hinoon sa ato ang kadalanan. Di kay tantong busy diri sa Davao City. Pero ang kainit daw murabag mudulot. Lusot sa imuha mismong windshield sa imong helmet. Uy. Di basta-basta.
0: So nagano ka pala. Akala ko kasi nag-helicopter ka ngayon.
2: Ay, hindi ako nakagamit na aking helicopter kasi naman mahal ang krudo ngayon.
0: Nag-low-key ka pala ngayon.
2: Yes, so nag-broom-broom muna tayo katropang Andy. Pero yes. Hinoon ha, actually, dri lang pag paliko na ako gidri sa may crossing langub ha, na ay disgrasya.
0: Agoy.
2: Nahitabo din ha, mga katropa, ay motorsiklo. Ato ang nakitaan din ha, gitapukan, ay natumbang motor din ha. And hinoon, na nato ang responding police sa Baonga area, mga katropa.
0: Ayun, so ingat-ingat ha sa itong mga katropa din ha, nga nagabiyahe yes. Karong panahon na. Kung ikaw katropang Marvs, gikan kag Davao de Oro, ako sab, gikan pag ko sa Kasikbit.
2: Uy!
0: Nga probinsya sa Davao del Norte.
2: Wow, kumusta po? Ang katropang Andy, kumusta man dito?
0: Okay lang. Fresh lang dun sa amin.
2: Halang mo?
0: Like, igang ba dito sa Davao?
2: Medyo?
0: Kasi bugnaw dun sa amin.
2: Oh, madaming kahoy. Ay, buti ring bahin yun, katropang Andy?
0: Alitoy.
2: Alito lang.
0: Bito, katropang Marvs, init gihapon dito,
2: yes.
0: No? Pero mga katropa, di gihapon na kakumpiyansahan, no? Ang lakad sa panahon kay usahay, panahon sa hapon o gabi, na agihapon yung mga pag-ulan-ulan. Busa, siguro na itong himsog, pirme itong panlawas, o ligo na itong immune system, inom na sa xanthone, na vitamin C, and ingon man sa itong premium D3.
2: Ayan, mga katropa. Kini nga mga produkto, mga katropa, mapalit kini sa inyo hang nagkadaiyang butika, doon sa inyong mga lugar. One click away lamang kini sa Shopee o Lazada, and available kini sa Yes to Health Clinics mga katropa.
0: Ayan. Nato mga katropa hanga naminaw karon sa ilang tag sa ka mga radyo and daglantaw sa atong Facebook Live. Ayaw kalimot pag-like, pag-share sa atong video mga katropa o
2: yes.
0: Pag-comment. Kay basig ikaw na ang sunod nga makadaog sa atuang pa-free staycation din ha sa New Year's Peak Mountain Resort.
2: Yan. Ning kainit sa panahon, pinakanindot nga mag-relax panahon weekend ha. I don't know sa mga katropa na kalaag ba mo gika na itong June 12 holiday?
0: Ako wala so, katropang Marvs.
2: Ay, asa mandaay ka?
0: Murag ako ang gibangutan na din.
2: Ayan,
0: no? Ito, no? Kay holiday,
2: correct.
0: Long weekend.
2: Long weekend. Correct, of course.
0: Di na ko siya feel.
2: Pero,
0: okay, tungod ay tama, ay katropang Marvs. Singit ko kadali. Wala na ko siya na feel tungod kay kagahapong adlaw katropang Marvs, no? Ang RACO 11, ang NACC, nagpahigayon ng AACCW Fun Run. Sa may Tagum City, Davao del Norte.
2: Wow.
0: Dagang salamat sa tong katosan ka mga katropa, no? From Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, ha?
2: Yes.
0: Na nidayo sa Tagum City para suportahan ang programa sa NACC RACO 11 atul sa celebration kini sa Adoption and Alternative Child Care Week, mga katropa.
2: Ayan, so advocacy kini mga katropa alang sa mga kabataan na katropang Andy nga nagkinahanglan ang pag-amuma, mga katropa, no? So, ingana, congratulations sa mga kinsabay naka-first ato. Kaya di basta-basta kinu sa kalayo kini katropang Andy.
0: Natay duha ka categories katropang Marvs. Ang isa is a 3-kilometer run o ang isa is 5-kilometer run. So naatay mga top 3 finishers sa each category and nakadawat sila of course
2: og
0: pa premyo.
2: Ayan, congratulations.
0: Dili na ako maano pa din hey, ma-trace ang ilang mga names but congratulations once again mga katropa and happy ta katropang Marvs no kay nakita nato nga sa panahon karon no daghan na ang mga health conscious no
2: yes.
0: Kay even mga bata mga elementary pa
2: katropang
0: Marvs na yung mga batanon.
2: O, diba? Kadlawon?
0: Kasi sidli, kadlawon, kapoy, kay dami kay matulog. Dami kay magbuko to gahabo. Labi nagikan ka nag-ML pagkagabi.
2: Ayaw! Ayaw! Ayaw! Pero
0: pero daghan ang nisalmot nga mga kabatanunan aside sa mga hamtong, and makita nimo ba nga at least no at a young age conscious na sila sa ilang health or exposed na sila sa nga ng activities nga makatabang sa ilang panlawas, and at the same time makatabang pagyud sila no nga mag-spread no ang kani mga programa sa atong gobyerno.
2: Ayan, daghang salamat mga katropa sa mga nag-appeal sa maong event. And by the way, alas 12 si Jess. Uy, madunggan po ta din ni mga katropa sa ato ang makaigsuunan diri sa General Santos City.
0: Uy, uy, isang magandang diay, Jensen, no? Magandang yes. Jensen pa rin. And ina-include mo na mo sa mga prayers. Sabi na karong Adlong Domingo, no? Today is Church Day. O, panahon sa pag-ampo, pagsimba mga katropa. Di na ito palimutan, no? Sa pag-ampo. Ang ato mga katropa sa Sarangani, General Santos City, and sa May Davao Occidental. And greatly hit, no? Sa kaning 7.8 magnitude nga linog. And speaking of Jensen, katropang Mark, na ay nagpa-shoutout diri akong classmate, no? Uy! From General Santos City. Shoutout daw kang Michelle Managbanag Palaran Torres.
2: Ayan, nadagang salamat sa paglantaw, ma'am. Si Ma'am Marks G. Uy, shout out from Pabahay Lunaw. Sa Manidapi.
0: Sa ano po ni Katropang Marv sa New Corelia, I mean, oh, New Corelia Davao del Norte. Oo, ato ni mga kapariyantihan din ha. Salamat sa paglantaw sa itong Facebook Live. Tutok lang mo mga katropa kay daghantag hisgutanan o daghantag ibuhagay nga mga balita. And una ni Ana Katropang Marvs, aginod na ta sa itong detalye sa mga sentro sa balita.
3: Sentro sa balita.
0: Nagunanghan ay sa itong sentro sa balita mga katropa, inahan ni Rene Batarbonya, dili kumbensido nga aksidente lang ang kamatayon sa iyang anak.
2: Kini ha, kini kaya kining init paghihapon kini nga balita mga katropa. Kaysang lita taliwala pa manan ini na pahigayon og investigations ang nagkadaiya nga mga concerned agencies. Labot ta niini kay dagha magoy duda katropang Andy. Nganong nahitabo man ni nga ang training daw basketball, nganong sa ang kining duwa basketball, nganong sa dagat daw nahitabo ang training.
0: Yes, oo. Okay. Oo. So, but i-explain po to sa ubang coaches katropang Marvs, nga though ang basketball is dili siya related no sa kaning water. No? Pero naagyod daw yung mga drills na yung mga training, parts sa lang training na naa sila sa tubig, no? Aqua or water training. But dito daw sila sa controlled area sama sa swimming pool.
2: Kana lang.
0: Pinasahitning sa Ateneo. Pero ang ingon Manila, Katropang Marvel, kay, hindi man daw to training.
2: Training. Di,
0: ano
2: pero,
0: man daw to?
2: Team building.
0: Team building. But despite ni Ana, no, bisan pag team building na, supposedly, naagyod nakaplaster nga mga rescue units nga mag-update nga makarespond in case no nga naay emergency. Monica ron ang dinhin sa side no sa pamilya ni Rene Batarbonya. Mo na nga dili sa kumbensido nga aksidente ang nahitabo, o kung aksidente man daw naagyoy lapses sa side dito sa kaning coaches, sa kaning team management ingon man sa university, no, kay nganong wala man mo nakig coordinate sa LGU.
2: Yes.
0: No, and danay mga pahimang no daan kay katong adlawa, diba katropang Marvs na ilinog, pero nagpush through gihapon sila silang water activities despite nga dako ng daan ang balot din sa Aurora, plus naapagyoy linog na nagsentro din na sa dagat. No? So muna mga katropa, sa Facebook post no sa inahan ni Rene Batarbonya nga si Roveline, i-question niya ang circumstances nga nagapalibot sa kamatayon sa ihang anak nga allegedly no na nalumos daw dito sa kaning kadagatan sa Dipakulaw, Aurora, atol sa giingon quote and quote team building activity ni adtong Lunes.
2: Na mga katropa, di matud pa madala og apologies no ang kini nahitabo sa iyang anak mga katropa, og iyang gidugang niining inahan ni Rene Batarbonya mga katropa nga wala gyud in town daong personally nakig-communicate kaniya ang team coach no niining Rene Batarbonya nga si Baldwin Magakatropa. As of kagahapon ka ng adlaw ha, taliwala pa man pila nakaadlaw ang nilabay mga katropa na may mga investigations di ipaygayon, wa gyud daw nakig-communicate si coach Baldwin nga to kang Ma'am Roveline Batarbonya.
0: And hinuon katropang Marvs na gipagawas nga video statement si coach Tab Baldwin. Pero kuan siya dili siya live kundi recorded video niya. Ingon siya iha daw tong gi kumbaga para daw to sa pamilya ni Rene. Hinoon, kung ikaw ang kabanay katropang Marvs no sa kaning sa katong namatay nga atleta, 'di ba personal gud na nimong istorya ang atleta nga uydong. Sa amo ah. Ikaw at translate kay English man si Tab.
2: Yes.
0: Oo niya. Bisaya man ko. Oo. Oh. Oh. So, na. May buntag dong. Unsa man imo?
2: Good morning, Jong. Oh, di ba? Sa pajod.
0: unsa pa yung gihulat? Join na!
2: What you waiting for? Join, Oma! Come on! So man yun!
0: Oo. Diba?
2: Yeah, no.
0: Okay, diba? Personal. Mo nga gi-recruit, no? Si Rene. Aside ni Anna, istorya po din mo ang ginikanan.
2: Ginikanan, of course.
0: Para ma-convince nga mo, biya siya din hi sa kaning Mindanao para mo ato sa Luzon to join your team. Kunya karon nga na ay unfortunate nga incident kan hitabo sa iya, diba dapat supposedly daw kumbaga sa side sa pamilya, tulubago ni mo na sa mua. Kay personal good ni mo na nga mura gihulam ni mo akong anak ba?
2: Correct.
0: Kaya para mapahimuslan ni mo ang iyang talento dito sa imong team.
2: Mm.
0: At the same time, among anak po, makaingon may nga na ay brighter future kay basig, I mean, mo develop pa ang iyahang skills sa basketball.
2: Correct.
0: And na ay insured po dang iyang pag-skwela. Kaya na may scholarship in return.
2: Kana.
0: Unya karon nga na ay nahitabo, nga nung walay bisag usa ka mensahe.
2: Direct man lang, no? Nga maki-video call, nga yung anang mag-explain. Ang nahitabo, indirect. Kaysa social media pag yung gi-post ka tropang
0: yes,
2: Andy.
0: Yes, muna ikasakit sa inahan, di ba? Kay una, dito pa niya na-confirma through sa katong confirmation na post.
2: Nitawag friend, actually.
0: Oo. Unya, dito niya confirm at tinuod yun kaya nag-post na ang katong skwelahan nga nag-confirm sa kamatayon sa duha ka bang atleta. Huwag man lang daw coach nga nag-communicate sa ilaha. Nag-send sa picture nga, mauni, dihang na-recover dito sa dagat, mauni, gidala na namo sa hospital, ingon ane siya karon ginatabang siya.
2: So, yung nga na mga katropahinoon, taliwala pa man nini actually kagahapong adlawa, adunay gilusan nga press conference.
0: Mm-hmm.
2: And sa information mga katropa is adunay scholarships, no? Nga ihatag ang Ateneo ngadto sa mga igsuon ni ining Rene Baterbonya.
0: Oo, sa yung unom ka mga igsuon
2: yes.
0: mga katropa. And I think katropang Marvs, no? Karong adlawa ang ulahing adlaw
2: yes,
0: ba?
2: Oh.
0: Sa kaning public viewing sa pating lawas ni Rene Baterbonya din sa Christ the King Chapel sa Ateneo de Davao
2: Senior High School
0: no?
2: Bangkal
0: sa
2: Campus.
0: Sa Bangkal, Davao City mga katropa. So,
2: until kana 10 p.m. Unyang gabi mga katropa. So, ayha kini dadon
0: sa Agusan del
2: Sur.
0: Ayun. So, sa mga katropa nato din, mga supporters, napahigayon, no? Namusudong mo sa patayang lawa sa inyong idolo, nga si Rene Baterbonya. And as Dabawenyo, nga nag-represent po din tao na si Rene, no? Uban sa iyang mga kaubanan din ha, sa kaning ADU, ilang represent ang Davraa sa
2: yes.
0: palarong pambansa for 2 years, mga katropa. Diin sa 2025, nag-champion ang Davraa sa secondary men's basketball. And this year, nag-first runner-up
2: silver
0: kita,
2: medal.
0: No? So, isip siya po, no, ang kanina nagdala sa team. Ato pong ginaampo, no, nga hopefully madawat gyud sa pamilya ang justice nga ilahang deserve. And mahibalan gyud po unsa bagyud ang tinuod gyud na hitabo. Kaya mo man ay gusto mahibalan po sa pamilya. Ayan.
2: Ayan.
0: Samtang sa lain pang detalye sa atong sentro sa balita.
3: Sentro sa balita.
0: Child labor sa nasod ako og giubos. Padayong pakigbatok sa child labor gipanawagan.
2: Kini.
0: Mikunhod matod pa og dako ang gikunhod mga katropa sa ihap sa mga bata nga kani mga nagatrabaho na sa atong nasod gikan sa 828,000 ni atong 2022. Nibaba kini mga katropa ngadto sa 509,000 ni atong 2024. Matod pa tungod kini sa mas gipakusgan nga kampanya sa panggamhanan batok sa child labor kini ang gikumpirma sa Department of Labor and Employment o DOLE.
2: Kana mga katropa, resulta matod pa kini sa ligon nga programa sa gobyerno. Ilabi na mga katropa sa koordinasyon usab ug sa pakigtambayayong sa nagkalain-lain nga mga sektor aron malayo matod pa ang mga kabataan gikan sa abusado kaayo ni ining kini mga employer nga abusado nga dili mag-focus, dili magsusi, pilay edad ba ani nga mga individual ang ilahang gipasulod sa trabaho mga katropa nga instead nga mag-eskwela pa kini daw na pugos no nga sa pagpatrabaho kini mao mga kabataan.
0: Mm-hmm.
2: Dungan kini mga katropa ha ang maong gianunsyo sa Department of Labor and Employment atol sa gipahigayon no nga araw ng kalayaan ni atong June 12 mga katropa. Kung asa mismo si Labor Secretary Francis Tolentino ang nanawagan ngadto sa publiko nga mutabang mga katropa sa pagduso no ni ining usapa ka klase mga katropa kining freedom alang sa mga kabataan nga malikay sila or kagawasan gikan sa pugsanon nga pagtrabaho.
0: Ayon, mao pod ang gisulti ni Tolentino nga kinahanglan ang hiniusang paglihok mga katropa og pagtinabangay sa mga Pilipino alang sa pag-observe no sa World Day Against Child Labor 2026. Ang ilang tema karon, red card to child labor. Fair Play for Children, Decent Work for Adults.
2: Kana mga katropa. Actually, kinahanglan po ni matubag katropa ang Andy, no? Kay sa kadaghan mga katropa, kay isa po ba di siya hinungdan kung nganong dugay man ang kalambuan o daghan pa mga kabataan nga wala na nagtungha kay... Actually, even experience katropang Andy, once makapangwartan, wala na ilami iskwila.
0: Yes, tama. Ah, diba? Katropang Marvs. So, panguban katropang Marvs Manggod, sa kapait sa kapait kaning sa kinabuhi. Kinabuhi, no? Dili makasupport ang ilahang ginikanan na fully sa ilahang mga galastuhon sa pag-eskwela, bisan pag maingon tag free education. Namang yun gihapo yung mga projects.
2: Yes, miscellaneous.
0: Namang gihapo yung mga amutan, no? Nga kinahanglan nga gikan sa bulsa sa mga ginikanan. Mauna nga, kung dili ma-provide ang ubang mga kabatanunan, mapugus o ganung baga racket katropang Marvs. No, ang uban diha mang hurnal, ang uban diha mag kaning manindera, manindero, ang uban diha mga tabang. So mo ni siya nga tama to yung ingon nga ang uban noon mawad-an na og interes sa pag-eskwela kay ngano magtuon pa man ko.
2: Ang ending. Ang ending.
0: Mag English.
2: Oh, diba?
0: Mag-solve-solve kag x
2: x squared
0: to the power of pi.
2: Oy, ang uban ana pag makadungog pi. Uy, panjud ni. Ah, diba? Katropang Andy. Anak mga katropa, actually, whole of the nation approach, yes, kini mga katropa. So, dili lamang kini responsibilidad sa gobyerno, apan mismo ikaw mga katropa nga nakita ni mo nga, uy, luoy ka ayong kahimtang ni ining bataa, nga dapat mag-eskwela kini, pwede kay kini mo ka na idangop, nga doon sa hingtungdang ahensya.
0: Ayon. And, kon po din siya, call po sa mga parents, nga
2: yes,
0: dili
2: magpalabi
0: o padaghan kung di man nangyayaya na to, ang mag-suffer kasi ang mga bata. No, pag-abot sa panahon.
3: Sentro sa Balita.
0: Samtang sa bahin mga katropa, ang Department of Health nagpadala og specialized team sa mga nalinugan sa Sarangani.
2: Oy, kiniha.
0: Kagahapong adlaw mga katropa nagdeploy og team ang Department of Health ng mga medical specialist aron nga madugang, no, sa puwersa dito sa emergency response teams sa probinsya sa Sarangani mga katropa nga dito gyud, no, nagsentro ang 7.8 magnitude nga linog. Gani base sa statement ni DOH Undersecretary Albert Domingo, ingon pa siya nga ang Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT. Expected sila nga moabot, no, karong adlawa. Kaya gahapon sila mibiya dito sa Kauluhang Maynila mga katropa. And nagdala sila mga portable, gravity-powered, ultrafiltration, o guban pang mga himan mga katropa nga makatabang, no, nga ito sa mga maapektado sa linog. Labi na gyud katong mga nasa evacuation area centers and katong naay mga sa mga temporary shelters kay dito man nakasagaran ang sagad ng mga sakit ana katropang Marvs pagponsisok ang
2: congested
0: mga tao and walay klaro nga mga sources sa tubig ilimnon nga limpyo is kaning mga diarrhea o kaning sakit nga diarrhea mo ni nga nagdala pod sila og mga tambal batok aning diarrhea mga katropa.
2: And by the way, base sa information mga katropa, pila na ba ang kininatala ng mga casualty, death mga katropa, death toll sa Tibok, Mindanao? Kay mamang yun na himong sentro ni inimong linog mga katropa. So far, sa pinakaulahing impormasyon mga katropa gikan sa Office of the Civil Defense, nisaka na nga to sa 55 ang na-record nga namatay gumikan sa nahitabong 7.8 magnitude nga linog mga katropa. So sa update sa OCD mga katropa, ni abot na sa 1,120 ang mga nasamdan o naangol sa maong paghitabo, samtang 31 usab ang missing. Sa dato usab sa NDRRMC mga katropa, niabot na sa 346,449 ka mga individual o anasa 75,324 ka mga pamilya. Gikan na kiniha sa Zamboanga, Davao Region, Soxargen, Barma katropa ang labing naapektuhan ni ining maong trahedya. So dako kay tabang ang kining deployment sa DOH labot na ni ining specialized team nga mo imuhatag tukmang pagtagad sa mga nagunang panginahanglan ni ini mga apektadong individual.
0: Ayon ang labi na gyud katropang Marvs sa kining panginahanglang medical.
2: Yes.
0: Sa mga areas po dong isolated pa sa pagkakaroon, no, dili pa masulod sa kaning nabay areas, di ba nga, di pang airlift pa gani mismo ang mga kaning relief goods.
2: Yes.
0: So hopefully maabdan po to dito sa mga medical teams nato mga katropa para maadiman po, no, katong mga naigipang bati dito kay labi na dili sila gani masudlan
2: makalusot
0: dito, no, di sila makasulod dito ang hinabang. How much more sila dito nga mga residente, yes, di po sila kagawas if ever naa sila yung mga gipang bati.
2: In short, nahimong isolated na ang ilahang sitwasyon dito mga katropa. And hopefully ha, sa DPWH usab nga part kay mao man ni mga naidag ko nga mga equipments dira masulbad in taon kining problema nga na landslide ang dalan ug hinungdan nga dili maagian.
0: Ayan, and isa pud sa makapugong anak katropang Marvs no sa mga clearing operations kini nagapadayon pud nga mga aftershock kay gani kag
2: hapon yes.
0: Na oy kusog-kusog nga aftershock yes. No, more than 5 point something no ang magnitude sa aftershock kag hapong adlaw nga nabati. So we hope no nga maundang na ning mga aftershocks or kung naaman kanang hinay na lang para dili ma-hamper ang mga clearing operations sa kaning authorities sa mga dalan nga na kuano na landslide and para makita na pud gatong mga ginapangita nga mga missing nga mga individuals ma-account og tarong and para mapahiluna pud sila tarong sa ilahang mga tagsa-tag sa kapamilya.
2: And of course, yes, sa katropang hindi pinaka-importante sa mga teachers, mga tulungaan, kaya ang mga kabataan labing na apektuhan trauma. Mga katropa, gamayang uyog lang, di na mahimutang mga katropa. So kining debriefing, no? Alang sa mga kabataan nga unsay angay buhaton, nga mahimong kalmado lang sa kanunay, sa tanan mga katropa, kinahanglan ato ng ihatag sa ilaha ang tukma nga kining aksyon o unsay mga informations nga angin nilang mabatunan aron nga dili na or mawala na ang trauma sa ilahang mataga usa ka mga hunahuna.
3: Sentro sa Balita.
0: Samtang mga katropa, Atom, ngayon pa sila ang L sign daw ni Senator Cayetano naka-insulto.
2: Uy! Saan L sign?
0: No? Ngano kaya nga naka-insulto mga katropa? Tungod kay ginacompare daw karon ginatandi ang L sign ni Senator Alan Peter Cayetano, no? Kaning grupo, ang political struggle daw sa grupo niya din ha sa Senado. Ngadto sa kading pakigbisog pod kani adto sa kanhi leader no sa tuang nasod nga si Benigno Ninoy Aquino Jr. batok kani sa diktadorya ni Marcos. Ingon pa sa August 21 movement o ato mga katropa, laughable, insulting o delusional daw ang naisgutan nga lakang or kaning actuation ni Cayetano.
2: So labot kini mga katropa sa panghitabo usab sa Senado no kanang nagpagula man gud og video actually nag kining tawag og Facebook si tawag live stream no si Senator Alan Peter Cayetano og gigamit niya kining tama ba ning L nga por ani ba or baliktad mga katropa. So ing ano mga katropa subala pa sa Atom ngadto kang Senator Cayetano nga take your L not as laban dili matud pa dapat laban apan lapas tangan. Isulto matud pa ang gihimo ni Senator Alan Peter Cayetano labot ni ini og labot usab sa nahimo nga administrasyon ni Ninoy Aquino mga katropa.
0: Ayun, so aware naman siguro ta no unsay meaning aning lapastangan, lapason, disrespectful.
2: Disrespect na kana.
0: No? And matud pa ang kaning ato mga katropa na pundar na I mean na tukod ni sa or namugna ni sa sa panguna ni Agapito Boots Aquino, usa sa mga lideres nga antay sa mga Marcos no ni atong 1980s mga katropa. Ayun, so mo ni sila nga against sila sa paggamitan ng L kay para sa ilaha gibastos no
2: gibastos.
0: Ni kumbaga lahi pod ang kaning gipagbisugan, gipakigbisugan ni Cayetano karon sa gipakigbisugan ni Ninoy kaniadto.
2: Yes.
0: No, so mo nang di sila gusto. Ang ingon pa sa atom nga pangitag imuha dira nga sign. Ayun na nagamitan ng sign ni Ninoy kay lahi na. Siyempre, no, mawala ang essence, ang kumbaga
2: integrity.
0: Yes, ang naisgutan nga simbolo kung gamiton siya sa lain nga ano, sa lahi nga purpose, sa lahi nga tao katropang Marv. So, mopo na ang side sa atong mga katropa.
2: And kini pong atong mga katropa, usa kini sa mga grupo nga nanawagan ngadto kang Cayetano nga mag-resign na. Okay. Mga katropa, kung asa mismo kini nag-akusa ngadto kang Senator Cayetano ug sa mga kaubanan ni ini nga naka-violate sa balaod mga katropa ug lakip na ini pursuing power ug obstructing sa constitutional process matud pa labot sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte.
3: Sentro sa Balita.
0: Samtang sa katapusang hanay sa itong Sentro sa Balita, mga katropa, atong dalikitan katropang Marvs, no?
2: Kini.
0: Ang ito ang balitang paugnat sa kusog.
4: Sports News.
5: Sports News.
0: Ayon, sa atong sports news, mga katropa, sa ito ang balitang sports, ha? Tungod kay sa NBA, katropang Marvs, kakuhay lang po di ay ni, gipahigayon ang championship, to. So wala na gid
2: nakapawid.
0: Wa nakakuan, wa na nakagukod.
2: Yes. Grabe mga katropa, taliwala sa kadagko sa ilang tikang.
0: Uy.
2: Wa na gyud luka pagyud katropa ang Andy. By the way, sa mga wala nakakita, wa nakasubaybay ani. Kini mga katropa ang NBA ha, perti ka exciting kaayo kining gitawag og New York Knicks versus San Antonio Spurs.
0: Imagine the Kapang Marvs o sa historical win
2: Correct.
0: Na sa National Basketball Association tungod kay for the first time in over 50 years mga katropa na sakmit sa New York Knicks ang kampiyonato.
2: Yes! Since 1973!
0: Oh, imagine the Kapang Marvs. So congratulations sa mga midaog sa pusta!
2: Oy! Ang lasa! Pila ba? Pila pa? Oga! Ang sumay tawag anik sa katong mga napil di katropang Andy.
0: Kada mo naging yun nga, better luck next time.
2: Kung swerte ho na po. Okay, mga katropa, actually, daghan mga naglaom nga si Wembanyama mauy makapadaog sa Spurs. Apan ang tirada po sa New York Knicks, mga katropa, pusot-pusot po ang three-point shots.
0: Wa na pugan di tropang Mars. Minaog yun ang Knicks, no?
2: Yes.
0: And, sa score nga 94-90, mga katropa, sa fifth game pa lang sa best of seven series. So, ayan. Masabot ang standing and is 4-1. At pabor sa Knicks, usa lang ang daog sa kaninga San Antonio Spurs.
2: Ayan, with a score 94-90. 94 ang Knicks, 90 ang Spurs. And nahimong most valuable player of the time.
0: Oy, si... Na.
2: Sa manipagbasa ka, tropang Andy.
0: Mm-hmm.
2: Ha? Jalen...
0: Kaya mo yan.
2: Jalen Brunson!
0: Oh, congratulations! Diba?
2: Yes, mga katropa, nakuha ni Brunson ang 45 points sa maong dua hangtod ilang nakabot ang champion trophy. Oh, diba? Diba sa basta? Congratulations sa kining New York Knicks.
0: Ayon, so congratulations once again sa mga Konde fans.
2: Yes.
0: Sa katong mga fans sa San Antonio Spurs. Mm-hmm. Mo na ginaingon nga.
2: Ay!
0: Kuha na lang sa taka ng asin-asin na lang sa mga umaabot mga adlaw.
2: Para special gamay sa gulig isda, ginamos.
0: Pwede kayo. Mm. Pero pwede po para healthy katropang Marvs, asin o kamunggay.
2: Kamunggay!
0: Atong sabuan mga katropang Marvs. Ano ba itong nagtaya-taya?
2: Nagihurot pag yun! Naprinda ng manok nga pula. What na katropa?
0: Kaya ang yun katropang Marvs, sabaw yun gina sa NBA. Uy! Imagine best of seven.
2: Best of seven, dugay pa na mahuman.
0: So daghan pa ka-sponsor sa makuha na mas mutaas pa ang pustaan na dili na nila pa patapuson sa 50.
2: Wala na! Umetabo! Uy, sa'yo man na human.
0: Itudo na to ni Karun. Kaya pili na kung makabawi na yun ang San Antonio Spurs ba?
2: Wala! Tiyulok! Tuara mga katropa. So, wala siya mga katropa ang update na to sa tuong balitang paugnat sa kusog.
0: Ayan. And mga katropa, oras na to, 12:32 na katropang Marvs. Basig na po yung mga laing nag-greetin ha.
2: Yes.
0: Before mag-commercial break.
2: Yes, si Sir Rex Ordeniza. Mayong ito mga katropa. Shout out watching from Laguna. Uy!
0: Uy! Di ba na Laguna? Di ba na naikanta?
2: Ang saman eh?
0: 3, 2, 1, go.
2: Laguna, makinig kayo. Sama, sama to engineer. Ha? Diba, sama.
0: Ano man to? Laguna, nang ito ay marating.
2: Hoy, wapo ka abutan na. Unsa mo na nga to, ikat mo pang Andy.
0: Ano na ni Kuya Romel?
2: Wala ko ka abut, sorry po.
0: Nga nung nakabalok ko gamay.
2: Oh, nga naman.
0: Nag-abot na ko ganina na siya.
2: Mauba?
0: Panahon ni Kuya Romel, mga 1960s.
2: Uy! Ako! So, before pa ni ang nagdaog sa... Uy! Wala, mas dugay pa katropang engineer, ha? 1973 pa ni nakabot sa Knicks ang ilang champion. Ay, agoy!

0: kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sentro!

0: propaganda.
1: Nasolve na mo, Kuya Romel. Oh. Ang Laguna, makinig kayo. Magulang dito.
0: Ay, magulang na ito.
1: So, for the benefit of katropang Marvin Ebano, akong research ang Laguna. Nga kanta.
0: Maudyo to.
1: Maudyo ni ang Laguna.
0: Ay, maudyo ito.
1: Hindi itong magulang.
0: Magulang man na ito. Sorry.
1: Ay, bita mga katropa, ha, welcome back sa itong programa ng Central Weekend, mga katropa. No, nag-sound trip lang takadali din ni, no? Kaya, para
0: good vibes ba? Yes!
1: And pang-reminis, no? Sa kanyang mga favorite Sunday, no? Kaya ana man ang ganahan na itong mga tugtog sa itong mga ginikanan at lang Domingo. Uy, mayang paglantaw sa itong Facebook Live kang Sir Tristan Yat Gulay. May ito daw katropang Marvs.
0: Yes, sa uban pa na itong makaigsuunan nga naminaw hangtod ni mga orasa, ha? Nagang salamat mga katropa. And while naniod to ka mo, ayaw kalimutan parisi ka na og nindot healthy nga kape no atong Xanton Gold Coffee Mix. By the way, sa atong makaigsuunan nga wala pa nakatilaw ani mga katropa, ha, pwede kaayo ka mong bisita kung gusto niyo diri jud sa XFM Davao Station
1: para makita ninyo si katropang Marvin Ebano.
0: Yes, ani kang tag Laguna. Makinig kayo.
1: Katropang Juvet Espanyol.
0: Of course mga katropa, og klabi na
1: pinakapagtik sa tanan.
0: Kinsa man?
2: Daghang salamat.
0: Ay, of course makita ninyo kana mga katropa, no, si katropang Andy. Of course makita ninyo sa ato mga engineer dere, makita ninyo na mga katropa. Yan.
1: So pwede kayo mo din hi mga katropa mo bisita kung gusto mo nga mapalit, no, sa atong Xanthone products o baka sa atong Yes to Health clinics. Dili sa Davao City, himutan ka na sa door number 3, Cellpole Building, JSIS Heights at banglang sa
0: Kawayan Drive.
1: Matina, Davao City, mga katropa. Ayan, dinita sa itong hisgutanan katropang Marvs tungod kay, no, nahisgutan na nato kaganina pa si una, no, ang katong insidente, no, diin duha ka mga basketbolista nga atleta sa Ateneo Blue Eagles ang namatay atol sa giingon nga team building activity dito sa may Dipakulaw, Aurora. Karon mga katropa, ha, ang update nini, ang Department of Labor and Employment, nag-issue sila karon og subpoena batok kang coach Tab Baldwin. Mo samtang sa pikas bahin kagabi ikatropang Mars or kagahapon sa hapon, nagbaha pod, no, sa social media labi na gyud sa Facebook ang kaning video, no, sa kaning asawa ni coach Tab Baldwin, ingon man ang post, no, sa iyang stepdaughter. Labot sa kaning panghitabo ilang comment mga katropa. So karon, ha, dinisa ta sa side sa dole tungod kay ang Department of Labor and Employment nagpagula sila og sa pinakatropang Marv. So kumbaga patawag nila si coach Tab Baldwin, and expected nga mutunga si Baldwin, no, mapakita si Baldwin dito sa dole sa central office ug mga adlaw, no, para papatubagon siya, para i-check ang iyang employment status din sa Pilipinas. Kasi he is a foreigner, dapat na siya'y sakto nga kaning valid nga alien employment permit o gitawag nilag AEP. And they explain pod kung ang kaniba iyahang ginahuptan karon nga alien permit o employment permit, apil ba din hi katropang Marv sang scope, no, sa iyahang duties isip head coach sa Ateneo. Og ingon man mga katropa, ang mga activities outside sa regular basketball operations, no, sama na lamang sa team building activity. Magipahigayon dito sa Dipakulaw, Aurora, mga katropa. Diin dito nakabsan sa kinabuhi kining duha in taon ka mga yano nga mga atleta nga hopeful, no, nga mahimong sikat, mamahimong legendary sa natad sa basketball nga si La Rene Batarbonya o kaning si Divine Adili nga gikan pa in taog Nigeria.
0: Yun.
1: No, imagine katropang Marvs ni dayo ka sa laing nga nasod kay para iporsu ang imong passion na imuhang love sa basketball, and at the same time para matabangan ang imong pamilya kay dili po di ay ni makaingon ta nga kaning well off pod gyud, no,
0: arangan,
1: si Divine Adili na ningkamot pod ni siya gani ingon sa iyang mama katropang Marvs, si Divine ang nagpabilin daw nga hope sa ilang pamilya.
0: So daw nahimo nang breadwinner pod, no. So ing ana, so actually mga katropa, kining duha ka mga batanong basketbolista mo na isa sa gikonsidera or kabayan sila sa gikonsidera nga promising nga mga players sa basketball mga katropa. Nga gani kinihagi pasabot mismo ni Tolentino mga katropa nga ang pagpagula ni ini og kining subpoena batok ang coach Baldwin dili para i-persecute ang maong foreigner coach mga katropa. Apan, isip kabahin lamang kini sa pagpatuman sa balaod dinhi sa Pilipinas. Labi na talking about labor laws mga katropa. So kini matud pa ang kabahin sa mahimong question dinhi, isip foreign national mga katropa nga nagatrabaho diri sulod sa nasod Pilipinas nga subject pud kini sa susa mga regulations nga ginapatuman sa DOLE sa local usaba nga kining area or diri sa ato ang nasod Pilipinas mga katropa, talking about employment compliance mga katropa.
1: Ayon, so ipagula ka rin sa Pina, kuman nga ang Ateneo, no, gianunsyo nila nga si head coach Ta Baldwin, ingon man ang team manager nga si Christopher Epoch Kimpo, ingon pa nga gi-place nila on leave samtang nagpahigayon og internal investigation ang naisgutan nga tulunghaan labot sa trahedya. Ayan. So sa pikas bahin mga katropa, mas ni katag pa or mas na medyo niinit pagsamot ang kontrobersiya. Human nga ni Kailap no sa social media ang video sa asawa ni Coach Ta Baldwin nga si Effie Baldwin, no? Actually, na-post daw niya ang video katropang Marv sa Twitter or X, no? Sa kani X na matawag sa Twitter karon, sa abogado or sa legal counsel ani ni Effie Baldwin. Katong video, kundiin, iyang giingon katropang Marv nga pipila ka beses na daw niya pabalik-balik daw niyang giingnan ang admo nga palihug lang ipalayo ang mga bata kang Ta Baldwin. Dili safe ang mga bata around him. No, mo nang giingon niya and based po sa yung statement, iyahang gipaklaro kay base daw sa statement nga gipagula ni Coach Tab, na mention daw ang iyang family. So gusto ni Effie nga kumbaga i-distant ang iyahang self o iyang mga anakang Coach Tab labot sa nahitabo. Kaya ingon pa niya based sa statement, dugay na daw silang bulag ni Coach Tab.
0: Ooh.
1: No, 2020 daw katropang Marvs and I think 2011 naging sila, 2020 nagbulag daw sila. Iyang giingon, nibiya siya kang Coach Tab for the safety niya and sa iya hadong mga anak.
0: Kana mga katropa, kaya ngalan nga nagdala po lagi sa apelyedo katropa ang andi ang mga kabataan ini. So di yun na, malikayan nga maduhig yun.
1: Ma-attach, no?
0: Yun. Yes.
1: So mo ni katropang Marvs, nadugang pagyo dito sa video nga medyo niinit kay ang ingon pa ni Effie nga imbes daw nga paminawon daw siya sa admo, na apa daw yung mga quote and quote sa tawag ani yung giingon nga gipasilent siya and naay mga gipanghimo daw sa iyaha nga kumbaga para mahilom siya katropang Marvs, no? Ooh. Naay mga gipanghimo sa iyaha kani gini pagpakatag og kani mali nga mga information, pag-attack sa iya personally kay para muundang siya sa pagpagula og statement labot atong dili lagi daw safe ang mga bata palibot kang Baldwin. Nadugangan pagyud katropang Marvs sa mga posts, no, sa social media sa stepdaughter ni Baldwin nga si Gyota Calogiro. Kung tama ako ang pagka-pronounce mga katropa, ha, nagingon siya nga katulaging daan na nag-ingon ihang mama, no? To be exact, katropang Marv, sa ihang post.
0: So may kalabutan kini mga katropa sa kining defense, no? Sa ilapod nga side mga katropa, at least dili sila malambigit ni ining aksyon ni Coach Baldwin mga katropa.
1: And ilahapod is somehow dito sila sa accusation, no? Batok sa Ateneo de Manila University, katropang Marv. Tungod kay based sa statement ni Effie, tugay na niyang giingnan ng Ateneo de Manila. Nga, bahalag ipa-coach na ninyo si Tab og mga adult players, ayaw gyud sa mga batan-on na players. O kanipong sa post sa iyahang stepdaughter, ingon siya, the deaths of Rene and Divine were predictable and preventable. Nga, iyang gi-mention, no, si katong team manager, si Epoch Kimpo. Ingon siya, at Epoch Kimpo, remember how you were laughing when we told you Tab was dangerous to kids? Remember laughing at my mom? Remember putting him inside the Ateneo dorms and us begging you to take him out? Now you have two funerals to explain.
0: Agoy.
1: So kumbaga gibalikan sila ba, no, sa katungkuan nga, oh, inyong gikatawan sa una akong mama, gitawag ninyo bisag unsa na lang, no, kay para kay dili mo mutuo sa yung ginaingon nga dili safe ang mga bata palibot kang Coach Tab. Though dili pa man gyud di siya conclusive mga katropa.
0: Sa ila lang pod na, ha.
1: Oo, sa ila lang pod ang aside, wala pa investigation nga nagduot gyud nga kuun sa bang specific nga kalapasan nga nahimo ni Coach Tab Baldwin. Pat karon niinit lang, no, ang ang ditong blaming game ba? Labi na sa social media nga. Agoy! Naan naman di ay. Hindi pala kayo nakinig.
0: So meaning?
1: Buhay ba kayo?
0: Nabutang na pod hinoon dugang gibug aton ngadto sa admo ang maong panghitabo mga katropa. So kuy kinipod kay talking about mahimong coach sa usa ka ilado nga universidad sa nasod mga katropa. Di pod na basta-basta nga coach, no? Mm-hmm. Kung tawagog coach ni, head coach ni sa basketball sa Ateneo, di na lalim, no? Ang mga kaagian na mga training sa daghan pod na siyang napalampos nga mga teams mga katropa nga nisangko ngadto sa championship games ug nakabot ang tropeyo mga katropa. So ing ana may gala, pero kana lang ang question, unsa ba nga mga pamaagi sa trainings ang gipahimo ni Coach Baldwin sa iyang mga sa iyang mga players.
1: Ayun, so karon katropang Marvs daan ay mga different agencies no sa ato ang gobyerno ang nag-investigate, si Ched ginapa-explain ang Ateneo, si Dole gipagulaan og subpoena si Coach Tab Baldwin, ang CIDG, ang NBI nagpadayon ang ilang investigation. Ano? And karon ang katropang Marvs no ang Davao City Council nanawagan pud sila nga imbestigahan no ang kamatayon ni Butterbonya ni Adili. Nagpagula ang nagduso no ang 21st Davao City Council og ilang giaprobahan ang resolusyon. Nagpadangat no sa kanilang condolences ngadto sa namatyan nga pamilya and ilaha pong pagsuporta no sa kaning panawagan sa pamilya nga imbestigahan og ipagula ang initial findings regarding sa insidente.
0: Yes, ngayon mismo si Vice President Sara Duterte mga katropa nagpaabot pod sa iyahang pasubo ngadto sa intungdang pamilya og nakighiusa sa panawagang hustisya alang ni ining sa kamatayon ni ining duha ka mga promising basketball players mga katropa. Gani mismo si VP Sara ha, naagyud siya nakita pod mga katropa nga kakulangan matud pa sa maong tulunghaan labot ni ining maong panghitabo. Labi na talking about kining sweep response. Labi na paghatag gilayon og tukma nga communication ngadto sa pamilya ni ining Rene Butterbonya.
1: Ayon.
0: Yes, kana mga katropa no. So ato na lang mga tangan kay hangtod kanus aba makabot ang hustisya sa kamatayon na ni ining duha ka mga nakabsan na lumos no nga mga batanong basketbolista.
1: Ayon. And katropang Marvs no ang CIDG pod accordingly katropang Marvs naana sila yung mga persons of interest nga kaning ilahang consider no as part sa ilang ongoing investigation. Gani na ay I think 20 ka individuals ang giisuhan nila og subpoena. So kani sila dili pag yun sila makaingon tang suspect ha.
0: Yes,
1: so, maingon gyud ta dayon nga ana agil lagi foul play. Dili pa persons of interest pa mo ginang gipatawag sila kay para to get no sa ilahang side of the story. Tugma na dito og makitaan nila kung unsa bagyod ang kamatuoran nga nahitabo dinhi. And gina-check daw karon sa kapulisan ang possible violations pod if ever na ay makita katropang Marvs labot aning Anti-Hazing Act of 2018.
0: Ayan.
1: And biinit pod na katropang Marvs kay migawas pod sa social media. Diba atong initial nga information katropang Marvs is upat daw kay mga basketbolista, atleta ang nalumos.
0: Pero nakasurvive.
1: Oo. Pero ang sa initial ba, diba, gibarugan man to, nga duha lang yun.
0: Duha lang yun.
1: Diba, ang question sa public magod ato first, kay nganong duha lang ang nalumos? Ang duha, nganong nasave? Nganong ipasagdan ang duha? Si Butterbonya o si Adili. Tapos, diba, ang statement ato sa mga, during sa katong pagkahitabo pa ha, pipila ka days right after sa incident, drowning incident, mga katropa. Diba, ang gibarugan, nga duha lang yun. Isan gani, gi-interview to sa usa ka sakop sa media ang head sa rescue team no dito sa Aurora ang ingon niya duha lang gyud daw ang ilang na rescue pero siguro ang katong mga ang sagitawagan ng tig rescue da sa mga resort
0: makininga
1: lifeguards. Ang lifeguard siguro naka-rescue atong initial nga duha nga naka-survive. O niya, ang katong wala na nila na-rescue mo na itong si ang ilahan ng mismong mga rescuers sa Aurora ang nakakuha sa patayng lawas ni Butterbonya ug ni Adili. Pero kagahapon katropang Marvs, I think, no? Or kanos aba ito ni Gawas ang duha kapangalan sa mga atleta nga kauban daw ni Butterbonya ug ni Adili nga nalumos. Sa ni Ana, katong kaubanan ni Butterbonya po nga bagong
0: player
1: no nga musulod din ha sa kaning Ateneo Blue Eagles no so kana ba ano mangung ang syempre ang mga speculations mas mudaghan siya kung wala ninyo gilatag direkta ang detalye kompleto diba pwede man nga sa inyong statement o upat kabuok ang nalumos. Mm. Duha ang na-rescue, duha ang pakyasgyud nga ma-rescue. Mm. Mo man na ako nga, nahimo na pag-comparison karon sa social media. Oh. Oy, tungod kay gahi ni si Kuan.
0: Oy!
1: Mo ni inyong gisiguro.
0: Ay!
1: Diba kay nga nung makuanan sa mga tao ba nga na ay something's fishy.
0: Kay remember kining si Rene gikan in town ni sa simple nga pamilya.
1: Yes. And si Adili utro po din town nga naglisod-lisod po din town dito sa Nigeria. No, so mo na katropang Marbs nga hinoon. Atong ginaampo na lang gyud nga mugawas gyud ang kamatuoran ani no kay naapman po yung mga legal counsel no nga naga-assist aning pamilyang Baterbonya kay para makabot gyud ang hustisya. And hopefully pinaagi ana mga katropa. And sa panawagan sa publiko, no? And sa suporta sa different mga organizations, mga grupo, sa mga sports enthusiast katropang Marbs. Makuan gyud, matumbok gyud ba ang kung unsa gyud actual or unsa gyud tinuod nga nahitabo ani sa ilang
0: kana. Yes, ipanawagan po nato sa mga social media users nga likayan lang pud ang pagpabuhagay yun. Grabe nga mga daw imposible na nga mga speculations katropa andi, no? Kay mamagunay ang atuwa ba yung mga social media users na kita ani bugat sa ilahang pagbati, share automatic.
1: Yes.
0: Oh, so bisan wala pa verification confirmation labot sa maong report mga katropa. Mm-hmm. So mahimo lang nga responsable ng mga social media users.
1: And let's respect no kung unsa man ang mga available nga information nga ginapagula sa atong authorities nga mao pa'y basis sa mga balita sa atuang mga mainstream media.
0: Correct.
1: May ngunta nga, bias mo, kaingon mo, dili na
0: tayo. So yung ana mga katropa.
1: Tapos gikot man nato ang base gani sa initial investigation. Momento lang giingon. So kung mag insinuate mi yung situation which is not stipulated sa ilang official kaning gipagula nga statement sa atong kapulisan nga kinsa mo'y responsable and mo ang authorized nga mag-investigate mga katropa. So kami na karon ang nag-spread of fake news sungod kay nito umi sa usa ka speculation nga unverified pa man na.
0: Yes.
1: So not unless ma-verify na siya na makit-an nga kaning sa tawag ni katong proof mga katropa. Magpabiling gyud na siya nga speculation. Oh. So paabot ta atong irespeto ang atong authority sa nato ang iampo no nga lamdagan ng atong mga awtoridad nga dili gani ma sa tawagan ni katropang Marbs dili masway ba no sa mga bugat sa mga ligon sa mga powerful nga forces around them kay kabalo man ta kinsa ang mga tawo nga involved. Ang mga tawo nga involved, ang university nga involved is very powerful.
0: Correct.
1: And ang mga biktima kabalo ta nga very yano.
0: Yes.
1: No, hopefully nga kanang mopatigbabaw gyud ang justice and dili tong mga superpowers sa palibot.
0: Mo-put
1: og pressure no nga mo-put og pressure dito sa mga tawo nga involved sa investigation kay deserve aning duha ka mga promising athletes na makabot ang justice and deserve nila no nga makahibal-an sa ilang pamilya unsa bagyud ang tinuod nga nahitabo. Walay mga white lies, walay mga pagtabon-tabon.
0: And hopefully mga katropa nga amaong panghitabo mahimo pud unta nga warning ngadto sa uban pa nga mga basketball teams labi na sa mga coaches nga nagapahigayon og susama nga mga team building training sa mga katropa. So kung mahimo nga kinibing precautionary measures kanunay no nga isiguro mga katropa nga kini nga mga activities inyong ipahigayon sigurado nga likay sa disgrasya ang inyong mga players.
1: Yes. Bisan pa man sa katong kagustuhan no nga mapalig-o nato ang stamina, maka-impose tag discipline didto, maka-instill tag discipline sa atong mga players. Dili pod nato himuon nga kanang kumbaga kapalit no ang safety nila kay nasabtan nato nga gusto nato ipaggawas ang best sa atong mga players pero dili pod nila deserve no nga kanang kumbaga ma-at stake na ilang life, ang ilang health tungod sa bugbog na pod kaayo nga mga training.
0: Ayan.
1: Oras na to katropang Marbs.
0: Uy, tungtong na gyud.
1: Alauna na gyud katropang Marbs. Atong dalikitan sa kadali ang atuang trending balita.
2: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
1: Ayan sa itong trending balita mga katropa, good vibes at din hikin sabay nakatry sa inyo din ha nga masirad-an sa inyong balay o di mo kasulat.
0: Uy! Onya ang gate pagyod. Why to suit? Katong tantanaw. Ang sa pamaagi. Ang sa'yo na, ang gi-aliasan kini katropang Andy.
1: Si Gagam Girl.
0: Gagam Girl. Ano na Gagam Girl man eh?
1: Diba naman tayo salida sa una?
0: Gagam Boy.
1: Fictional. Salida nga si Gagam Boy.
0: Gagam Boy.
1: Anawa na si Gagam Girl.
0: Gagam Girl.
1: Hindi lang kayo siya maklaro sa itong screen dira.
0: Pero, asa naman to? Tura, tura, tura.
1: Nawala siya. Naana siya sa ilalum sa kanang crawler na.
0: Daraw. Uy, sirado man. Nakalak man. Uy, hala, nag-atol siya. Usa akong buhaton. Ay, daragi gamitan. Ay, marag. Uy, alak ka.
1: Oo, tanawa. Nisok-sok.
0: Nisok-sok. Nilihok ang git katropang Andy. Tara, nilihok. Nilihok. Nakasulod. Abi ba na ako kung mga nagbantay rang iro, kabalo dira ang buhat, ang katropang Andy.
1: Diba? Kapansin ka na ang mag-trending kasagaran katropang Marbs kaning mga iro sipat. Nga ka na ganing isecure sa ilahang tag-iya nga. Diridyo ka sa sulod.
0: Bantay ka.
1: Bantay ka, mugawas ka. Pang babagan pagbato ng mga portion sa git, ganing uneven. Dili pantay mga katropang nga pwedeng kalutsan sa ilang iro. Kaya mahadok silang maligsan. Pero kani katropang Marbs, taong
0: yun. Actually, himsog po doon yung katropang Andy, no?
1: So, pare-pareham eh.
0: Ano yung bag-igo? Dara-dara, nadulit. Ano ka? Hagoy! Hagoy! Hagoy!
1: Pero tingsi guwa ka tropang Marbs.
0: Grabe, no?
1: And kana siyang panghitabo. Nahitabo na siya not just once.
0: Oy,
1: but
0: ikapila.
1: Twice mga katropa.
0: Siya lang po dinigikan yung tao ni si ate.
1: Pero ha, nag-explain siya sa yung self.
0: Ano siya yung gi-explain?
1: Siya, disclaimer, gikan daw siya nag-OGT. OGT. Gahiya po sa G-O.
0: OGT. On the job.
1: On the training. Job training. On the gob training.
0: Oo, diba sabasa?
1: On the job training. O niya, maabot daw siya sa ilang balay. Mga past 12 midnight
0: hala,
1: na.
0: Hala, kadugay ba?
1: O niya, unang insidente, sige daw siya panuktok, sige siya pukaw sa iyang pamilya. Oh. Ano siya na, part pa bagay ko sa family.
0: Uy! Nawala na dahil itong mga pamaagi sa una nga kung diabrihan. Labayog ba ito ang bintana?
1: Madisturbo mo po na
0: silingan.
1: So, ano siya, unsaka mo gina ko pagsulod? Walay susi, gibili. Nakalock ang gate, gili manubag, tawagan.
0: Dito.
1: Ba, ako na lang ba na silang ganang batuhon?
0: Batuhon? Pwede!
1: So, katropang Marcos, gitry niya daw, be? Magkasigo ba taani?
0: Nigawas ang calculation, katropang Andy.
1: Ng mga physics, mga X to the power of
0: kana. Kana.
1: So, nakasya siya, katropang Marcos. Gamitan niya physics.
0: Dara, marag adrenaline rush na siguro, ni. Kaya napay,
1: Ikaduha na niyong incidente. Muna, praktisado na siya.
0: Praktisado na.
1: Asa ilusot iyang ulo, uy. Asa ilusot ang iyahang, you know what
0: So, kana, mga katropa. Actually, nakita na ko daw, ni gamay siya para sa bag, mga katropa, ha? Kaya giyon na niyang sulod doon. Igo bang bag? Igo man.
1: Siya daw, be? Ulo daw, be?
0: Ulo daw, be? Igo man. Dito na.
1: Medyo dito na sangin sa my lower part.
0: Kamot lang, mga katropa. Kamulay bala, imagine di, ha?
1: So, kaniya ito, katropang Marbs, di ba, ang itong mga kabatanunan nga ka na mo disco, mamailihan, nga disultan. Di ba? Asa mo lusot?
0: Asa mo lusot?
1: Muambak sa bintana. Ano siya, mga katropa? Dili na mo na experience ni katropang Marvin.
0: Wala.
1: Experience na ni katropang Romel.
0: Ay. Okay, kami sa una. Dili mi sa gate. Wa may gate among balay. Dito mi sa gate sa eskwilahan.
1: Sa bintana po, di po tagaambak katropang Marvin. Ano man? Kanang kawayan man ang bintana nga kanang giyana.
0: Di pa hait pag yun mga katropa.
1: So, wala gayong makalusot. No?
0: So, kining, anong natawag siya Gagam Girl?
1: Gagam Girl kay, mura siya Gagam Baba. Nga ni kamang siya sa ilalom sa gamay nga kaning portion, no? Gamay nga ging, saan yung tawag ng gingha?
0: At tapang ka to pa engineer. Kung sa tawag, ibisaya ana. Kanabitang
1: gamay nga space.
0: Ing, ha? Sa tawag ana, oy.
1: Para lang yun siya mag-gash siya. Pwede po siya si Elastic Woman.
0: Elastic Woman?
1: No? Kay si Elastic Man bitaw. Kay kung ano
0: ba kayo.
1: Stretchable. Ang sabat tawag ni ana. Flexible.
0: O,
1: so yung una po ang gipakita niya mga katropa.
0: Pwede po. Ha? Kakruch Woman! Kay kabalo kang kakros ka to pang hindi kabinot niya ng mga singit-singit niya. Kaya nila lang usunod. Kamu na bala mga katropa siya matawag
1: niya. Pero ha, ayaw na ninyo sunduga mga katropa. And sa gibuhat ni ate Murgitagaan niyag idea ang kawatan katropang Marbs.
0: Kung ano man?
1: Makakalusot pala ako dyan.
0: Okay, ang gate murag wala may nakabutang kining sa may mga wires dira, barbed wires?
1: Wala sa ubus na portion. So, mo na mga katropa ang good vibes din nato no itong kayo sa kababae in town nga estudyante. Kani ganing nag-expect ka alas 12 sa tungang gabi ka tropang Marbs. Gusto na kay kaana mo higda sa imong kama. Or kung gigutom, gigusla ka din ha. Gusto nimo manungkab sa inyohang lamesa. Pero imong naabtan, sirado ang gate, nakalock. Pag yun manubag imuhang kabanay, makaingon na lang kag I still part of the family.
0: Hello? Maayo na lang kay way mga dagkong iro sa sulod nagatal. Basi dai ma kuan malaan. No?
1: Ang lisod dira ka tropang Mars, kunay mga kani gani mga bystanders or oh. kakaning mga nagbaktas oh, randomly ba. Nya mo kana.
0: Hala,
1: kawatan.
0: Hala, culture of security.
1: Oh, oh. Davao City ni. Oh. Video ka.
0: Report video hanti ka.
1: Video ko ni mo ko.
0: Nanawag dayon. Pag ando
1: ay. Ato ang 911. Oh. Central 911. Ma'am, nai ni sulod sa inyong balay ng kawatan.
0: Na video han mo.
1: Oo. Pakita sa CCTV. CCTV. Oh. At tanaw.
0: Ang anak na itong dugayin uli. Oh, ang mga katropa ha. Oh, so kabahin lang na no sa culture of security diri sa Davao City.
1: Which is nindot siya kay proactive pud siya nga measures para dili makalusot ang mga daotang elemento mga katropa. Yes. Ito, oy mga katropa, daghang salamat ha sa inyong pakiguban sa programang Central Weekend. Wa na gyud mi igong oras. Lampas na mi 7 minutes mga katropa. Sa to mga katropa dihang na minaw silang tag sa mga radyo sa mga katropa nato sa General Santos City o gadinhi sa Davao Region nga naabot sa tuang signal karong adlaw. Sa naglantaw sa itong Facebook Live from all over the world. Kung asa man maabot ang itong video, amping-amping mo sa kanunay mga katropa. And siguruhon na ito nga safety ta o ang itong panlawas tungod kay lawas lang ang itong kapital. Kusa sa itong dapat buhaton mga katropa is maintain ang healthy habit,
0: yes.
1: healthy lifestyle. Mga katropa o ang itong eating habits dapat healthy food o gubanan ka na sa pag-inom sa itong premium D3 mga katropa. Kaya makatabang kini aron nga ma-maintain no, ang ito ang healthy nga panlawas mga katropa. Tungod kay ang premium D3 aduna kini medium train triglycerides mga katropa nga mutabang no nga musulod sa atong lawas moderetso ni siya sa atong atay ug mahimo nga instant nga kusog. Plus napagyud ni ang premium D3 naa siya vitamin D3 and dunay VCO, virgin coconut oil ug moringa seed oil extract.
0: Yan mga katropa. And again ha, kini nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated available kini sa nagkadayang butika sa inyong mga lugar sa Yes to Health Clinics and one click away lamang sa Shopee ug Lazada.
1: Of course mga katropa, ang atong programang Central Weekend, gipaluyuhan ka na sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, sama na lamang sa
0: Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix, Turbumen Enhancer, Vision X Plus, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, atong Clear Skin Herbal Soap, ato ang Xanthon Herbal Oil, and of course ato ang bag-ong kape, ang Xanthon Gold Coffee Mix.
1: Mga katropa, daghang salamat sa inyong pakiguban sa itong programang Central Weekend. Today is June 14, 2026. God bless no sa itong first day sa itong semana mga katropa.
0: Yes.
1: And sa ngalan na lamang sa kinatibukang pwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
0: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Marvin Ebano.
1: Uga ko sab si katropang Andy Causon. Hangtod sunod semana pohon. Same time, same dial, same program, same anchors. Central Weekend. O kami mag-aingon.
0: Kamatuuran ang sandigan.

0: Tak lari ke sana.
1: Exciting.
2: Exciting. Summer man akan terupa.
1: Ang saya.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, ini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklare, sana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin disease.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: It's 2 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Kaklarek sana!
4: Exciting!
6: Santon Plus Gold.
7: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
6: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
8: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
9: Lami nga kung kwansa ng kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kutokotok. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
8: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na ba ka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbios. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Vision Next, daghan ang natubangan.
11: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abin akong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
10: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3 user.
12: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige og duka ug sa klase. Digyo day lalim. Habang guys kuwela ka, trabaho pud ka. Sukad na donggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom dayon ko Premium D3. Di nugod ko batiun og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nagblooming ko. Di presa una luspad kay ko ba. The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta naka-Premium D3.
8: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Ang pakusog.
13: Turbo.
14: Ang pagdugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble ang kalipay.
15: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
16: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
15: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
16: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
17: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
18: Turbo, wagas ang lakas.
17: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: 7 Plus Herbal Soap.
19: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
13: Exciting summer man nagkatrupa.
20: Ang saya summer!
13: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
20: Katropa.
21: Summer na. Katropa.
22: Ka-Clarex, Ana.
13: Exciting.
20: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Taklarek sana!
2: Exciting!

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Send money abroad quickly and easily with Mluyear to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Mluyear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mluyear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mluyear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang TSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting na topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
9: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
8: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
10: Kaklarex sana!
11: Exciting!
12: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
13: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
14: The Secret of Health.
15: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold Sol o Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
13: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold,
15: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
11: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
13: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sa

0: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
5: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Life Talk, with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
7: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
8: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
9: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
8: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din nilang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
10: Sa Clarex sana!
11: Exciting!
12: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
13: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold Trade. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
12: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
14: Zaton Plus Coffee Mix.
15: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. sulayin ninyo.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Ako di ay si Jimmy Torres. 94 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang ako gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Mapalit sa mga butika.
18: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayan ninyo.
19: Turbo Supplement for Men.
20: Oh, yes.
19: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
20: Mas lalakas ka pa.
11: Santon Plus Herbal Soap.
21: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
22: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
23: Sister Pain.
24: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present.
25: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga tabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
26: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GUNDEN Pharmacy Sandawa, GUNDEN Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Exciting summer man nagkatrupa.
27: Summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
27: Katropa.
28: Summer na, katropa.
27: Ka-Clarence, Ana.
2: Exciting.
27: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Extra Drive!

0: Bailo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: X.
2: X.
4: F. M.
2: X. F. M.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
4: The Secret of Health.
5: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayong akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga balatian. Samaan ang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
4: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star drugstore o para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Extra Drive.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug naggulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: XFM 89.1 Davao City.
10: It's 4 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
12: Send money abroad quickly and easily with Envelier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy to install systems for eco friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: In Davao City, XFM 89.1. Extra Drive.

0: That song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: Walay relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Long have we waited.
5: Panduway First Five.
4: Zach Tabudlo.
5: Woji.
4: December Avenue.
5: Parokya ni Edgar.
4: And Kamikaze.
5: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
4: Panduway First Five.
5: Brought to you by Panduway,
4: the world's number one rum.
5: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
4: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
5: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
4: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
5: Drink responsibly. For 18 years old and above.
6: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne, and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
7: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Kaklarek sana!
3: Exciting!
1: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
10: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, kahay pagyod, makabati ko glipong-lipong. Mato nga, nakadungog ko sa radyo ng Hantong Plus Gold. Niya, gatumarhadaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot o duwa kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, glipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitingin ninyo ng Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa pat
1: Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Zanton Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix kamo.
0: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, niklaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo Dietary Supplement for Men.
14: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
15: Purma da gani, pre. Pero may problema.
14: Ay, ano na aw?
15: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
14: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
15: Turbo?
14: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
13: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. XFM 9.1.
19: Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, dini lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
0: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
2: Kaklarek sana.
20: Exciting.
21: Extra drive.

0: Extra Drive.
1: Maayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo. Wagyo'y uminto.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
7: ko. Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa pusog.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Atak ko, iskun pa.
11: Ang imong baon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
10: Opo, papa. Putang nga mesa.
11: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
10: Saton, pati na si, hala, himot ko.
11: Wait lang sa ha, kaya kong kuhaon, okay? Ayaro, unya, igdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
10: B! Ah, manakuhinom.
11: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
2: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High. in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mga katropa, available

0: Test Disc Buhangin.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting.
3: Life Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw ug makakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with the Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal. Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sunblock og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka!
4: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
5: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
4: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
3: Extra Drive.
6: Exciting summer, mga katropa.
7: Ang saya
6: sa summer. Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
7: Katropa.
8: Summer na. Katropa.
7: Kaklares, Ana.
6: Exciting.
7: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!

0: alala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayon bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakaninot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kaayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kaayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
4: Long have we waited.
5: Tanduay First Five.
4: Zach Tabudlo.
5: Flo G.
4: December Avenue.
5: Parokya ni Edgar.
4: And Kamikaze.
5: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
4: Tanduay First Five.
5: Brought to you by Tanduay,
4: the world's number one rum.
5: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
4: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
5: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
4: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
6: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: Exciting!
10: XFM 89.1.

0: Bakla Reksana.
1: Exciting!
2: Exciting summer manakatrupa.
1: Ang summer!
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklarex, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting.

Ayan, I'm back. Sobrang tanggad ko dito. Mataas. Ayan, maayong. Good evening sa toang tanan. Time check is 6:07 in the evening. Opo, Sunday na pod. Sunday na pod. Muragwa ko naman ito nag-Sunday mga katropa, no? Welcome to Life Talk with Angel Hill. Ang dami nating pag-usapan ngayon, no? So I will share it to you, my journey to survive in life. Opo. Mm-hmm. So, meron tayong ano, papatugtog natin yung kanta ni Ate Imelda Papin. Opo, papakita natin mamaya with Ate Imelda Papin yung kasama natin dyan sa iFern. Opo, how iFern talaga, change our lives. Ayan. Oo, atong i-greet, itimbaya atong mga yan, sa ating mga power trio. But anyway, itimbaya na ito ang nagapaminaw karon sa mga oras. Sa mga oras na ito, oo, nagamonitor sa ilang mga radio station and sa kanilang Facebook. Opo, live naman tayo sa atong Facebook live, no? Mm-hmm, sa ito ang YouTube. Ayan po. Okay po, so... Alam mo yung, ready ka ba? Ready na itong music. Okay po. Sige po. Ready na natin ang atong music na patugtog natin yung minsan. Oo, minsan. Ayan. Ayan.

0: Ayan, pasok na tayo. Okay, ganun talaga, ganun. Ganun ang music ni Ate Imelda Papi na minsan, oo, dumarating sa buhay mo ang kabiguan. Opo, oo. Lalo na kung ano, madaling ano mga katropa. So ang topic natin ngayon is about emptiness. Oo. Empty ka ba? Oo, empty ka ba sa mga oras na ito? So empty, buot pa sa buot, mura kag buhi nga pero patay. Patay ka nga buhi. Oo. Parang gumising ka na wala namang life. Oo. Walang lifeless ka masyado mga katropa. So parang pagkamatani mo sa buntag, bag-ulang gani ka natulog. Mura gusto na po ka matulog. Oo. Lalo na sa shoutout sa mga perimenopause, yung mga nag-iedad ng 40 to 45 to 47. Yung ganon, 50. Kasi 50 to up, so 60, that is menopause. Ang perimenopause, mga katropa, is daghan kaayo siyang mga changes sa body, especially mind and spirit. Oh, mga hindi inaasahang biglang pag-change ng pag-uugali o biglang parang pinti masuko, gamayang sipyat, isda lang hinungdan. Mm-hmm. Isda lang hinungdan. Pwede na mo patay tao. Meron akong, ganon. Yung ganon mga ganon na ano, na feeling natin na sa mga kababaihan, mga katropa, this is Live Talk with Angel Hill, this real talk. Opo, daghan ka ayo karon, no, mga babae karon sa ato nga generation, lalo na sa mga 1970s. Like ako, I was born 1979. So, daghan ka ayong mga changes, mga katropa. So, dili na to malikayan ang mga pagbabago sa ato ang lawas, no? Especially sexy kay ka before, tapos bigla kang lumobo. So, uncontrolled na yung weight mo. So, ang daming changes. Sobrang ganda ka before, tapos ngayon nagsag ka na. So, daghan ka ayog mga tawag nito insecurities, no? Pagdating sa ganyang sitwasyon, sa ganyang lalo na pag ang mga babae na nag-undergo og perimenopause. Ayan. Sige po. Sana yung ano natin. Ayan, okay. Sige po. Yun ang mga ano, yan ang pag-uusapan natin about emptiness. Paano natin i-deal yung emptiness inside? Paano natin maagapan yung, matutulungan yung sarili natin na hindi tayo malugmok doon sa depression and anxiety. So, ayan. Ipakita lang natin paano tayo natulungan sa ating ano, no, sa ating ating accident. Ayan po, that is me. When I recovered my coma time, that was 2021. So, ayan po. So, bumangon po tayo ng dahil sa iFern with our very own kumata ng minsan, Ate Imelda Papin. Diyan yan live sa ating iFern Hub. Yan po ang aking medication, that is 800 pieces. Oo. So, that's my recovery mode. So, ganyan, no? Marami tayong mga pinagdadaanan dahil sa ating power trio. Yun ang ating maintenance as of today. So, yun ang nakakatulong sa aking recovery. Ayan po. Ang iFern product po. Ayan. Ayan, ang daming tanong. Oo, bakit kaya? Bakit kaya nangyari yung mga bagay-bagay? Sabi nga ni Ate Imelda, ganun lang talaga. Meron lang talagang kailangan natin na ipag saan ba tayo nagkakamali. Matututo tayo doon sa pagkakamali natin. Ayan, maraming salamat, brother. Opo, ayan, balik po tayo sa ating... Ayan po, balik po tayo sa ating mga katropa, sa ating talakayan about emptiness. Emptiness, opo. Ibig sabihin ang emptiness is yung kakulangan inside. Para kang hawang masyado. In Bisaya, hawang kaayo imong gibati. Dili ka kasabot na mura ka og kanang kinsay naka-experience ana na kanagining Perminti lang kagaluya. Oo, wala man kay gihimo. Bago lang ka ni mata, katugo na pud ka. So lifeless ka ay ka, burn out ka ay ka sa ibang trabaho. Perminti lang ka gisapot, murag lukdo ni mo ang kalibutan. Oo, murag bihira na lang ka ay ka mag-smile. Gusto ka malipay pero dili ka ayo, dili ni mo ma-execute ang kalipay. Kay tungod, unsa man naa siya'y root cause. Nga nung unsa mahinungdan, ana, kulang og exercise. O wala na siguro ka nag-join og Zumba. Wala na ka nag-walking. Mm-hmm. Wala na pod nimo, wala na pod perminti na lang ka nang mukmuk sa balay. Oo, mag-walking ka diha. Naay time para sa atong pamilya, naay time para sa atong sarili mga katropa. Wag natin o ayaw i kanang ip kanang murag i take for granted imong kaugalingon mga katropa no na mura kag kanang feeling nimo na bahala na, okay lang ako. Dili ka okay. Hawa di sa imong gigdaan, tindog diha. Pagpagwapa, lakaw, baklay, lakaw-lakaw dira sa imuhang tugkaran or mag-ano ka, mag-umahili kag bulak, pananom og bulak. Pero kailangan ni mo mulakaw, bisan asa sa kanang mga 20 minutes nga me time lang. Oo, gikan ka og simba, o ihilak ni mo kay Lord nga bugat ka imong kasing-kasing nga walay makasabot sa imuha. Feeling ni mo na kanang gidaog-daog na ka, walay nakasabot sa imuha. Oo, kay lisod pud kay sabton ang imuhang, lisod ka ayo sabton ang imong batasan. Ikaw mismo dili na gani kay kasabot sa imong sa imong batasan. Unsa na lang ka ang uban makasabot? Ikaw mismo dili nakakasabot. Unsa lang kay ang uban? Ayan. So kailangan nato o ka ng company na makasabot sa to nga maistoryahan nato nga alam mo ingon ani akong gipagdaanan. Pero kung kana pod ang imong istoryahan nga dili pod siya maayo mo tambag nga mura pod siya og kanang maluoy na inong kasibong kaugalingon instead nga i-lift up ka na kaya na nimo te, okay lang ka. Oo, mudagan lang ta, mag-jogging lang ta, mag-exercise ta. Oo, mutanaw tag mga movie nga katawanan. O ayo sige tanaw anang mga love story nga kabalo ka nga nabigo ka. Oo, umingon. Ay, magbulag lang gihapon na sila. Piti ka ikaw mga katropa, no? Mura kag magingon ba na nga, ay, dili na lang ko. Oo. So, kung ikaw ka nang nag-go through ka og betrayal, naamang good side test, in every test, there is a testimony. Nganong naloko man ka kay nagpaloko man pud ka kay na in love man pud ka. So, mura na siya na ano lang ka nang mura ramang good na siya ang kinabuhi mga katropa. Gulong ng palad man good na siya. Naay sa ibabaw, naay sa ilalim. Pero mas lami gid ang naa sa ilalim kaysa na sa ibabaw. Ay, asa da ito? Asa makaganahan mga katropa, sa ilalim or sa ibabaw? Ako sa ilalim, mas okay atang nasa ibabaw kay murag dili ka malumos, no? Seryoso lang ba? Oo. Ayan. So, mura kag ano, naay time nga minsan mura ka og kuan, mura kag kanang mura nakagmubuto, mura nakag dili na nako ni kaya. Ayoko na. Oo. Pero naaga ni somebody mag-comfort sa imuha nga mag-offer og prayer sa imuha nga makasabot gid siya sa imuhang sitwasyon kanang makarelate siya sa imuha mga katropa ba? Oo. Na may uban nga char-char lang. Pero kanang mga tao nga tinud-anay gid nga makarelate sa imuha, dili gid husgahan imong pagkatao kung unsa imong gipagdaanan. No, naapoy feeling, naapoy mga tao nga feeling perfect. Oo, ayaw ka magdikit ato sa ilaha kay toxic gyud kay na mga taong ingon ana. So naa man joy, naa joy mga tao 1 to 10 na agi isa diha nga lahi jud kaayo, ma-feel gyud nimo yung sincerity, yung ano yung an tawag nito, yung kanyang ano kanyang purity. Pure kaayo siya sa imuha. Oo. Mas okay po ng amiga mga katropa or mga made na mga life talk na mo istorya sa tinuod ba? Bisag sakit pero istorya ang tinuod, mas okay ng kana ganing truth will set you free. Truth is hurts. Oo, minsan parang ikaw ba ingon anak kakaayo, ingon anak mangood ka, maumangood na. So, though masakit siya pero how we deal with it, unsaon man nato na pag unsaon nato na siya pag kanang pag-execute na into positive. Oo. Nga empty na gani ka. Oo, isa man guna nga empty ka if we are disconnected. Disconnected sa mga taong kung naa kay D group, naa kay spiritual community, naa kay mga tawag nito, naa kay someone or isang grupo na every once a week naga prayer on worship song, naga worship kayo together, naga-pray kayo each other. Iba talaga pag naay somebody to lift you up, to pray for you. Kasi people need prayer talaga. People need people. Ayan. So, no? So, karon kinsa man ka na nakarelate, no? Nga na empty ka ayo ang ilahang ano. Dili lang man siguro sa babae, mga katropa, na apoy mga lalaki nga. Ang lalaki kasi, ang mga lalaki is, ano kay na sila, secretive kaayo na sila, mga katropa. Oo. Like sa ato ang mga babae, mura taog, and every, kada ano, kung naay ring, mushoot yun ta dito. So, di ginato na malikayan nga, bisan gani sa ato ang, dili na to kailang, nga mushare lang gani tagkalit, o mushare tagkalit sa atong gipagdaanan, o niya mukalit din tagtiyabaw, kada murag dili na gid na siya, ano, something na gid na. Di na mapigilan ang pagluha, sabi nga ni Ate Imelda. Oo. Oh, yun na nga, sa kanta niya na nangyayari ang di inaasahan.
1: Sa buhay mo.
0: Ayan. Makahilak kung putaan niya nga kanta, mga katropa, no? So mo na siya na parang sa atua karon, no? Sa atua karon ang mga sa mga beshi karon nga nagapaminaw nga how ang kaimong kasing-kasing, kumusta ang atong connection? Kumusta ang atong connection sa atong pamilya? Kumusta ang imong treatment sa imong sarili? When was the last time nga gipampered ni imong sarili? When was the last time na naakay me time na ikaw lang, parang naakay 1 hour to inhale, to exhale without no walay iba na nag-aun sagot sa imo ha kanang dili gud ka aligaga na parang sako ani nga time ginatagaan ba di mo og oras imong sarili to have your me time. Mhm. Naa ba kay time na magbasa sa imong books? Oo, da yung mga libro na makakatulong sa imong growth. Oo. Or focus ka ba sa imong emotions kasi you are entitled that you don't deserve to be hurt? Oo. Minsan kasi, mga katropa, ang atong hurts, mauna siya ang maglunod sa ato adito sa kumunoy kung asa ta karon. Kaya nga sabi nga, there is a saying na forgiveness is the key of happiness. Both pasabot, ang pagpasaylo, mauna na siya ang mauna siya ang kanang ang unsay tawag ana is the key, is unsa man ang key kanang susi. Oo, yabi siya. Oo, padlock. Pagpadlock na ay yabi, tama, yabi siya sa kalipayon. Oo nga, kasi ang tinud-anay nga kalipay na ay pagpasaylo. Dali na kayo na siya istoryahon, mga katropa, ang pagpasaylo sa tao nga nakasala sa imuha. Murag dali na kayo na istoryahon sa uban, pero it really hurts the process. It's painful. Sobra kasakit ang proseso, ana. Lalo na ang tao nga nakapasakit sa imuha, gipili ni mong pasayloon. Nga nakita ni mo siya kada adlaw do. Tapos kanang taray-tarayan gani ka, kanang ganing pabiklan ka, or naman kay bikil, so mabikil pud ka, mubuto na siya. So ano na siya, nag-trigger na tong katong sakit nga iyang gihimo sa imo, mabalik na pud nimo. So ang prayer na to, mga katropa, no, na kung imong pasayloon ang tao nga nakasala sa imo, lalo na kanang imong partner, imong husband nga imuhang gipili nga pasayloon siya kay tungod kay nahigugma pa ka, or tungod kay ayaw siya pasaylo at tungod sa imuhang mga anak, Gipasaylo nimo kay ngano nakapay gugma sa iyaha. Ayaw pasaylo ang usa ka tawo nga for the sake of. Gipasaylo nimo siya kay naa pa kay gugma, kasi kung wala nay gugma, wala na mura kag naghikog mga katropa. Makaingon jud kag ano, laygay imong kinabuhi diraa. Mura kada adlaw jud ka nga gina nagano jud ka nga mura kag gina nagainom og kanang poison kada adlaw. For the sake lang pakitang tao nga nag-uban mo kay dili ka gadili ka dili ang imong pride mga katropa ba nga magingon nga ay dili nako kaya nga kanang magbulag mi kay kanang unsa na lang istorya sa uban. Nganong imuha mang iano ang uban nga dili ngano ang uban nga tao ba nagahatag ba og pagkaon sa inyong lamesa para inyong kaunon? Sila ba ang nagadiskarte sa inyong pamilya? So kanya-kanya man tao ginago through no, pero kung kana gani nga relasyon toxic na kaayo mga katropa nga murag for the sake na lang na dili ko mabuhay nga wala siya kay siya mong good ang source of income. Mga katropa, daghan kaayong paraan nga pwede ka mabuhi nga dili ka magdepende, maging dependent sa usa ka tao, no? Makaingon kayo na, mga katropa, ako solo parent ko for how many years, nabuhi man ako akong mga anak. Although sakit kayo ang process kasi dili man sala sa mga bata, no, nga magiging broken or mawala sila'y father figure. But you choose it, pinili mo silang buhayin sa mundong ito. Kumbaga, obligasyon mo na ibigay ang kung ano lang yung kaya mo. Sa akin, I have a guilt feeling to my children na hindi ko man nabigay ng 100% to be a mother and father sa kanila, pero I always make sure na kung ano yung kaya ko, I will give it to them kung ano yung nararapat. Pero kung kailangang disiplinahin ang mga bata, kasi hindi naman talaga tayo forever na andyan for our kids, for our children, lalo na they're growing up. Lord, shout out sa mga solo parent karon no, nagapaminaw na dili lalim ang pinagdaanan ng mga solo parent, lalo na you're into perimenopause or daghan ka ginago through, daghan ka ginainda sa imong sarili emotionally mo, na daghan ka ayong nag-attempt to kill themselves na to do suicide because daghan ka ayo karon nga wala nakasabot kung unsa ang ilang ginago through, lalo na kung sila nalay mag-isa. No, na parang ako ang uban ni kapit og patalim kay wala sila daw choice, kaya bahala na og babuyon sila sa usa ka relasyon basta kay makakaon lang ilang pamilya. That's very sad reality, but it really happens, no, sa mga kababaihan na parang bahala na ako na lang para sa akong mga anak, pero kana gyud mga katropa, dili gyud siya worth it na iano ka, babuyon ka sa usa ka relasyon na parang wala kay dignidad. So dapat ikaw magkaroon ka gyud og empty spirit ana. So magkaroon ka marag dili na ka ano, murag feeling nimo na dili deserve na ko ni. Oo, dili di mo deserve gyud bang katropa na kanang ano, sakiton ka sa usa ka tao, lalo na kung physically abuse ka. Oo, emotionally kanapod, grabe pod kay na emotionally abused pod. Oo, naapod tay mga batas ana para sa mga kababaihan, paano tay lalaban diyan pag na-abuse ka na physically, emotionally. Emotionally naman talaga mga katropa, according to our research sa Bausi, pag once apektado na ang imong hang mentally o depression, anxiety, so pwede talagang mabausi ang usa ka tao nga imong nakarelasyon na tungod kay dili na ka maka-focus sa imong hang daily routine sa imong life kay ngano man kay na ano na torture na ang imong pagkatao. So yan, kaya papasok yung empty spirit na parang you want to end up na lang your life. Ayan. Kaya siguro sa ating mga kababaihan, no, na amantay Women's Association sa isang barangay, lumapit po tayo sa Women's Association, sa solo parent, no, na atay mga organizations na pwedeng makatabang sa atoa. Na hindi tayo, or sa inyong spiritual community, no, na makatabang sa imuhang sitwasyon. Opo. So, kana po, kung nay mo tabang sa imuha, dili na po tag pabebe, na po na po tag dependent po ka ita sa ila mo, gani na siya mga katropa na lihok tao para tabangan ta ka. Oo. Ayaw ipabebe mo sarili, parang you need to fight with a good fight na parang kaya na ko mo lumaban. Eh kasi ganito ka eh, matabang ka. No! May kanya-kanya tayong dead end, parang may kanya-kanya tayong limit ng ating strong, ano, yung strength natin. Oo, meron kang kakayahan na wala ako, may kakayahan ako na wala ikaw. So may kanya-kanya tayong uniqueness in ano, na nasa atin na tayo lang merong ganon. Ayan, mga katropa. So, time check is 6:30 in the evening. Opo, this is Life Talk with Angel Hill. Sa lahat ng mga katropa, no, na may ginag-go through, may iniinda sa katawan. Opo, itong solo mint na ito, isigwin natin yung solo mint, mga katropa. Naghahanap ka ba ng extra income? Ito, pwede nyo po. Sabi mo, wala akong ano, gusto kong kumita, pero nahihirapan ka. Paano ba kumita? Alam mo mga katropa, itong solo mint na ito, naghahanap po tayo ng distributors. Ayan po ang solo mint. Ito ang haplas na walang katulad, mga katropa. So ito talaga, sobrang gandang business po ito. Sobrang, kumbaga ang ano, capital nito is very small amount ang capital, pero makabuhi na og pamilya. Makabuhi ng pamilya, makabayad ka na sa kuryente at saka sa tubig og naan na kay mga daily allowances everyday sa imong anak. Okay po, sa pampabaon sa imong anak. Have your solo mint business, mga katropa. Opo. I-PM niyo po ako sa mga gustong mag-business ng solo mint. Opo, ito po ang solo mint, mga katropa. It's a pain reliever. Sobrang sarap ito sa pakiramdam pag nalagyan po kayo nito. Back pain, lahat sa ipin na may singaw. At saka meron tayong ipakita yung sa wound. Oh, mer brother, yung sa wound natin. Bago lang talaga yung sa wound ko. Yan, sobrang ganun, sobrang laki pa yun at first, brother. Yung sobrang pula. Oo, sobrang pula. This, a week ago talaga, grabe yung nangyari sa wound ko talaga. Sobrang, ano yun, yung namamaga siya. Sobrang nag-ano siya, may mga white na lumalabas because of that solament. Ang bilis ng dryness niya, mga katropa. Mabilis siya nag-dry because yan, masyadong namamasama-sapa yan. And then after, nilagyan ko siya ng pagkagabi. Pagkakinabukasan, ganun na kaagad. Ganun na nag-dry na talaga siya. Naglabas yung mga something na white or nana or something like that talaga. Kasi nagbasa talaga, naghubag talaga siya. Ganun kaganda ang ating solo mint, mga katropa. Saan galing ang solo mint? Galing po siya sa hibiscus or sa gumamela flowers po. Kaya mabilis po siya, okay po siya sa mga samad-samad po. Natural and organic ang solo mint, mga katropa. Maganda, masarap sa pakiramdam, very safe po siya. Yun ang testimony natin sa solo mint. Pag once you want to have a business with solo mint, contact nyo po ako sa ating ano, sa ating messenger po, Angel Angeli Hill. Opo, yun po ang ating ano, ating Facebook, ANGELYGIL. Yung Angel, lagyan nyo lang ang Y, Hill, i-message nyo po ako kung gusto nyo pong, alam nyo po ito, we're gonna talk about business. Oo, as a solo parent, kailangan natin ng kumita talaga. Ang kano pa yung nakaka-depress ng isang babae na solo parent or dependent sa husband, walang source of income. Yung pagwala talagang pera, oo, nakakulangan talaga. Kaya minsan maraming kumakapit sa patalim. Pag ikaw madiskarte ka na babae, madiskarte ka, kumbaga lahat pwede mong gawin for the sake of your family. It's not as long as it's legal, ha. Huwag yung illegal kasi nako, nakakaloka yun. Baka maano ka. As long as legal, alam nyo po ba na ang paghanap buhay natin na may dignidad, alam nyo, ano yan, may grasya talaga yan. Opo. So, huwag tayong mawala ng pag-asa, mga katropa. Eh, sa tamang tao lang, connect lang tayo sa tamang tao. I-pray lang natin na connect us to the right person para tutulungan yung ating, ano, ang ating pangkabuhayan. Opo, para mawala yung mga emptiness natin, mga katropa. Ayan. Sige po. Oo, patugtog natin ang... patugtog natin. Hinga tayo. Ayan.

po yung ano, ako po yung ano niya, ako po yung nag one of the, oo, parang ang lakas pala talaga ng aking ano dito, ng aking, oo, hindi ko siya masyadong, shoutout kay ano, hi kay Sir Halong, may anagabi, kay Sir Arnold, oo po, kumusta dyan sa Coronadal City, o sa lahat ng nagmonitor sa atin kanina, nagmonitor until now, that's 7 million viewers, ayan po, thank you po sa pagpa-share mga share, share mga katropa, opo. Oh, yun na nga po mga katropa, no, yung emptiness. Oo, emptiness. Oo, nung ano nung nangyari sa akin yung accident ko, that was 2021. That's my second life. Almost 4 days po akong hindi po naka hindi po naramdaman ang world po. So ayan po, just I'm so grateful and thankful na how iFern product kumbaga tinulungan po ako na maka-recover po in the very fast recovery po. So, I lost my memory. I lost my memory, mga katropa, flashback memory. So, hindi ko maalala ang 20 years ago na nangyari sa buhay ko. So, that was almost, nangyari po siya ng almost two years po. So, that was 2021, 2022, 2023. That's a very struggle of me. Paano ko siya maalala yung mga nangyayari sa akin na ang naalala ko is 1 year old ako, 2 years old ako, 3 years old ako, that 5 years old ako. So, hindi ko maalala yung mga 15 years na nangyari sa buhay ko, 20 years na nangyari sa buhay ko. But because of my, alam yung mga katropa, yung magpaningkamot o pag-inom sa tamang mga vitamina like Fern Active to, para makarecover sa aking memory. Oo, laklak ako, nag-mega dose ako ng Fern Active para mabalik yung aking olirat, mabalik yung aking ang aking ano memory, ang aking cognitive. Oo. Yan po, sobrang galing po ng Fern Active. Yun po ang nakakatulong sa akin. Yun ang aking maintenance. Nagme-mega dose ako ng Fern Active, Fern D at saka Milka. Ilang months din ako hindi makalakad ng maayos. Opo. Oh, I always have Ayaya to ano. May mga tao talaga nag-assist sa akin. So, akala ko mga katropa, hindi na tayo makabangon, but grasya sa Ginoo na nakabangon ta because of miracle power trio ng iFern. Ayan po. So, may mga times mga katropa na medyo ongoing pa din talaga yung ating mga recovery, no? So, right now, baka magtanong bakit ako nagpapakalbo. Ano lang ito, trip ko lang talaga ito. Hindi kasi nag-training ako. So, may insanalihan akong training course. Opo, na kailangan. Hindi naman talaga na literal na magpapakalbo. So, choose ko lang talaga kasi mas okay yung magti-training ako na wala masyadong ano. Although I have my stitches in my head, may mga pain pa rin yan due to the cerebral contusion that nakuha ko sa accident, sa motorcycle accident, yun nga, yung that was 2021. May mga times pa rin din talaga na sumasakit. But, I am fighting with a good fight. Okay lang po tayo kasi we are in mind and spirit, lumalaban po tayo mga katropa. Ayan po. Kaya nga sabi nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ayan. So, masistress lang naman din tayo pag walang laman yung bulsa natin, 'di ba mga katropa, mga mamshi. Ayan, kaya meron tayong iFern, no? Kailangan natin we need to share. Opo, we need to share our testimony kasi pag may kwento, may kwenta, may benta. Ayan, i-share natin ang ating Solomint, ang haplas na walang katulad. Pag once na haplasan ka ng Solomint, masasabi mo talaga, this is perfect. This is perfect sa mga taong instead of having a perfume, ang Solomint na ang imong i-perfume. Kasi ang Solomint mga katropa, wala siyang haplas, amoy. Oo, no stinky feeling. Stinky. At saka no foul smell. Ganun kagaling ang ating Solomint mga katropa. So, ayan. So, kung ikaw naman medyo aligaga, hindi

makafocus sa Meriteng Fern Active. Meron tayong Fern D Vitamin D3 and meron tayong Milka para doon sa ating blood circulation. Kasi mga katropa, pag uminom tayo ng Fern D Vitamin D3 tapos hindi natin sinabay si Milka, oo, lalo na kung ikaw meron kang high blood ka, so that's useless lang talaga pag uminom tayo ng Fern D na wala pong calcium. We need calcium talaga kasi magkapatid talaga si Fern D at saka si calcium. Ayan. Nasa PPD po tayo and then nasa libro po ng MIMS ang ating mga product. Opo, PRX na po, nire-reseta na po ng mga doctors. And you can research in the YouTube the Why Doctors Trust iFern Products. Ayan. Oo. Kumbaga sa atin na lang talaga mga katropa is we need to try. We need to try. You can contact us of course in the YouTube and in our Facebook, Angeli Hill, ANGLY. Ayan. Sige po, i-shoutout natin mamaya po sa ating tambayan sa katropa. Opo, i-shoutout natin yung mga nagmo-monitor and then sa kanilang mga request po. Ito po, balik po tayo sa ating topic about emptiness. Opo, ang emptiness kasi, it's a feeling of parang abandoned. Parang feeling mo, you are abandoned. Oo, feeling mo lang. Oo, wala namang ganun na parang between your mind and spirit lang talaga that you are abandoned. Oo, sometimes it's a lie of the enemy na, oy, abandoned ka. It's something wrong with the brain or your amygdala dito. Merong konting dyan sa imong utok na nagaingon na, ay, pity on me, ganon. Pero dili good. Oo, kanang overthinking ka lang kayo, overthink lang ka kaayo. Oo, sometimes kung ano yung ginaisip natin, it really come to pass. Kasi it's the universe listen. Opo, it's a vibration. Kaya nga, di ba, halimbawa na lang natin mga katropa, no, na like ang imuhang ka-istorya, negative kaayo. So, natakdan ka sa iyang pagka-negatibo o ka na ganing mutanaw ka o isa ka movie nga nahihilak-hilak, nga matingala na lang po kang nihilak na lang po kag appeal. Because there is a vibration, there is a connection. Parang kanang wala man ka na suko niya, ang imong katapad, suko ka ayun na masuko na lang po ka. No? Because it's really a spirit, or it's really a soul ties, o parang nag-connect-connect, lalo dikit na dikit kaayo mo, close kaayo mo, so mararamdaman mo ang kanyang ginabati, lalo na diba sa husband and wife, diba, or sa partner na parang, uy, masulubon lagi siya, murag bakit nasubo mampud ko, so ana lang siya, it's really a vibration, you need to be a positive, despite of, it's really a choice to be happy or to be sad. O sometimes, hindi talaga nato maiwasan ba na masad talaga tayo, pero it's okay to be sad, pero wag lang too much. Yung sobra-sobra ng kalungkutan. Parang nagtatago ka na, parang gusto mo na lang na alone. O gusto mo nang di ka na naligo, di na ka naga kung sa lalaki ayaw na mag-shave, ayaw na mag-toothbrush, ayaw na ano ba, stinky ka na masyado, ang dami na ngang pinagdadaan, di ka pa naligo, hindi ka pa naglagay ng deodorant, animaho ka nag piot-piot diraan, isamot na gyud ang spirit, ana ang spirit sa kabaho o spirit sa damak. Ayan. So you need to help yourself. Opo, magpaganda ka, magsuot ka ng maayos, oo. Pag wala kang makain, magtrabaho ka para may makain ka. Kaya nga nagugutom ka kasi hindi ka naman nagtatrabaho. Pag nagtatrabaho ka, may makakain ka. Imposible naman nagtatanim ka, wala kang aanihin. That's ridiculous. That's ridiculous. Di ba? Pag may tinanim, may aanihin. Pag nagtatrabaho, may sahod ka. Mm-hmm. May makain ka. Punta ka sa bahay ko. Maglaba ka. Sasahuran kita. Pangkain ko pa, isasahod ko sa'yo. Ayan. Mag-ano tayo? Be a part of our Solomint business and of course, our iFern business po. Oo. Be part of our team. Opo.
kung ikaw nangangailangan ng kakampi, Gabriela ang katapat mo. Ay, hindi. Sinong katapat mo, katropa? Kung nakikibaka ka, kumbaga you are fighting for your husband, magpaganda ka o magpabango ka, make your husband kanang regret. Oo, magpa-sexy ka, magpabango ka, o hindi ka kawalan. Tiyas! Tapos hilak-hilak na yun. I want to die. O sige na, mamatay ka na. Anyway, it's your choice to die or to live. Opo. Huwag mong hayaan ang imong emotions. If you die, you're gonna rest in peace. Ano lang na siya. Dili naman mabalik. Pag you're gonna die, you're gonna kill yourself. That's your options. Opo, magkocondolence na lang ang mga people. Hoy, sayang naman. Oo, sayang naman siya nagpakamatay. Ang ganda niya pa naman. Makitid lang ang utak niya. Oo, gano. Walay nada, no? Walay nada nga inguna na mga katropa na inguna na ang istorya sa imuha na nagpakamatay siya. Bakit kaya siya nagpakamatay? Oo, kasi nga hindi niya na feel na she is loved or unloved. Utak mo lang yan, be. Kasi kulang kag exercise, wala kay tarong kaon, sige lang pud kag diet. Kaon-kaon sad. Opo, mukhaon sa deeg tama nga pagkaono is low, less lang ang carbohydrates. Kaon na deeg, kagsab-sab lang deeg mga dahon-dahon derang dapita para naisulod ang imuhang tinai diha. Mm-hmm. Ganon. O mag-jogging ka. Wala kay pang gym. Mag-jogging ka. Mag-walking ka na. Kung nakadiri sa Davao, na ay Coastal Road. Kung nakadiri sa Strand, 10 beses balik baba dira sa ano sa first station to the 12th station. Oo, tapos pagdating sa shrine magdasal ka, yung mga ganun. Opo, feel beautiful kasi if you look good, you feel good, you are beautiful inside and out. Always remember that you are beautiful, you are unique. You are fearfully and wonderfully made. Do not compare yourself to other people. Kung siya, nagmalambuo niya siyang kinabuhi, nagdato siya, distinguished siya, magdato siya. Nga namin ka nga, ikaw mo pa nga nagdato. Kasi nga, naamagugideal si Lord sa imo nga nang dili ka madato. Kastador mong good ka, ikaw, one day millionaire ka, ayaw ka. O kung nakikwarta, dagan na gani ka ikang mga ukay-ukay sa imong balay. Dar napuno na na imong wardrobe o ukay-ukay. Sige, kaya pun kag pangukay. Sige, mag-ano ka, mag-declutter kaya ka. Wala kay kwarta, mag-declutter ka. Tanggalan ng mga dapat pong balay, baligya ni mong tag-jis, tag-bainty dira sa imong silingan. O kung dili, ihatag ni mo, kasi pag muhatag ka, napunay kabalik, kapalit nga, tagaan pong ka. O diba? Ana na lang, decluttering. Oo, ibaligya nang dapat ibaligya. O kanang purol sa imong husband na kailangan na ibalik, ibaligya. O kanang imong bana nga, pwede diba, ibaligya. Ay, Charles. Kaya ako, ibaligyan siya na ako. For sale. Husband for sale. Ganon. Yung mga damit, nawala ng pakinaba. Parang yung, although 5 months na ni mo nga wala, nagisuot, i-declutter na, ibaligyan na, besh. Oo, magkakwarta pa ka, ana. Ana, napalitan po kang another ukay. Tapos ibaligyan na po. Rolling lang ba? Sabi nga ni Boss Toyo na, i-ano lang siya, mag-online seller ka, naka kay Facebook, naka sige ka live, wala mahinong da na sige mag-live, mamaligya di ay ka. O, ana lang, ay, dili, wala magkukitalin ka pareha ana sa imo, dili jud, mapag-aralan ang talent. Oo, kanang imong diskarte, pag madiskarte ka, saka na ka maulaw pag humana. Dili magita maulaw nga, magpakiluoy ta dito nga. Mas ang kaulaw ng mangutang kanya, dili ka pa utangon kay wala kay pambayad. O, diba? Magdiskarte ka, mamaligya kag unsay dapat ibaligya. O, be beautiful kung mamaligya ka. Oo na, ay, okay. Diba? Nagpray ka na, Lord, magbaligya ko karon na adyo'y mahalin sa ako. Ah. Malay mo, ikaw po, mahalin po ka. Anyways, mga katropa, opo, nibuto na po na to ang oras ng 6 p.m. to 7 p.m. tayo, mga katropa, no? Live Talk with Angel Hill. Oo, mag-unsa na po, mag-bye-bye na po ta sa atong Live Talk with Angel Hill. Ang emptiness, o ka lang ang emptiness, dako kayo na siya, o ka lang. Ang iyahang punto, mga katropa, dako ka, lalong kaya na siya,
emptiness sa Bisaya kana ganing kahawang. Oh, Bisaya gid kay na kahawang sa imong kasing-kasing. O murag na ay ano, in Tagalog, ano ba yung Tagalog sa emptiness? Oo, mahirap na siya i-explain sa Tagalog. I-English na lang natin. Sa Bisaya, hawang ka ay imong gibati. Oo, murag, nikauna ka, hawang lang gihapon kay. Wa ka kabalungan. Naana di ay kay unsa. Sakit nga, unsa. Acid reflux. Oo, kasi nga, ang imong kaon, dili siya normal. Opo. So, mura gud gihapon na sa relasyon na magkaroon siya og acid reflux ang usa ka relasyon kung empty. But pasabot, walay strong ano, walay strong foundation ang inyong relationship. Oo. Dili si God ang center sa inyong relasyon. So, ibig sabihin, how ang jud kaayo siya? Na ay dahag pagduda, na ay daghan nga kanang mga gamay nga buto, gamay nga bikil buto. So ingon ana, so if the relationship is the center of the relationship is which is the that is God, wala jo imposible mga katropa. Everything happens perfectly. There is no such thing as perfect naman, but sa atin talaga kumbaga naagyoy perfecto nga sitwasyon, perfect. Oh, perfect. Perfect. Oh, parang every time na you feel perfect, you must be grateful for that. Kung meron namang mga along the way na may mga mali sa ato ang mga gipanghimo, so it's just a humble spirit. Murag magpakumbaba ta, mangayo ta og wisdom unsaon nato ni siya pag go through mga katropa. Ayaw dili ta mawad anong pag-asa kay ang pag-asa na aragid na siya sa weather forecast. Anyway, ang pag-asa, it's a hopeful for, we are hopeful na magiging better ang ato ang life despite sa mga pinagdadaanan natin as long as sama-sama tayo magdasal to, kumbaga, kanang pray together ang family, hindi po susuko ang pamilya, pag-usapan, o po, pag wala, hindi, wala na pong pag-uusapan, hala, maghiwalayan na lang. O pag, kaysa naman magkasakitan kayo, opo. So, pag magkasakitan na, ibang usapan na yan, mga katropa. Ayan, maraming salamat sa pag, uban-uban sa atong programa karon sa Life Talk with Angel Hill. Time check is 6:55 in the evening. Ayan, i-enjoy natin ang ating minsan. Goodbye, Ate Imelda Papin.

0: Inyong nabati ang Life Talk with Angel Hill, skin therapist. Hangtod sa sunod di gayon sa samang takna og istasyon.
1: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
2: Baklarek sana!
3: Exciting!
4: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show all-in-one nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
2: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
4: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: XFM 89.1 Davao City.
8: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atako, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaming hod akong tiin. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako si Sister Pain, grabe, ipitin kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
11: Exciting summer man nakatrupa.
12: Summer.
13: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dinhi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
12: Katropa.
14: Summer na, katropa.
15: Ka-Clarence, Ana.
13: Exciting.
12: Exciting.
14: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, time check is 7:14 in the evening. This is your sexy DJ Angel sa TSK. Kuya kay kong outfit nga katropa, tugnaw kay sa studio. Ako ang ano ba, akong upaw. Ayan, kung ano, para-paraan nilang mga katropa, no? Para-paraan sa ating ano, sa ating hi hello sa ating mga naga ano ngayon tweet kay Kang Abinuha, ayan po. Shout out po sa ating mate dira sa Dato sa Lumay Marilog District, sa Ayong Gulayan dira sa Dato sa Lumay Marilog District, Davao City. Ayan po, huwag kayong makalimot dyan. Pag madaan kayo dyan sa Dato sa Lumay, daan po kayo kay Ayong Gulayan. Fresh na fresh ang mga gulay dyan. Shout out sa akong classmate dyan, Mayunito Torrigosa. Kumusta mate? Opo, magbabayad na po din tayo sa atong tax. Ayan, shoutout po dyan sa Baganihan, Marilog District, Davao City po. Ayan, hiyak akong Wilwil. Ayan po, kay Jillian Fuentes dira sa Dato sa Luma, diha sa Baganihan, Marilog District, Davao City. Shoutout po kay Kuya Kapitan Alan Angit dira, o sa, diha sa Napaliko Kitautaw Bukidnon, Lorega, kay Kuya Ala, ay kay Kuya Robert Bindanilio. Ayan, kumusta po ha? Kumusta po? Okay lang po ba kayo dun sa linog? Ang aking outfit mga katropa, bayan nyo na. Ayan po, pakinggan po natin ang pinaka-favorite ito sa aking mother. O, ang iyahang songs na gustong-gusto niya mga katropa, ang Murdy. Murdy kay Eddie Peregrina. Request gina niya mga katropa, ang Murdy. Ayan, i-enjoy natin ang iyahang music na request. Oo, iyahang song request sa kanyang iyang anak na DJ. Ayan.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa

0: Tambayan sa katropa.
1: Ayan, labi sa labi. Ayan, dito ako sa bid. Opo. Tago ko yung bilbil ko. Ayan, sige. Sige, dito ako, brother, sa akong bid. Ayan. Ayan, labi sa labi, mga katropa. Ang tugtog, ang music ni ano, singer ng labi sa labi, si Mystica. Ayan. Ayan po, shoutout po si nagamonitor karong mga oras, ha? Kay Rebecca, kay Upline Rebecca Casimiro, kumusta po? Hi, welcome back Sir Erwin. Erwin, good evening po, katropa. Oh, may request si Sir Erwin, iti mamaya, no? Iti. Ayan ang gustong-gusto niya paparinig at saka yung ano eh. Ay, natugtog mo Sir Erwin. Still loving you. Pero mamaya yung katawanan yung songs na natatawa ako sa iyo, yung natatawa ako nung songs mo. Ayan po, guys, ma'am, si Ma'am Linda. Shout out kay Ma'am Linda.

0: Diyo, o sa ilang mga sakyanan nga nagapaminaw karon o sa ilang mga panimalay? Opo, maayong good evening sa tanan, nagapanihapon na bata? O sa inyong panihapon dira, ah, nindot kaayo ang okra nga isaw-saw sa, suka nga halang kaayo, nga naapad yung ginamos, oo, tapos magkinamot o naapad yung dukot, ing-ini ni Clarex kaayo! Nga muda ko, dyan na itong bilbilana, pag-ingunana ang sudaan mga katropa. Uba na lang ko mag-diet, oo, pag medyo, ano, di na makaginhawa. Mm-hmm. Lami kayo na mga katropa nung no, magsugbag ay kaugbulad, magsugbag kagbulad niya, sabayan ni magsugbag po kagtalong, niya, tapos isaw-saw ni mo sa ginamos, ugdaghan kayong sili, ug ang imong kanon, bugas nga mais, agoy kalami, dyan na mga katropa, anha ko manihapon sa inyo, habe? Papanihapon ako, di habe? Marag nagtulod ako laway sa kong ibang yaw-yaw. Sir Erwin. Oo, ang music na ito, Sir Erwin, para sa imuha, sir. Oo, parang ay long time no see. Ito ang welcome back song para sa iyo, Sir Erwin. Ang ite, ang eti na baho. Chicken away.
1: Tambayan sa katropa.
2: Kahinang tungkak ka to

0: bisag usahay dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw ug pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: XFM 89.1.
9: XFM. XFM.
10: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: The Secret of Health.
10: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
13: The Secret of Health.
14: Santo Plus Gold.
15: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
14: Santo Plus Gold.
16: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: The Secret of Health.
12: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santo Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og usa ka bulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
13: The Secret of Health.
17: Vision X Plus user, atong paminawon.
18: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
19: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. malit sa mga butika.
13: The Secret of Health.
12: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisonix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
13: The Secret of Health.
8: Zanthon Plus Coffee Mix User.
11: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zanthon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie ni taga-Panabo, office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: The Secret of Health.
12: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
13: The Secret of Health.
12: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
13: The Secret of Health.
12: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
20: Kabalo ba kamo nga ang Zanthon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
21: Mga katropa, available

0: Crew ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Tambayan sa Katropa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan. Hey! I'm back. I'm back, mga katropa. Your sexy DJ Angel. Ayan. Ayan, sabi nga ni, sabi nga ni Mystica, ang gusto ko sa lalaki yung simple ka lang. Ayan. Diba, sabi nga dito, hi Sir Carlo. Hi, Sir Carlo. Opo. Kanindot sa kanyang, oo, yung ite. Oo, Sir. Ayan po si Sir Carlos. Si Sir Carlo. James. Jose James. Shoutouts. Ayan po. May ad na gabi, Sir Arnold. Oo. Ang iyong mga request, Sir, kay i-hi ko na rin si Gandang Juvet Espanyol para kay, para kay Sir Arnold. Oo. Hi, Sir Arnold. May gabi sa imo, dira. Oo. Ang iyong mga request, Sir? Opo, kay Angelina Quinto, kahirap. At ang kahirap. O, sunod natin yan, Sir Arnold, no? At ang hirap. Okay, parang, hey, ayan. Yung kanta talaga na ang gusto ko sa lalaki, yung malaki, ang kanyang pasensya. Ayan. Akala mo kung anong malaki. Oh. Pasensya lang pala yun. Oo. Kay Sir Erwin, yung sabi niya yung ite, oo, mabaho ang iti ng ng inyong manok. Akala mo kung unsa gid ba kay Korean ang slang, masyado siya. Oo. Ayan, oo, sa mga nagpaminaw subong, may adagabi sa inyo tanan sa mga Ilonggo dera sa Coronadal City. Oo, kung asapan niya sa Marvel. Marvel. Maybe. Ano na? Oh, shout out kay Ma'am Belinda. Ma'am, paki-edit ang aking Ayan po sa mga ate and kuya. Oo, kay Kuya Bison. Oo po, magda-diet ako. Bukas ulit. Shout out sa nagkuha sa akong iPhone. Sana ibalik mo na yung iPhone ko, call. Oo. Medyo matagal-tagal na sa'yo yung iPhone ko, call. Opo, ibalik nyo na po. Ayan. Still beautiful. Thank you po para nagtundong tayo mga katropa kay medyo malamig ang atong hubon diriga. Ayan po, so ati enjoy natin ang music po na request ni Sir Arnold ang at ang hirap kay Angeline Quinto. Ayan, enjoy mga katropa. Opo, mamaya po shoutout na natin yung shoutout natin saglit yung ating sponsor Wispy Beauty Salon. Maraming salamat sa ating lash extension. Ayan po sa Wispy Beauty Salon. Open po pa Monday to Saturday po. Fronting lang po yun sa Avon. Ayan. Wispy Beauty Salon, of course, ang Ayong. Agulayan, of course, ang OIC, Oro Integrated Cooperative, of course, ang, opo, ano pa po dyan? Opo, ka tong Aurora Soap, ang Aurora Eye Cream, Aurora, lahat ng Aurora, maka-aura ka. Eye cream and serum, of course, our power trio, ang ating supplement, opo, na nasa PPD and memes na po siya. Yun ang ating maintenance. Of course, ang Solomint, ang haplas na walang katulad. Yan lang po mga katropa, pag ikaw masakit ang likod, instant relief, mag-Solomint na ikaw. Kasi pag naka-Solomint, masasabi mo, ay, ito haplas na parang hagod, gid nga may ara angel. Ayan! Maraming salamat mga katropa, and enjoy ang ating music at ang hirap.

0: Yun ang pingan. Nanong kalit manggibiyaan.
1: Taklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Tambayan sa Katropa.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan, time check is 8:36 in the evening. Ayan, bakit nga ba mahal kita? Kahit di, pinapansin ang damdamin ko. Parang ganon. Ba't baliw na baliw ako sa'yo? Ay, kainis! Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Ano? Ano na? Ayan, mga katropa, ano na? Hi, kay Ma'am Kang Abenoha. Thank you for watching, Ma'am. Sir Arnold, thank you, thank you. Thank you sa mga nagapaminaw karong mga orasa sa ilang mga kanya-kanya mga panimalay o sa ilang mga monitor, sa ilang mga FB Live o sa ilang YouTube Live o sa lahat ng live. Ayan, this is your sexy DJ Angel sa TSK. Ayan, mga katropa, oo, sakit ba imong likod? Sakit imong kasing-kasing? Kailangan imo ang plus mag-solomint. Shout out kay Ma'am po din, kay Sir Jun Maso. And then sa mga sa BCMC sa class 03-2026 sa lahat ng mga batchmate dyan. Magkita-kita tayo sa atong training, mga batch. Opo. Ayan. O, ingat-ingat po tayo kasi may mga whatever na along mga dili na to inaasahan ng mga sitwasyon, no, dapat ready good ang ato ang ready atong mind and spirit. Po ayan, busog ko. Busog ko. Shout out kay Dumi Man on. Oo po, kay Sir Doms. Kumusta Sir Doms? Opo, ano ko yan sa ano high school. I'm second year. I think they are fourth year high school in Buda, Marilog District, Davao City. Shout out sa mga taga Buda. Oo. Diha sa Lumay. Oo, dire ko diha ko na graduate og elementary sa Dato sa Lumay, Marilog.

school ko. Nag-graduate ko 4-year high school as Sante School dira sa Rizal Memorial Colleges. Diha ko ni-graduate og high school. Mm-hmm. And of course, alumni na ko ang ano, diha ko nag-graduate og college sa Rizal Memorial Colleges. Shout out ko diha sa akong mga professor. Ay kay Ma'am Professor Dr. Ayan. Baguio, yan ang aking professor sa AB Literature. AB Literature graduate po ako, mga katropa. Opo, ayan. Diyan sa Rizal Memorial Colleges. Shoutout sa mga alumni ng Rizal Memorial Colleges. Ayan. Okay na ako, brother. Ayan po. Shoutout sa inyong tanan, mga katropa. Opo. Sa lahat ng nag-monitor karon, opo kay Sir Erwin, opo, welcome back sir, kay Sir Arnold. And of kay Sir Arnold, next, ang request ko po ay yan, ikaw, mahal pa rin. Opo, ay ikay, mahal pa rin. Mm-hmm. Alvin, shout out sa Kang Jeff Bagon. Oo, sabi ni Sir Alvin, Sir Alvin, shout out kay Jeff Bagon. Opo, hi Sir Alvin, hi Sir Jeff. Opo. Mayroon pang other request, brother. Request si Sir Arnold. Ikay mahal pa rin. Opo. Ikay mahal pa rin. Naana sa ato ang hanapin natin sa ating playlist. Opo. Ikay mahal pa rin. Okay po. Sige, check it out. Baby, ikaw mahal pa rin. Ayan. Enjoy po natin ang music na request ni Sir Arnold.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan. Nahirapan. Nahirapan bumalik. Ayan mo. Time check is 8:50 sa kagabi. O nagyod mga katropa. Oo. Mubuto na po ang 9:00 sa kagabi o no. So mag-bye-bye na po kita. Opo. Mm-hmm. Ano lang tayo. Health tips. Wala tayo naka-health tips. Wala tayo tips. Health tips mga katropa. Opo, di ba kung nag-problema taog ka ng katulog, good ka ng padulong na ka magtulog. Na problema ka. Oo, kay dili ka makatulog. Kay naakay mga insomnia. Opo, unsa manggoy dapat kaunon para dili ka ma-insomnia? Saging. Oo, lami kay mo ka og saging para dili ka ma-insomnia. Na ay lain-lain klase nga saging pero nindot pud na ang saging nga katong saging nga dili ka mga pangagda. Diyos. Serious. Ayan. Ano? Nga seryoso lang. Opo. Seryoso lang yung saging na ano. Saging nga dili ka makapangagda o katong saging nga kakaibang saging, ibang usapan naman yun mga katropa. Pero na yung saging na lakatan, pwede po, pwede. Lakatan okay na din yun na saging kasi pang paano dun sa na masarap yung tulog or abukado. Yan. Or milk. De, kung nakilactose intolerance, pwede ka mag-milka. Isabay mo sa Ferndy o milka para lamiin mong tulog. Sa proven and tested na mga katropa, no, ang Ferndy vitamin D3, okay po siya sa masarap ang tulog. Yan po, pangpasarap ng tulog po yan. Shoutout kay Ate Dalia Garciano. Nagainom na siya og Ferndy vitamin D3 kay lami jud ka ihang tulog. Yan sa kong mga neighbor kay Ate Fe, nagainom na siya og Ferndy vitamin D3 og milka before siya matulog para lami jud ihang tulog. Ako apod, ginainom na ko na pampatulog na ko kay naatay problema sa pagtulog. So ayan. So minsan po lahi po nang gusto na to mahitabo para makatulog ta. Ayun ibang usapan 'yun. Ayan, opo. Sa mga may insomnia, iwasan na 2 hours before bedtime, ilayo na ang imuhang cellphone or mga gadget sa imuhang bed, sa imong bed. Opo, dapat naka spa mode music na, yung parang solemn music or instrumental music or Christian music na pang bedtime na talaga. So dapat, yun ang gagawin natin mga katropa. Mga 1 kilometer ang kalayon sa imong cellphone, lisod sad. So pinanin naka iktarya na inyo ang balay. Murag di kan di mo makabot ba layo sa imong hanga dili nimo makabot kasi parang pag duol lang imong cellphone, ay na pa ko i-text na pa ko padulong na ka magtulog, ma-insomnia jud ka lalo na kung na addict ka aning mga Korean telenovela or mga Chinese nga mga telenovela. Opo, makaunsa gyud na siya, maka-addict gyud na siya mga katropa kay ako mabtan kog 2:00 ana ba. Mhm. 2:00 ana. 3:00 pa magkalisod kay sige pa nimo tan-awon tong next episode. Ikita ra jud lang mga dragons, alpha. Oo, si Alpha Omega. Hi sa mga sa Alpha Omega, no? Opo, sa F4, sa grupo ni Leo Herbolario. Shoutout po. Ayan po. So, ayan sa Alpha Omega po. Malapit na po yung ano nila, yung event nila sa Alpha Omega. Opo. Ayan. So, ganun. Dapat palayo-layo po dapat ang inyohang mga gadget po. Turn off the lights. Na dapat so dim na ang light padulong ka matulog. Ayan. So dapat mayroong mga like ako mga katropa sa before bedtime talaga na ako'y alam mo yung parang pausok na mabango. Oo, tapos naka-spray yung mabango dapat yung higaan dapat. Oo, wala nang maingay tapos naka-close na yung dimming na para na talaga sleeping mode na talaga. Ayan. So isipin na lang natin na ito, rest na ako nito. Not rest and peace but I have a good night sleep talaga. Good night rest. Ayan. Oo, magpa-music kayo ng calm music. O wag yung ng tugtog na parang rock and roll. Ayan. O maraming maraming salamat sa pag-uban-uban mga katropa, o mag-inom og water, pero not too much water kasi po ma-insumyak ka, magsika na lang ihi. Okay po, lighter ano lang, konting zip ng water lang talaga. O yan. Iwasan ang alcohol at saka spicy food ng pag matulog ka na katropa, wag too much yung daghan ka ayo ka og gikaon kasi nga possible maurom ka ana sa mga sulti sa mga ano. Iwasan talaga ang heavy meal lalo na padulong nakamatulog, okay? Dapat lighter lang, dapat mag Quaker oats ka lang, mag Quaker oats. O mag oats ka na lang, or mag fruits and vegetables, or mag no rice ka ng gabi, mag ano ka, mag isa, replace ni mo na sa gulay or sa prutas ng imong carbohydrates na lalo na rice. Okay po? So lighter, mas better. Opo, ayan. Enjoy natin ang ating last music sa ating pangpa relax na music mga katropa. Ayan, Nanghihinayang by Jerry Maya. Bye-bye! This is your sexy DJ Angel ng TSK. See you tomorrow mga katropa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: DSK. Tambayan sa Katropa. DSK. Tambayan sa Katropa. DSK. Tambayan sa Katropa.
2: Daghang klaseng kamera, nay digital camera, film camera, og video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
3: Baklarek sana!
4: Exciting!
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
7: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
9: Ambuto rin mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
8: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
9: Ahay, ambuto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
10: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Pag inom og Premium D3 ra gyud ang nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
14: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Mapalit sa mga butika.
17: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
18: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
17: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
18: Sure ka?
17: Oo.
18: Exciting!
17: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
18: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakatulong. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
17: Like yun. Basta naka-turbo.
14: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo. Wagas. Ang lakas.
14: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
19: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng ang stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sis the Pain.
20: Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Yung Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sis the Pain.
3: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
19: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
5: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: XFM.
22: Kaklarik sana.
4: Exciting!
16: Exciting summer managkatrupa.
15: Ang saya
16: ng summer. Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
15: Katropa.
23: Summer na. Katropa.
15: Kaklarik sana.
16: Exciting.
4: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarence!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: XFM 9.1.
5: Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Masilip po sa mga tuang kaanyag biyang ato ang kulot-kulot ng buhok? Masilip sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo, of course, dili sa tuang official Facebook page sa 101.7 XFM Bukidnon. Hangyo mi sa inyo, habi-hapalyo ko pa-follow, pa-like, o pa-share. Kay kung dili biya ka na, wala gid biya ka naka-follow sa tuang page, no? Kay imposible gid kay nga maka-comment ka din, ha? So much better kung naa kay mga reactions din, ha? Mas gwapo gyud nga mag-follow ka, mag-like ka, o mag-share pod ka sa to ang mga video. Bahala kung di ka ganahan sa ako. Basta kaya ang importante, maka-follow ka, o maka-like, o maka-share. Eh, naku, babe, basing isa ka-adlaw. Na ate mga pa-surprise na mga pa-premyo sa mga followers na to, sa mga nag-share sa to ang video. Muna nga, ako hangyo sa imo hagid bi, ayaw kalimot, sa ako ang always nga gihangyo. Balik-balik na gid na, ha, para mabutang gid sa ato ang huna-huna. Imagine na nag-effort gid kung mapapuwas akong lips. Para lang gyud na inyo ang i-follow, i-like ug i-share ato ang page. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment, ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital, XFM Ipal Zamboanga Sibugay, XFM Cotabato City, XFM Pagadian City, and ingon man sa official, once again sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo. Ang atong programa, big, ipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Uy, laing kayang panahon, ha? Medyo natakasabot sa panahon, no? Nagaulan, nagainit, nagaulan. Oo, daghang kayo mga gakasakit karon, daghang kayo dili kasulod sa work, daghang kayo ang sige ug absent kay nagakuan, nagaatake ang it's either ang kanang ikalintura, gihutoy, oy bi, excuse me sa gakakaon, ha. Ay imo jud dapat protektahan ng imo ang kaugalingon kaysa panahon karon. Lisod kayo mod antag trabaho bitungod kasi kita og kasakit. Labi na kung breadwinner ka. Nako, dili gid pwede bi. Kinahanglan nga himsog ang imuhang kaugalingon, ang imong immune system nga musukol sa mga sakit-sakit. Ay aba, may bisita tayo. Alam ko na yan, ha? Kilala ko na yan. May papoods yan, eh. Ayaw kalimot sa itong mga produkto sa Yes to Health. Ang atong Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, isabay ginan imo siya permanente, biha. Duha na siya kabuok. Imo na siyang inumon 3 times a day aron ligon gyud ang atong immune system. Available na kana siya, ha, sa itong mga butika nationwide. Kung wala ka kabaluas ang mga butika, naa ka na siya sa Mercury Drug Store. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy. Available usab sa Generica Nationwide. O syempre, dali sa tuang opisina at ang radio station sa XFM. Ola! Excited lagi ko basta naa na gid ni si Zaay. For the very first time, after New Year, after New Year, nag-duty na siya New Year, Pasko. Wala, no? Karoon pa ba kakabalik? Sukad-sukad? Gikan New Year, gikan Pasko? Grabe, nagin kayo niya. Nga, New Year man yun. Maskin pagpati ang ulo, butangan. Okay, ragid ka, ayo. Lalo, nalipay lagi ko, ay, sige, nabibidyaw, ato na siya, atong i-reveal. Sige, wait lang. So, sometime naghulat taga, bagawas ito ang Sir BB question. Hindi na ko i-reveal kinsa kung kaoban ka ron. Ipaduol imong mic sa imuhang, sa imong kaugalingon, kay mangumusta kita ka ron. BB Jow, ingin ako kung ready na, ha? Oh, you look so healthy. Yeah. Really, really healthy. Muraga, nindot na siguro itong love life ron ba? This is it. It's a baby. Baby Jow, okay na? Oh, ready na. Ang ako ang bisita. Ang imuhang musika din, ha? Andam na? Inako ay is. Dili pwede nga dili nimo siya tagaan og introduction number. Mosayo ba yan ni siya katong hawak ko ang beat. Ipasulod gid to siya bibijo ing nako kung naan na ha. Katong iyang ang itong inang introduction ng mga musika. Dili gid pwede nga wala to. Kay nako bibijaw. Ikaw gi kusi-kusion giti ka karon. Gimingaw ra bagid ko ani niya kay dugay kay nga panahon nga wala gini siya nagparamdam. Wala pa nako gi-on imong mic, gusto gid nako nga naa tong imong introduction diri. Atong number. Sige. Ready. Ang akong bisita karong gabi una. Naman. Whisper words of wisdom, let it be. When the broken I sabi speaking words of wisdom. Double B.
1: Jesus.
5: Double B. Nangita mo guwapo. Double B. Uy, Double B, kumusta man ka tayo pasabi? Maud ba ni mo mic? Madasigid daw, tingog daw. Ipaluol gamay imong microphone. Wala kay headset. Uy. Hama ng headset ani Bibi Jao.
2: Mayong gabi sa itong mga soaking tigpaminaw din ano. Dugay na kitang absent.
5: At least ganun present na ka.
2: Yes, hopefully tuloy-tuloy na ni.
5: Louie ko ayo. Ay kabalo mo, busy gid kay ni amo ang bisor. Nang dili gid pwedeng dili ninyo siya sabton kay busy gid ni siya permanently. No? Double B, kumusta na bitaw ka Double B murag sa kadugay sa panahon murag. Basta na remember na ko Double B the last time when nag-duty ka was wala nag wala pa New Year adto ba?
2: Ano na? Wala pa New Year?
5: Wala pa New Year.
2: Coming ang Christmas.
5: Yeah. So pila na kabulan Double B?
2: June man taron.
5: Ulo.
2: 5 months?
5: Ulo.
2: 6 months? Oh, grabe si Bus Jaw.
5: wala inom diha.
2: Dako, welcome back Double B.
5: Murag dugay gid bitaw tuno. Grabe ka ba? Busy gid mo ba? Kumusta man ang pangutana sa to ang mga katawhan karon ilabi na diri sa probinsyas Bukidnon. Wala na damay.
2: Grabe probinsya sa Bukidnon.
5: Probinsya gid sa Bukidnon. Nangutana og kumusta naman ang love life ni Double B?
2: Still searching and hopefully Nana, makita nga. Charot.
5: Makita lang daw.
2: Secret. Secret.
5: Secret pa. So secret pa. Sumurag na ata sa possibility nga wala og naa dritas tunga.
2: Tunga, neutral.
5: So, ang mga kuan ani ron, ang mga bibi na to ani ron, murag, ang ilaharon is, unsa mangyod ang tinuod ani Double B?
2: Bitaw kuan, busy pa kay si Double B, di ganit ang makalugar ni Rino pag anhi kay... Kanang tungod sa grabe gyud. Super tungod na sa kadaghang promo na to.
5: Uy, oy later ha daghang kay kagmi isiwalat sa among mga promo ha.
2: Yes. So mo na no nga busy kayo. Mo na nga makonsensya na lang ko kay sige ta daghang kita mga benepisyo madawat diri apiro.
5: Uri.
2: Watay-juti-juti, my god.
5: Ay, Double B, ato ang Sir BB question for tonight. La la la la la. Ang atong Sir BB question for tonight, bihatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Nakubi ka pagkagasolina po ang atong hisgutan. Kanang di ka lalagdagan gasolina, gid ka nang dili gid basta-basta. Kanang gasolina nga dili ka ilaron, gasolina nga para gid sa imong makina, ang pingan imong makina mamotor man na or masakinan, dapat sa El Ilion Shell Mobility Station.
2: Yes.
5: Kung dili ka sa Bukidnon, adon na kitay branch sa Maramag, sa
2: Valencia, Malaybalay.
5: Asa napit sa Malaybalay?
2: At bang sa City Hall mismo, no? Wala laing two-story din hanga building.
5: Mm-hmm.
2: So, muna siya ang El Ilion Shell Mobility Station. Dayon, diha dayon sa at bang mismo sa May Polymedic General Hospital.
5: Yan. Dapat magpagasulina. Siyempre, kapag ka natin transaction sa El Ilion Shell Mobility Station, ayaw mo kalimot ipresent ang inyohang mga QR
2: yes.
5: code. Shell Asia app.
2: Ooh!
5: Double B on sabay benefits sa Shell Asia app.
2: Kung wala pa mo yung mga Shell Asia app, no, mga suki na to din na sa kadalanan, mga mm-hmm. haring gangi sa karsada, download mo, available lang atong app din na sa Play Store o sa App Store. No? Ang benepisyo, ana, makatigong mo og points kada tubil ninyo. Dayon, pag mudaghan ninyong points, pwede na po ninyo itubil o pwede ninyo ipangumpra din ha sa tuang Silicon Convenience Store.
5: Yes!
2: Oh. Kada tubil, ipaskan, magpa-change oil kay mas dako o points ang atong mga oil transaction, labi na kung change oil.
5: Murag, na-remember na ako, nasa mga 30 points yata ito eh.
2: Yes, basta kay every 100 pesos ngayon mong mabayaran sa oil, equivalent na siya o 10 points
5: wow!
2: mga
5: so,
2: mga katropa.
5: Grabe gid kaya niya, naka-grocery good ko adto.
2: Wow, oh, diba? Ay, sa podcast sa mga naka-benefits di ay.
5: Ay, yes, mo nang Shell user good ko.
2: Yes.
5: Kaya hilig man ko magtambay sa Shell.
2: Unya, like, kaya naman tayo discount karoon nga 5 pesos sa kada oy! Litro every 1,500 sa B-Power.
5: Oy, mga og katropa.
2: Sa kada tubel po ninyo, o 2,000 sa itong fuel save. Gasoline alone lang ha, gasoline alone. So 5 pesos per liter na siya hantod karong June
5: 16.
2: 11:59 PM.
5: 11:59 PM. O sa mga POV drivers na to, Double B.
2: Yes. Oh, pwede. Natay 10 pesos discount no katong mga nakakuha og ayuda gikas gobyerno
5: ng
2: gasolina o diesel.
5: Uh-huh.
2: No? Katong mga POV din ha nga mga namasahiro nga nakakuha og ayuda gikan sa gobyerno, pwede kayo ming motubil sa inyo ha gamit ang inyong subsidy na may discount nga 10 pesos kada litro.
5: Wow! O mo na unsa pay ginahulat nato din ha ang mga katropa. Adto na mo sa pinakaduol na El Ilion Shell
2: yes.
5: Mobility Station.
2: Matek.
5: Oy, diretso na.
2: Diretso
5: oy,
2: na.
5: Ang atuang survey question karong gabi una. Unsa daw mga dili kayang kalimtan na kaagi?
2: Unsa daw ang di kayang kalimtan nga kaagi?
5: Oh, mga kaagi, let's say ako sa una, akong dili malimtan nga kaagi when I was in elementary nga hilig ko magduwa og damang. Lahi ang gihunahuna ni Double B.
2: Lahi pod ka no?
5: Lahi pod ka. Kabalo ko nga naa kay ma remember.
2: Nalimot ako ato.
5: Kabalo ba ka nga nai nag-comment ni ang dinala na ko to i-comment.
2: Sara yung comment.
5: Ako to off air na lang nato.
2: Ah, okay. Okay.
5: Tingnan ako pwede isiwalat. O inyo mga komento ha, pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages for tonight. Mommy Jacqueline Labis, may gabi din ha sa Imuha, Mi.
3: Thank you!
5: Diya sa Hong Kong, ano siya sa Imuha, Double B nga, kana nagbakasyon ba daw ka, sir?
2: Oh, nagbakasyon ko, gikan sa kuan, secret.
5: Secret to.
2: Ako sa Elilion, permanente makita ninyo ha.
5: Mommy Jack, basinado kayo mga kaida din ha, ang single sa Hong Kong, Mommy Jacqueline, i-refer ni akong amigo.
2: Mga Chinese.
5: Oh, nalit. Niya kung halimbawa, Double B, makuan ka sa mga Chinese ka na. Na ay mga Chinese nga ganahan sa imuha. Oh, unsaon ka paglambing, no? Lahi man sila og dialect. Ay, nako. Iagi na lang yun sa mga kanta ang tanan.
2: Yeah.
5: May gabi po, kang Mami Josefina Tinambunan. Welcome back daw, sir. Asa mangi daw kuno ka nagbakasyon. Mag-menu na ni si Double B.
2: Kanang, kung tagaan tayo, paragit sa tua sa Ginoo, no? Why not?
5: Why not?
3: Thank you!
5: Why not? Kido, ana si manager nga, mag-menu na ba daw kuno ka?
2: Ay, kabala ka, manager, kay usa ka sa mga principal sponsor.
5: Correct. Dapat yun. Ano? May gabi po kang Monski. Ano yun? Queer po all the way from Cebu. Kumusta na ka Double B? Si Double A, di ay ni.
2: Ay, may gabi di ha, Double A, no? Welcome. Murag nakita na ko ang imuhang mga kuano. Nanak ka din sa nasod sa atong Pilipinas.
5: Ala, uy. Naara daw sa Cebu ang imuhang maasawa, sir.
2: Isa yun.
5: Si Monski.
2: Ay, sige, Pwede mo po ina nga mo puyo ba sa bukid noon kay nindot ang bukid noon.
5: Oh, mo po na mong gisgutan ganina sa kung kauban bang. What if example ganina nakagusto man daw siyag tagatagom. What if example ni ingon tong tagatagom daw sir na dili ko madtog bukid noon. Ikaw ba daw ang mag-relocate og tagom? Niingon siya, kabalo ko ang situbag niya sa kuha. Digid na mahitabo, digid na pwede na mga what ifs nimo. Digid na mahitabo, kay kabalo, Diyos kong mabalihin gid siya sa bukid nun.
2: Yeah. Dili ka mahayan po yan ang bukid nun.
5: Unsa na sa bukid nun, the world being? Unsa ba'y naa sa bukid nun?
2: So, warm people.
5: Warm people with, unsa pa man?
2: With kanang kuan. Nindot ang klima.
5: Aha.
2: Oh, niya. Kanang dili siya prone sa mga bagyo-bagyo.
5: Aha.
2: Ano siya?
5: Nangawat may time, baby Jow.
2: Sorry kayo, boss.
5: Sorry ha. Karoon may nagkita, manggod. Sorry kayo. Naglami gini imong kuan. Unya, double B ang ato ang live putahe confession. So during, live gid siya. So during our live putahe confession, naa kita yung mga bibi nga manawag sa ato ang linya unya. Nga magpagawa sa ilang mga hinanakit.
2: Wow, grabe. Morning, ganahan ako dali sa katrupa. Kaya matagkaroon ng unya, ga-improve.
5: Live ni siya ha. So pwede mo manawag unya, tawad-tawad sa 0975-474-9153. Memorize po ni Double Bang! Wala ko yung mga friends din hinak. Akong work lang, walay gala o. Otro po ni siya. Si Mami Jacqueline Labi sa Hong Kong, di po ni siya makalaag-laag kain taon. Otro po ni nga, permintin na lang work.
2: Mami Jacqueline, tagay pong time nga, kanang magsuroy ka, bisag isa lang ka oras.
5: Oh, back to you. Kay ikaw po ba yung double being, ana po kam hawd kay kamalambag, pero napod ka.
2: Pero kabalo ka bibi, ako bitaw, mugawas dyo ko din, maghikap-hikap po dito sa mga angay hikap po, ang ganang punuan sa kahoy.
5: Ano?
2: Diba? Para i-release lang nimo ang mga stress, mga...
5: Pinaana ba gimingaw na biya ko nimo? Pinaana dayon sa kahoy. No, double being sa kabisi bitaw sa to ang work, wala na gid po day time nga magawas-gawas bitaw ba. Pero, kaning mga mag-asawa karon double being, wala time, wala na tayong magawas-gawas, okay ra gid kay na siya. Ang importante,
2: okay ra na, way gawas-gawas.
5: Okay ra na, way gawas-gawas. Ampay.
2: Gawas sa kwarto.
5: Ampay! O, di ba? Ampay kayo nga na ra gid sa sulod sa kwarto.
2: Yes!
5: O, ang pinakadakong sikreto gid bi para mas ninot ang relasyon, dapat they will be honest.
2: Yes.
5: No? Tinuod.
2: Honest.
5: Loyal ka sa imong partner. Kung nangita, yun mo, magmabana din ha. As a double bigid ako ang ikatag sa inyo, ha.
2: Yes.
5: No? Maluoy mo sa ako ang barkada in town. Di na lang kung magsaba pila yung edad ba?
2: Bahala ka diha. Basta kayo wala tayong hibutang edad.
5: Kung gusto mo og loyal nga lalaki si Double B Ragyon. Naman din ha, pero man ta kaila, pero kani kay tested and proven na nasa kung atubangan unsa pa may gipangita in tawo niyo oy. Una na din niyo.
2: Basig na mag-comment diha ba?
5: Magulat ta karon nga naay mo comment din niya. Ikaw na pud ang among isumsuman diri karon Double B. Pero bitaw sa mga mag-asawa din ha, ang pinakadakong sekreto gyud, honesty, loyalty ug syempre sa pag-inom sa
2: Turbo Man Enhancer!
5: Yes! Ang atong Turbo Man Enhancer, pampaligon kini siya sa mga tuhod, pampadugang o ganas sa mga kababaihan, ilabi na po sa panahon nga makiglabing-labing, bawal po ang mubalipad.
2: Yes! Diba? Labi na karon kay kanang bugnaw kay sa kwarto.
5: Yes! Tungod sa kabugnaw po sa panahon, maunang if you wanna stay in Bukidnon, oh?
2: Di ka ganahan mo gawas. Pero ganahan ka magpagawas.
5: Ay, nako! Magpagawas sa imuhang.
2: Okay, bati.
5: Ayaw kalimot sa pag-inom once again sa Turbo Man Enhancer.
6: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
6: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasahirog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag na kugay ni Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pay gulat ninyo? Pag turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
9: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon
2: Gold,
1: Santon Vitamin C, o Santon Complimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbula na siguro sa kong likod.
2: Nakadungog ako kay Sirin doon, na testingan daw.
1: Try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: teko ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O una, gamay. Kaya, munggos lang.
1: Ako, nagkadako na siya, maragulin.
2: Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
1: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, pagpila inyong gasolina.
11: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting! Alright! Lay na o eh. Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Siyempre akong kauban gihapon sa Pikas Lawa.
2: Yes, walay lain si Double B!
1: Double B! Yeah. Oh. Double B! Double B! Double B.
2: Okay, akong kamingawan dere sa XFM.
1: Lagi ka na, agigay imuhang
2: introduction.
1: Ako, remember ako Double B, wala ko introduction music.
2: Buhate po ni Bossing, buhate po ni Bossing.
1: Pero wala ko na inggit. At least si Double B, nga na siya ka-importante sa mga na with introduction music, gid siya.
2: Yes, no? Salamat kayo ha. Salamat kayo sa itong... dili naman ni Sebasta kauban lang, dili ni Sebasta kaila lang.
1: Dili, oy.
2: Kundi kapamilya na gyud, no?
1: Katropa.
2: Katropa.
1: Katanday.
2: Kapamilya, kapuso, kamiming. Kakulay.
1: Kapusa. Bitaw, oy. Ang atong programa gipaluyuhan usab sa mga produkto sa Yes to Health. Siyempre, ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Nako, B. Sa mga mahilig magpulaw din haaw niya, gusto ninyo nga kanang nagmatagid gihapon ka, ayaw kalimot nga ato ang kape nga para sa imuha nga healthy kayo nga kape.
2: Yes.
1: Aside sa kape na matambalan pagin ang mga balatian, og naapadod pagin kinisya'y Glutathione and Collagen,
2: yes.
1: Ang atong Santon Plus Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
2: Asa pa magkaana oy nga nakapangapi na ka, nakapanambal ka na, mugwapo o gwapa pagyog ka.
1: Samut. Available ka na siya sa mga dual ng Mercury Drug Stores nationwide.
2: Yes.
1: South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. Og available na usap diri sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon.
2: Unsa pa may inyong gihulat? Saka na mo diri?
1: Nana sa second floor, hadri na sa may Carbajal Street.
2: Yes.
1: O naami sa second floor. Ang pinakababaan na is... St. Peter, mo na siya ang daan ng PhilHealth office sa una.
2: Oh, niya, first come, first serve. Pagdali na mo, kaya basig mahutdan mo.
1: Correct. No? Anyway, unyat at to, at tanginin niyo nga to ang putahe, live putahe confession. Kung asa o sana po kabibi na to, ang maswerte nga makasunod unyat sa to ang hotline nga magpagawa sa iyahang hinanakit.
2: Excited na ko, Ana.
1: Ay, dapat
3: exciting
1: lang.
3: Exciting!
1: May gabiin mo din ha, Cindy o kang Double B. Oh, may gabiin. Hello po kang Armand ng Bohol. Salamat kaayo. Vebs, naminaw ko sa inyo ha. May gabi kang nanay Kashana Galve all the way from Buena Vista, Panabo City.
2: May gabi.
1: Salamat po sa mga taga Panabo City, Davao del Norte. Finally, Double B.
2: Oy, salamat.
1: Si Texter 875, finally, Double B. Oh.
2: Kinsa na siya.
1: Gimingaw ni sila sa imo.
2: I miss you all, guys.
1: Miss you, mwa. Ay, nako. Unya ta to bi ato gihapong isgutan nga to ang Sir BB question. Ang mga butang na dili nimo kayang kalimtan. Ikaw ba Double B aside atong imong gi-mention kay ganina, unsa pa ba yung mga butang ang dili nimo kayang kalimtan?
2: Akong di na ko malimtan no atong medyo kuan man ni siya pero seryoso ni nga part sa kong kinabuhi nga mo ni nakapaporma sa ako nga Double B.
1: Oy.
2: No, kami bitaw lahi namang gid karon ang pagmatuto sa mga ginikanan no. Pero sa akong mama sa una, di gina ko malimtan nga kanang kanabang piti-piti juga basta di ka magtarong.
1: Basta makasala. No? Kanang naajibit-bit nga kanang kawayan ba?
2: Kawayan, kanang silhi.
1: Tukog.
2: Kung dili ka mo, kanang dili ka mo kuan, kanang dili ka mo patuo, bitbiton imong diriyo, agigising.
1: Dili. O sa'yo dili imo malimtan sa una sa eskwilahan, ilabi na sa imong teacher.
2: Sa eskwilahan? Pilpilon akong kuan, akong ipabutang sa lamisa ang mga kamot dayon kung tagasuko ko pilpilon.
1: Unsa pa?
2: Unya kung malate ka kay ipasit on the air ka dito sa plug pole. Butangan ng libro, imong ulog, imong kamot.
1: True! Wow. Sa unang panahon mag-double BS, wala pa tayong mga exaggerating ng mga ginikanan.
2: Yes, unya. Sa una po, wala pa po yung mga balaod nga kanabitang nagpugong sa mga maestra nga mo pitol sa mga anak nga mga bata nga badlungon.
1: True lala. Sa unang panahon mong good, hindi mo dapat malait sa mo, ha? Kay kami, mingong mong good sa lang, ayaw niyo i-compare ang sa una o sa karon. Wala yes. man. Pero sa tinuod lang, malipayon yun ang amuang, pag-eskwela sa una tungod kay disiplinado gid ni.
2: Yes.
1: No? Ang mga teachers sa unang panahon, naa sila'y karapatan good na makadisiplina sa mga
2: Correct.
1: Bata. Isa good ko ang double B sa mga nakasit on the air.
2: Yes.
1: No? Wala pa ang bantay bata.
2: Yan, yeah, nakatesting mo. Nakatesting mo nga si Double B saw na badlungon man si Double B yun, no?
1: Oy.
2: Siyempre, bata. Pag abot sa balay, di man ta makadula kay bunalan man ta sa mama. So dito pa sa room, magdula. Kamulong klase si teacher. Lamin akong mat. Nagdula, nag-appear dito, di ba? Usom ng sticker sa nabibi.
1: Yes.
2: Nag-appear dito kumulo. Nasapan, bitaw na. Aka on si Double B og sticker.
1: Correct. O dili ka napaisa ka nang dili ka maghilom, nagingna na kasi teacher na noisy ha. Ayaw mo pagsaba. Saba lagi kaayo mo, ikatulo. Panglabayon ng eraser nga night chalk. Katungi kan gi erase sa blackboard ba? Anao sa ba? Wala ko.
2: Wala. Ang mga inikanan sa na, dili pod masuko, no?
1: Dili makialam mo eh.
2: O, pero kanig yung bebe. Nakoy class, no? Grade 5 ko. Grade 5. So, naman ang mga class sa una. Boss daw, no? Grade 5. So, na. Sus, inig kaot to, bebe. Among balon. Balon sa una kay, kuan man na, mais nga yelo. So, ang uban nga mga wala naanad sa yelo, ma-attract sila kay yelo good. Pero ako, maulaw ko kay puti ila ako yelo. Manakarin may kanang kuan. Pero uban na mo ito mo mga crash-crash.
1: Sus, bibi, sa ka sa mga kahoy?
2: Sa kahoy, kanang mangga. Sus, kay tungod kanila kay si Double B na una-una. Daghan na kiniawat, baby. Nabali, bitaw ng kanang sanga sa mangga. Kanang kuan ba? Ano na supply ba niya? Wali ko kabalo nga. Mangga dito sa among principal.
1: Tay, yun.
2: Basta kay kulinatan sa kuan, oy. Sa principal. Pero,
1: principal's office na yun.
2: Principal's office na yun.
1: Naku.
2: Nga, tungod lang atong kras-kras niya. Di pa man takaingon na lang mga panahon na. Tama lang kita sa ibog-ibog.
1: Abi ni mo bibi ka ng tukog kay Latoson na sa una ako di ay. Latoson gid sa una. Hi, may gabi kang Ninong Kike Sinubiago. Naka-ipsot na gid ko no si Za. May gabi po. Uy, Sir Freddy Bulunos.
3: Thank you.
1: May gabi, okay lang gid kaayo Sir. Ay, kumusta man po din ha ang imuhang pagpanginabuhi, Sir? Laban lang gid ta ani. Si Oni Chan Chewy, ang dili na ako malimtan sa una kay buutan kaayo ko. Hangtod karon.
2: Wow.
1: Mahira man sila.
2: Talagsaon na gina siya.
1: No, kanay mo mga kaaray ko, aray ko kasakit ang tuoy. Kanay mga kaagi, bito ni mo double B na agian mo gina sa una. Like, kanang, I think third year high school yata ako to. Kami magod sa unang panahon, elementary pa lang, nanami mga crush.
2: Yeah.
1: Sa unang panahon, magod double B, we're exposed to our classmates. Like, compared karon ang panahon mo karon is lahi na pag break time ang mga estudyante naga
2: cellphone
1: naga tablet kami magud sa una during break time naami mga panahon na makigbonding sa mga classmates.
2: Yes, barkada nga classmate lang
1: lahi ra gyud wala lahi ra sa unang panahon pagka during recess hala magtabi magtapok
2: magjackstone apil ko jackstone Chinese
1: panapupod ang saya lalab takarag bilang ka dito okay naga jackstone no? Nya sa to ay sa murag mga makapangawat tag time ani eh kanang magkuan tawag ana jackstone Chinese kanang labipita sa ulo ay mo ambag yapon kan double B
2: kami tumbling lang kay di makadaw slawas tumbling lang kanang tiro
1: grade 6 mi sa una double B ginapa tree planting na mi. Diba, tama ba?
2: Sikat kay kuan na bibi ka ng grade 6 ko kay kuan na yung pagwapuhay man may tanom. Una ako, hilig mako ka ng tanong-tanom nito kay umaman ang mong trabaho, no? So, pagwapuhay may tanom nito. Niya akong tanom kay string bends. Pwede tambuka. Pasal ko pirmi sa kanang TLA
1: no,
2: na subject.
1: No, like, kabaliktaran po sa double BK na mananong misa o nagpunuan sa durian. Payat kaya ako.
2: Aliwat-liwat man daw na.
1: Payat kaya kuwaw niya. Ginanjog ko sa concern nga, kanang, day, ang imong tanom day ba, why bis-bis?
2: Ari, no wonder, baby, wala pong may use to health itong mga panahon.
1: Ay, yes, oo. Payatot kay kubito kun. Pati akong tanong, bito kun. Na, maluwi kong magtanong sa kong tanong mo niya. Gitagaan ko sa kong grado nga 80, kaya na naman akong teacher na, wala ka kaila og fertilizer. Ginanjog ko sa kong teacher. Pero, grade 6 minsa una, mandatory gid nga, before mi makapaklearance, dapat nag-tree planting with me. Pero marag karun, wala na good sa ay.
2: Kami, wala may nakaila ng fertilizer. Kay ako sa una, dili mo ko gadala ka ng mga fertilizer ng mga kanang commercialized na.
1: Wala pa man sa una.
2: O, katong manure akong ginadala. Katong mga animal manure. Kay kato, tambok d'yo kayo, imuhang tanom ato.
1: Diba? Lahiragid ka ayo. But anyway, di kabalo kong atas-tas kitong istoryahan. Ato nintiwason o niya taod-taod.
2: Pagkuman po kayo. Sa,
1: ay, basta magtabi, gid mo yung deligado, gid ka ay niya.
2: Lain ra baning, lain ra baning, kung ano, kay, dali na kayo mudagan ng oras.
1: Kung ayaw niya. Kabalo, baka nga, alas 11 ra tataman?
2: Oh, alas 11 ra dahi tataman?
1: Bi, atangin ninyo niya taod-taod sa pagbalik po sa itong programa. Pagkuman po sa pipila ka mga pahinumdom. Atong atangan ng ato ang live putahe confession.
2: Yes.
1: Panawag mo taod-taod sa 0975-474-9153. Kauban gihapon sa Cinderella and
2: Double B.
1: Binigihapon sa putahe
2: sa gabi.

0: Sansol Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sansol Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sansol Plus Coffee Mix.
0: Sansol Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na, may gamot ka pa,
0: mabibili sa mga butika.
3: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kadya nakaila og nakainom ko sa Santol Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
4: Santol Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ako si Ain, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
8: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw. O full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod jud ay. Paspas, kusog ug walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad nga gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
0: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Andam na ba mo o sa kagabi-i nga puno sa kahubog?
1: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
0: Kalibog.
2: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
3: Pinawa!
0: Og kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sin?
5: Pwede.
4: Uy, wag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.
6: Exciting!

0: exciting!
1: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Once again, live Putahe Confession po kita for tonight. And syempre, kinin programa tudusab ka na ito sa Santon Plus Herbal Soup. Kapag ka po ikaw mahilig mamisita or ginapamisitaan or na ay ginapormahan, ayaw kalimot ka importante gid binga humot, giyod, o diligid man ni maho.
2: Yes.
1: Kapag ka baho sa ilok, mga tiil, lawas ba aron, nakubi, maligo, maglugod, o gamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Kini siya na, kini siya antibacterial properties nga mupatay sa mga baho-baho sa kalawasan.
2: Yes.
1: Makapahumot, makapapresko sa imuha. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
2: Of course, mapalit po diri.
1: Yes, naapod kita na available is itong opisina sa XFM Bukidnon. Naakita na himutang sa may Carbajal Street, second floor lang yun sa Talatala Building. Taas lang yun, St. Peter na opisina, ang daang yes. PhilHealth. And of course, ang itong programang Putahe Confession, hatod usab ganato sa
2: El Elyon Shell Mobility Station. No? Ayaw kalimot nga ang El Elyon Shell Mobility Station o ang Shell mismo, Luzon, Visayas, o Mindanao, nagahatag kaninyo og discount nga 10 pesos alang niya itong mga PUB customer nato nga nakakuha og ayuda gikan sa gobyerno.
1: Mura,
2: 5,000 ata na, worth of 5,000 unya discounted sila per liter og 10 pesos.
1: Wala karami, ano?
2: Unya ikaduha ang El Elyon Shell Mobility Station og ang Shell gyud mismo no nagpahigayon og discount sa matag palit ninyo o matag tubig ninyo og 2,000 pesos sa fuel save gasoline og 1,500 pesos sa B-Power, discounted mog 5 pesos. Nagsugod na atong June 11 hangtod June 16, 11:59 p.m.
1: That's on Tuesday. Tuesday.
2: Yes, yeah, Tuesday. Okay. Pahinugod na sa katong atuang Independence Day, no? Independence Day discount.
1: Yun!
2: Nya katong mga naay mga GCash din ha, no? Nga kaning kuan ang top to pay.
1: Mm.
2: No, namoy 3 pesos nga discount ana.
1: Kabago na.
2: Kano sa mana? Katong itap lang bitaw?
1: Oo. Card or katong ano lang?
2: Cellphone nimo kung naanay katong pictures nga itap lang nimo.
1: Lagi wala
2: man. Bag-una nga pictures.
1: Wala miya na nga cellphone oi.
2: Sa GCash.
1: Pero I think pero ang kanindot karon sa El Elyon Shell Mobility Station is if naa kay G-Credit. Wow, kabaluan na, no?
2: Yes.
1: G-Credit, home credit, na cash, pwede din mo siyang itap dito using QRPH.
2: Yes.
1: Oy, nindot ka, UB. Kung wala ko'y dalang cash din ha, pwede din mo gamitin ng imuha mga na-avail ng mga, o ka ng mga credit sa imuhang mga unsa ba na din ha.
2: Bibi, wala kay credit card, wala kay cash, wala yes. kay PO account. Onya. Wala jud ka as in, wala po GCash, why sorry mo GCash.
1: May
2: problema, basta na lang sulod imong Shell is siya up.
1: Ay, true. Wala nang importante kung yes. kada transaction gini mo, imo jung i-present ang imong Shell Asia app, kinana siya mga equivalent ng points nga pwede ni mong gamitin in the near future, either magpagasolina ka or pwede ni mo siyang ipalit og oil.
2: Yes.
1: O, diba?
2: Pwede yun kayo. Dayo, nalimot ko, no? Sa katodeng special discounted na to nga from June 11 to June 16,
1: mm-mm.
2: ang mga tools, like mga motor, minimum mag tag 200 pesos discounted mo per liter.
1: Yun! So, ano pang inihintay?
2: Oh, punta na kayo at magpakarga na.
1: Oh, sa El Elyon Shell Mobility Station. Before tampalayan sa unahan, ayaw kalimot ang ato ang Putahe Confession is rated SPG. Ako usang ipailaila once again ang ato ang Putahe Confession.
3: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
4: Tame!
5: Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahi.
6: Kining yawa. Haskang yawa agyo.
3: Violence.
7: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
3: Sexual.
8: Sino yung kasama mo?
3: Ang droga.
9: Ayaw, di ma.
3: nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!
1: Yun! Welcome back sa taong programa, Putahe Confession Live. Putahe Confession kinibi. Pwede na mo manawag karon sa 0975-474-9153. Maying gabi po kang Junlin Rons.
4: Thank you!
1: Maying gabi usab kang Sir Marlo Indapan. Maying gabi bibi ko o Sir... Alam mo eh, lami kayo sa paminaw ba nga, inong kag bibi ko.
2: Yan. Sana all. Oh,
1: sana all. Bibi Cindy, I told you, kaya na ako ang imuhang pinahapay ba?
9: Waka ko yate.
2: Pinahapay, Radian.
1: Pinahapay. Sorry na. Ay, may gabi po sa tuang suking tigpaminaw si Juvie Binalo Barrett.
4: Thank you!
1: Oh, shout out ko dali sa always be ako gapaminaw pero now rako nakakommit kay busy ko sa Basakan B. Request kog song tamang panahon para na nimo palangga. Oh! Sabi ko sa iyo, may nagpapalangga sa akin eh.
2: Sana.
1: Lami sa paminaw. Lami kay paminaw, ang double binungan na yung ing-ana sa iyo
2: ba? Nindot no? Kayo, murakad ko ano na. Ay.
1: It feels so good.
2: Yes.
1: No, kaya inong ka nga na yung palangga sa iyo.
2: Yo, kanang murag special kay ka.
1: Churi. Hi, Ramonito Gumilaw, all the way from Bariles, Cebu.
4: Thank you.
2: May gabi sa mga taga Cebu.
1: May gabi din ha sa inyo. I hope you're doing well. Oy, pwede namang manawag ha. Nakabalo ko nga na ay gusto nga magpa...
2: sige, magpamuhagay na.
1: Pamuhagay. 0975-474-9153. Naabakay ko, Anya Bijaw, nga pwede na itong... Katungong atong tawagan unta for tonight. Nalimot ko pagkuha sa yung number man.
2: Ano? Pagpabuhagay?
1: Magpagawas unta daw siya sa iyahang kaagi sa love life na dili daw siya maswerte pero karon kapangita na siya turbo.
2: Uy!
1: Nabasa na ako ito kagayin na sa yung chat-chat. Gusto pwede natin dahil na lang ito i-mention.
2: Basi nakakita na siya sinaswerte.
1: Kasi sa unang panahon, na-remember na ko sa Yaha Double B, na siya'y karelasyon, wala gin siya swerte, kaya na nga, mara ginapalayas siya, ginabuy-buy siya, ana. And then, sa pipila ka mga panahon po nga, na single siya na, siya mga ginapang tripod, nga panguyaban unta niya, pero wala gin siya naging successful.
2: Ay.
1: And then, murag na remember na ko na dula siya basketball.
2: Oy.
1: Na gitagaan na mo siya og turbo na expire na lang gid daw.
2: Ah.
1: Wala gid niya nagamit.
2: So,
1: karon, tingala mi kagahapon to kagahapon, ni PM siya kalit.
2: Ni PM kay nangita og turbo.
1: Nangita na siya og turbo man enhancer kay nag-change profile pic na siya.
2: Oy. Murag umi-improv.
1: Ay wala na expire, gihatag niya sa lain. Sa iyang asa niya gihatag? Sa igsuon. Kay pero kabalo mo maskin pag single mo pwede mong gigapon mo gamit og turbo man enhancer good.
2: Yes.
1: Kaya na siya dili lang mo na siya para sa labing-labing. Ang turbo bi pwede pud na siya pang kanang magdula ka na kay mga gipang commit nga mga need og kanang extra energy ba. Pwede gid kayo ang turbo.
2: Kanang mga nasa farm.
1: Oh.
2: Kanang nasa farm nga kapoy kayo sa mga trabaho.
1: Sig daro.
2: Yes.
1: Oh, day and day and night.
2: So, daro sa buntag, daro sa gabi.
1: Alak ka! Sige. Gibutang daw sa tubig nga gi-chaser. Kabalo mo nga ang Turbo Man Enhancer, pwede ninyong isagol sa inyong kape?
2: Ay?
1: Tingala na mong kauban dito. Tingala na lang siya nga. Nanginit naman niya kung kanin diri ba init daw ka ayong
2: tangkugo
1: tangkugo niya lahi man doy ang gibati nag excuse good siya kay ni uli. Itago na to sa ngalang
2: kitsa man
1: David.
2: Kaila ko ana.
1: Mo nang kabo din na abi. Kabalo ba mo nga barato ra ang Turbo Man Enhancer tag 85 pesos ra manggod ni. Mo na siyang pinakabarato gyud niya, pinaka safe pagad sa inyo ha. Hypertensive man ko, safe gyapon sa imo. Kabalo ba mo nga aside sa kanang pampagahi ning Turbo Man Enhancer, tambal usab ni sa imo mga balatian. So Omo nang usap pamigipaabot nimo din ha abi, pag avail na po sa to ang Turbomen enhancer, available na po sa mga pharmacies nationwide ug pwede ka makapalit dinhi sa tong opisina sa XFM Bukidnon sa second floor. Diri sa Talatala building tag 85 pesos lang gyud bi.
2: Barato ra
1: niya sa ang duration ani kay duha or tulo ka adlaw.
2: 85 pesos. Unsa ra man taw nang 85 ninyo ay unya makapasamot og papilit sa inyohang intimate sa imong partner, no?
1: Oh, diba? So, diba? Ikaw daw, pwede pa man kakakunan eh.
2: Kanang, palabon lang sana ko na sa ila.
1: Although, pwede man ka, pero maulagi.
2: Ayaw lang.
1: Kung need ni mo o ka ng mga naka-extracurricular activities na need ni mo o kusog,
2: oh, pwede ra.
1: Pwede ka. Ang pero, problema lang, ani.
2: Ayaw lang kay.
1: Magdula kag basketball nga na ay. Manta magkuhan.
2: Magdula kag basketball lang kay gitakin nga tungkod.
1: pwede ba daw hatagan siya og turbo pero in exchange nga mo tawag we. Pwede ka ayo.
2: Sponsored by Turbo.
1: Sponsored by Turbo Man Enhancer. Sige, pwede.
2: Pero mutawag siya, no problem.
1: Pero mutawag siya. Iyang okay. Isa-isa itong iyang
2: mga
1: kaagi kay karon lagi nagpangita yun siya turbo.
2: Kabuhagay niya itong panahon nga wapas siya nakaila sa turbo.
1: Ay, true. Mm. Na. Basta lagi. Tinungod ba daw na double B nga kaning ang mga basketball player are sweet lovers?
2: Siguro. No. Di ko makaingon nga totoo. Pwede magko-basketball player.
1: Pero dili lang man tanon, ala siguro no mga ubang basketball players, syempre mga sikat-sikat.
2: Yes. Especially kanang mga grabe nagyud kaayo ilang mga talent when it comes to shooting, dribbling,
1: how
2: na kaayo. So di kina malikayan, baby, ako nang andoy mako mahimong basketball player pero gikuan ko. Pwede ko magdagbola pero di ko kaabot sa ring.
1: Pwede mo siguro ipa untul. Ano na lang niya? Ano niya pagkawa mo?
2: Bitaw, ako mga magulang yun, mga tagas gikis ako. Napakoy mga manghon nga doon, tagas pa sa kuha, mga basketball player na sila. Ako ray wala na pili, tigdala na mangugog tubig sa una. Water boy. Water boy.
1: Napakoy kay Ila, mangu double B nga. Hawad kini siya mudula o basketball. Tinulang, hawad kini siya mudula o basketball. Ang problema, masigiro po maglalis dito sa basketballan. Manyagit man siya.
2: Mo lang.
1: Wala ko gingon. Wala ko gingon. Ha? Nade
2: dire?
1: Nasa kayo sigang tanong sa kuha. Wala ko gingon.
2: Basig nakadaog ni siya. Basig nakadaog ni kaganina.
1: Oy, na kay na siya giingon ganina nga muna nagtaya doon siya pila to. Oy!
2: Nakadaog sa...
1: Pakain ka naman.
2: Basig nakaabay siya sa New York.
1: Nakadaog niya siya. Gamay na daw kaayo. Ikaw, gilab. Bugoy ka.
2: Congratulations sa New York.
1: Ay, congratulations sa mga... Sa to nakadaog kagiina ganyan.
2: New York versus Sparks?
1: Digan ko ka-relate to Bobby. I don't play basketball.
2: Pero fans ka sa mga nagdula sa basketball.
1: Oo niya. Pag naay nagadula, nagapamaligya ako.
2: Bro, binigusyante.
1: Hinay na ganang 5,000 ang adlaw.
2: Wow! Muna nga, ayaw ganyan yung kaminose ng mga nagmani-mani-mani-mani-mani.
1: Correct! Ako, basta ako shuman.
2: Tubig.
1: Ayaw, kidad ko kayo nagmakita, Gilby. Maulang gingonin ha, ang akong gusto ka makauyab, dito kas negosyante yung ka ng mga mani-mani.
2: Yes.
1: Pagko kayo nagkita sa tinuod lang.
2: Sa buhi ka.
1: Buhi, oy. Buhi, magkaya na mga kuhan. Dobby, nagpaabot sa mga nagtawag no. Again, 09.
2: Ayaw mo kalimot na. Tawag na mo sa 09. 75. 474-9153.
1: Unsa daw ang mga basing ganahan mo mo share po sa inyo mga kaagi din ha. Sa mga butang na dili ninyo kayang kalimtan.
2: Yes.
1: Kato mga kaagi ganyan. Para yun na to double B. Tumigingon sa kuagay na elementary o high school ka. Unsa pa man aside sa mga crush.
2: Crush. Abtik mo kay ko sa una bibibay ka lang mag Boy Scout na. Dili ko appeal sa kuan Boy Scout pero ako'y tigputol o mga kawayan. Na nya paborito kay ko sa kong principal kitawagon ra kog ipapintal
1: ala ka gyud ala ning corner sige hello maayong gabi
9: evening
1: po. Good evening. Kinsa ni po?
9: Tugo ni Nanggwan, Digo.
1: Si pangalan?
9: Dakil.
1: Taga Digos ikaw?
9: Oo.
1: Madungog ko ni mo?
2: Hinay kayo siya, no?
1: Paduol ka may bihinay kayo mong...
2: May gabi eh.
1: Bihinay kayo mong tingog, be.
9: Kung air ko sa number, kumapuli.
1: Ah, mag-on air ka, naghanap ka ng juwa?
9: Oo.
1: Ah, paduol ka muna sa cellphone mo, kaya di man madungog imo ang tingog, hinay man kayo. Paduol ka, may.
9: Okay na.
1: Oh, okay na ka na. Bago ni mo i-on air imo ang number, papaila-ila sa siguro, oy.
9: Dakil ni ka, di ko.
1: Pila may edad na to?
9: 45
1: years. Oh, unsa may gipangita nimo sa usa ka babae bi?
9: Basta buutan, okay lang.
1: Alay, ilagang ginoo ko. Basta buutan niya. Kuan, ka lang mo daw at madaw ka og single mom. Hi. Bi, ikaw ba na minyo na baka sa una o unsa man single pagid ka hangtod karon?
9: Bulag na.
1: Ah, bulag na. Pero naa kay mga anak?
9: Oo, mayroon na.
1: Ah, mayroon na. Okay lang man ka sa ila nga magjuwa-juwa ka na.
9: Hindi ah.
1: Oh. Aw. Sige. Pila edad si mo gipangita, bi?
9: Thirty pataas.
1: 30 ah, pataas.
9: Oh.
1: Ah, sige, B.E. On air, imong number ka.
9: Sige, ma'am. 0926
1: Sige, ubalik ka daw.
9: 0926
1: Ah, sige. Salamat ka, ayo, ha?
2: Salamat!
1: Nag-yod, dapat eh. Bahala, nag-pilaida na ito din ha. Kung nangita agad mong love life, pa-on air na inyong mga number. Double B.
2: Bira, hey.
1: Ikaw, Pod.
2: Oh, agad. Ayaw, okay. Ayaw, mapuliki ta.
1: Magpuliki. Mahihirapan siya mag-balance ng work at saka love life niya.
2: Oh, mapuliki ka, hulat ba?
1: Oh, diba? Maghuhulat na naman yan siya. Doll Ing na imong partner, tabanon na nako siya si Janjan Emboy Arivalo. Kasi may tabanon tao ni mo.
2: Kasi may tabanon ni mo, ha?
1: Oh, magsabi ka si Double B ang gusto mong tabanin. Kaya hindi ka man nagsabi dito kung sino ang tatabanin mo. Okay? Magsulti mo, ha? Kung kinsa yung tabanon, ha? Kay, para makaprepare me ba?
2: Oo na.
1: Malayan po kayo mag-assume si Double B nung asya tabanon yun.
2: Malayan po siguro. Muratag si Kuanan eh.
1: Niya ang nag-comment kay lalaki.
2: Dili pwede na.
1: So dapat Jan, Empoy, Arevalo, magsulti ka kung kinsa imong gustong tabanon para makaandam mi diri.
2: Klaruhin.
1: Klaruhin mo kay delikado kung mag-isip kami si Double B ang tatabanin mo. 0975-474-9153. Mga dili kayang kalimtan nga kaagi Double B, same lang yun, murag copy paste kung sa ibuhan no kay sa unang panahon daghang kitag. Isa sa mga butang na di na ako kaya kalimtan Double B is ang akong teacher, suguon ko og kanang bagul gum na chiklet. Kaira pa ka itong chiklet?
2: Wala na kay kukapas.
1: Oh my God, chiklet ka itong bagul gum nga murag sabon nga si... Di na lang ako i-mention. Gagmay kay na siya nga bagul gum. Gagmay kay na siya nga bubble gum nga iputo, kung palitan nimo siya sa tindahan, iputo sa na siya og papel o niya ipadala sa imuhang teacher. Hilig kay mga teachers sa do sa una.
2: Lahi man tong kuno una-unaan kay kato man tong paborot sa una. Unya tabangan
1: plastic balloon.
2: Tabang takla. Tingala jud ko ato kawoy baka ayaw. Karon nga dako na ko ba. Kawoy baday kay ato no nga bisag kinsa nang baba mo takla.
1: Wala man tay luod-luod gud sa una Double B.
2: Dito.
1: Kay di ba no? Ka remember ka pag pagpaytag ice candy pakan ako ana bi.
2: Oh, ana dayon oh.
1: Di wala usa nang ana.
2: Ah, wala.
1: Usay kay gahi man.
2: Dito.
1: Ay asa naman tong color. Ayaw pag miss school bi maglagot man sad ta oy.
2: Ay kung manang wag tawag dili mag miss school.
1: Oh dili mag miss school effort nag-effort ba
2: akong... Ayaw katalaw niya. Kita nagkaisog din, ha?
1: Nag-effort ba akong tubag din, ha? No, antay mo ko. Tawag balik, ha?
2: Nagyoy magmahiron ba? O di ka tawag?
1: Gone.
2: Nagyoy di ka tulog.
1: So, kurik, ito siya double BK. Nagulat man ta sa itong tawag, no? Tinuhagin na siya. Ano pa ba na siya plastic balloon karon? Available si Ma'am Melona. Oh, I remember na ko. Si Maddy Melona ang igsuon sa amo ang boss sa tagiya diri sa XFM. Na nakita na ko siya one time nga nagpalit siya plastic balloon. Ito no, tabangan siya takla sa una ba.
2: Tapos na pa ba na siya karon?
1: Na ba na siya karon dito sa katong toys? Magpalit ito na double B. Inya, magkuan ta ba kayo? Nag-vlog-vlog, magkano?
2: Kasi nakarelate, ane.
1: Tudluan ta mo. Saan? Tudluan mo ang mga bagong
2: cellphone. Oh, generation. Karoon, puro na lang cellphone.
1: Puri.
2: Lahi na mga amigag-amigo.
1: Lahi na ang ginapaburot karoon.
2: Ay ko, ganda nga. Lahi na ang ginataklaan.
1: Sa unang panahon bito lahi gid ginataklaan lang
2: mo.
1: Dili man usa gid ang load sa una. Stress gabi kay nakakaon ko.
2: Oo, mao gani nga kanang di gina ko malimtan na nganong mga panahon na nako sa kuwad. Sus ko mingon lagi ko nga kanang kung naapalay panahon nga pwede ka mo tan-aw sa imong nangagi. Ano bang muadto gyud ka ba mo balik gyud ka
1: lagi
2: dili ka ma di yapon ka mahayan oy
1: unsaon ta mampud ngon pud tay kamera sa una go double eh.
2: Oh yeah. Dili na na may kamera sa una posing 25 shots na ni
1: dosi ra gyud
2: dili ni mo pwede isugat sa vlog kay masunog.
1: Mingo mga ayo ikon sa adlaw ha kay sayang ka ayo.
2: Sayang kayo ang
1: 12 shots ra. Tukoman kay ang tulo ka buok kay sa kanang against the sun. Against the light.
2: Di makuha.
1: Pero at least ka to magpa-develop ka o magpayat na pud kag album. Unya na pa kay negative nga copy.
2: Uy, daghan kay kog album sa na bibi.
1: Naginoo? Katugong negative niya. Niya pag magka na mag... Ang sataga na? Solar eclipse.
2: Oh, muna tayo gamitan.
1: Ay, yung sa babaw. Wala, nahiragin lang sa unang panahon.
2: Ba?
1: Napay x-ray. Ha? Katong x-ray ba nga? X-ray sheet.
2: Diba?
1: Magkabuang yun. Ito sana, pamputlon-putlon na mo. Pag aminaan na sa bulan. Pero makita ni mo ang imuhang baga. Ay, no, boy.
2: Yeah. Kani pag yun, guys, kanon mga high-tech na kayo mga dulaan sa mga bata karon. Sa una, na'y kamera nga dula-dulaan. Ano na rin mo? Na'y mga image ito, Victoriok, ha?
1: Kurik! Uy, mahal kayo ito sa una.
2: Ha?
1: Mahal kayo ito.
2: Oo, niya, kanang amazed na kay ka ba nga? Loh? Pwede, Lenny. Pwede, Lenny.
1: Kabalo ba ka nga kung nakaingatan sa dato na kay ka?
2: Oo.
1: Dato na kay ka. Yung mga na siyang i... Basta lahilahi nga image.
2: Oo, lahilahi nga image. Niya, mumhayag dito sa sulod. Sus, tagahan ka ayaw.
1: Nakaabot ka ng dulaan nga tiktak? Kung gina-ana-ana, oh. Wala ka relate si Bibi Jawa. Wala, di man ko nagadulaan tiktak.
2: Sus, sa bukid mo, dyan na siya.
1: Diba?
2: Ano yung mga hilig dito sa mga sauna. Oh, niya. Kani, di pa gina ko malimtan. Hantong karon, napasako ang katong mga stationery ba nga sulatan ng love letter. Masulat ka sauna. Before the birds can fly to the mountain.
1: mga favorite na sayings.
2: May mga favorite nga, mga headings.
1: Uno, kanang baka nakalimot ko na mga term na your love is like a butterfly.
2: Nakatesting ka nito eh. Kanang bitang padadaan kag love letter. Unya, ang mga love letter, puros mga number. Puros mga number, pero equivalent sa imong number, na po dito equivalent o sa nga, o sa niya nga letter ni kaning. For example, ang A, number 4. Matagbo dito ka dito, pero ma-excited ka, basahong gini mo to, kay lami man to, busig na yun, nag-I love you na dito. Di.
1: Napay, smile before you open.
2: Oh, smile before you open. Humot ka yung stationery.
1: Kurik. Ang papilit na mo sa una, guys, mumho.
2: O makalisod kog mo.
1: Tinood na, bibi, ang akong kaagis sa una, ka nag mananggi, bibi, sa bukid, magdala kong isda, unya, inig uli, mais, usa kasako.
2: Panginabuhi na iya, bibi.
1: Lahi ragid ka, ayo, ay. O, lahi ragid ka, ayo. Hi, ay, may gabi rin ha, sa kay mo ha, Engineer Architect Eric Becerra.
4: Thank you.
1: I miss you. Si Uncle Dars watching from Hinatuan, Surigao del Sur. Kisa man ganyan yung gusto tawanon. Mga sulti lagi mo. Maglago talaga. Unsa man? Ay! Ay! Sige, ako ni i-off ang iyang Bluetooth. Sige, natay color on air, double
2: okay,
1: B.
2: Okay.
1: Sige. I-connect ni siya. Ay, si Jojo.
2: May gabi, Jojo.
1: O, saan yung vibrate sa lalong? Wala ko itigit ang makan, ha? Sige.
2: Di po na ipikto sa turbo, kaya na vibrate niya.
1: Sige. Tuning in to your new frequency 89.1. It's more clear than the previous. Oy, salamat kayo at si Engineer Architect Eric Becerra. Kabalo ba ka, double B, nagitagaan ko niya o design sa ako ang payag?
2: Wow!
1: For free!
2: Huh?
1: For free!
2: Yahaya, ano eh?
1: Nahiragin basta ka ng...
2: Uy, mahal ba yan kayo magpa-design ron?
1: Very much. Ano yung siya? Alam ko siya, pila mo yung akong bayaran. Ano niya na siya nga? No, wala kayo bayaran na. Uy! Natay color on air. Mauni siya. Nawala lagi! Nawala! Ah, uli. Sa tarungon sa nato. Nawala siya, bebe. Ha? Ay, nanay, nasuri. Good ka, ayaw. Good, uy.
2: Na.
1: Hello, maayong gabi eh.
10: Maayong gabi eh.
1: Si Jojo, ang ito pangalan ni mo ba?
10: Jojo.
1: Ay, Jo, maayong gabi, Jo. Double B, si Jojo, akong giingon sa imo hanga. Mingaw kay ni iyahang love life sa una. Unya, karun,
2: kadakong
1: recently,
2: istorya, no?
1: Nag-change na siya og profile pic.
2: Wow!
1: Lahiragin kayo. Jo, tagai daw miog ka ng history sa imuhang love life, Jo.
10: Ang saman, dili pa man ma-explain ang history sa love life kay bago pa man.
1: Bago pa, pero kato mga naagian mo sa una, Jo.
10: O naagian sa una, wala kalipay gid sa una.
1: Nga naman, unsa may nahitawa, Jo?
10: Puros na pasakit.
1: Uy!
2: Wow.
1: Puros pasakit, double B. Unsa'y pangutana ni mo sa iyaha, double B? Unsang klaseng pasakit ka, Nino?
2: Kanang akong pangutan na bago pa na kanang bago pa ba o taon-taon na?
10: Dili nay bago karon nga ni abot sa kinabuhi nga maayo.
2: Wow, very good. Congratulations.
1: Congrats.
10: Oh, ang sa una. Kuan puro kanabitong kondinar.
2: Oh, grabe gyud kay kondinar man.
1: Kondinar gyud.
10: Oh, murag nagkondinar ang kalagba. No, sa una ang past na to nga relationship, murag kakundina atong kalag kay murag wala tayo nabuhat nga maayo, ano na.
1: Uy.
2: Ako pangutan na, Jo, kanang kisa may walay nabuhat nga maayo, ikaw o siya?
10: Dili. Para sa ko, ako na ko nabuhat nga maayo, pero para siya, murag dili, maayo. Ano ba?
1: So, lugar murag dili siya ma-appreciate sa babae.
10: Yes. Anak.
2: Sa laktod nga pagkasulti, ungrateful.
10: Yes.
1: Hello.
2: Sakit pud ba yan lang nang giip nag-effort kag maayo unya. Murag wala lang.
10: Oo.
2: Lisod kay.
10: Kanabitong murag gihatag nimo tanan pero para siya kay
2: kulang
10: dili pa. Dili enough.
1: Pila mo ka tuig adto niya?
10: Murag 4 ata, 4.
1: Sayang yung 4 years, no?
2: Dubay.
1: Oh, grabe ang mga inipon at yung mga effort na mga...
10: Kung ito ka na bito, lang maglupad ta para madali tag-apo. Ina na ba?
1: Unsabay ko na ito. Unsabay mga usual nga ginaawayan ninyo sa una kanang was it because of selos o unsa ba?
10: Wala man sa mo ang selos kay ako 1 month kanang 1 month man ta, 1 month team man ta, kanang hugot og depensa ba? Oh, kanang hugot bitaw tag depensa og sa kwan pa basketball pa box 1 ba? Kanabitong kwan dili man ta maka kanang ko sa away nga na-cheating ina na dili. Wala.
1: Kanigid po noon siya, double B. Bilib po ko, ani. Kaya dilikin na siya. Kalingilang team. Wala gyud cheater sa ila. Actually, kumpare ni mo ni eh.
2: Ay, fads!
1: Kumpare ni mo.
10: Mabing, pagkintanay ka nung
1: wala
10: yan.
1: Wala kayo. Kumpare ni mo ni si Jojo.
2: Ah, okay, okay.
1: Sige. Yeah. Okay. Wala ko nang ingon ng pangalan ha. Jojo ra kong ingon.
2: Okay. Kita kits po hon.
1: Double B, unsa pa yung mga pangutan ni mo siya?
2: Kanang unsa may mga dili ni mo malimtan atong mga kuana jo katong mga higayuna. Kanang karon ba nga pinakakahadlukan ni mo nga mubalik ang mahitabo.
10: Dili, wala man ko ikuan sa iha doubts kay dagan man tag natun-an sa tong past relationship.
2: Correct.
10: Oh, one man, inani kay kita mahigugma man gyud ta og tanod anay.
2: Parehata jud man tag tinud anay gyud.
10: Oh, mo na nga og sa karon naman ko ako karon nga present lugar. Oh, di murag akong experience lugar sa about sa mga love life is murag mature na gyud.
1: Pila pa mo ka oras ana ni?
10: Pila ka oras oy.
1: Pila mo ka adlaw ana niya?
10: Grabe sad. Grabe sad.

0: Kanang kuan ba kana bitaw na maginay mga something
1: at nugget, nugget. Oo, nugget. May siya. Nugget siya kanang common sense na siya mga kuan nga.
0: Initiative.
1: Oo, initiative nga. Nani, mauni, mauna. Sada siya. Kanang kuan siya. Kanang wifi material. Yay!
2: Hello!
0: Ay! Ampo tanga madayon na nagin na.
2: Okay, ako gusto na siyempre kayo mag-ano o kasahal.
0: Mag-witness, mag-ninang.
2: Mag-witness lang sa hay. Mata. Bitaw. Padayo.
1: Ako karon malipayon din ko. Karon. Tinood lang. Kanang, pero sa unang ang atong kinabuhi kay walay mga plano.
2: Oo.
1: Bitaw. Inom diri, inom dito. Oo.
2: Sa lugar, wala na kayo ka nagainom.
1: Uy, pag-abot sa taong nga, kuhaan di.
2: Pero
1: mabago ba ta?
2: Pero hagdon ka, ugma.
1: Ha? Huh?
2: Hagdon ka, inom ugma. May inom ka.
1: Sinsay magagad, si?
0: Sigata na po alas 12.
2: Sakali lang ba, sakali lang ba, nganay mo ingon si mga nga, libre ba ya ang imnunoy?
1: Depend. It depends dia po na sa sitwasyon kay pwede man ta mananghid nga naman tay mga amigo na tay mga pare na tay mga
0: pari.
1: Kauban na maingon lugar manghangat to mag-inom sige di manulid tagtarong dili ta sugtan di mabalibad ta ala ba
2: pero mas maayo na para sugtan ka dalaon ni mo siya. Dalawa ni mo siya. Samtang nagiinom-inom mo, magbanding-banding po siya sa amo. Congratulations, ha?
0: Congratulations, Jo. Magpadayo na.
2: Dahil dyan, Jo, meron kang isang Turbo Benny Dancer! I-claim daw na ni mo siya sa istasyon niya with photo op.
0: Diha na.
2: Mag-photo op, maulo mo gano'n sila. Kabalo mo, Bika, kasabot kid mi sa inyo, ha nga. Kada ko mapalit mo og turbo niya, di mo magpa-interview, kasabot kid mi, Ana. Pwede na kayo itago ninyo yung pangalan. Di na lang mo na mapicturan, oy.
1: Di isa't maulo kay na-experience na ko na.
2: Pero at this time, sa tamang tao na.
1: Yeah.
2: Oy, congratulations, ha? No, eh. Kanang,
0: congratulations, Pats.
2: Paliyo na lang kung claim daan, Biki, kasi malimta na po nato na, Ben. Tulog na si manager. Manager, pag-ausik ko gisa ka, turbo, please. Ano lang atong buhat to, ano? Jo, salamat kayo sa imuhang time, Jo.
1: Thank you.
2: You're welcome. Hala, uy, kaswerte ba? Ano niya na?
0: Kanindot sa kinabuhi.
2: Kaayo, makaturbo, nag-idein niya siya.
0: Oo. Ragyod. Nga, Jo, pag human sa turbo, kay di magkakagawa sa nagkwarto, ang manakit na imong kalawasan ay Sangton herbal oil, ha?
2: Oh, dapat. Maghilot-hilot, Jod.
0: Yes.
2: Good evening, baby. Dahon saging ang balunan sa una niya buwad o ginamon. Si J.D. Gamo, di ay ni sa Carmen Bohol. I-try lang na ako kung mauban ni nga number. Uy, tinuod gina siya.
0: Tinuod na. Saging, manggid nga dahon ako asa una.
2: Lami, good kayang pagkaon ka ng kanon.
0: Humot
2: ka, ayo. Unya ang sudan katugong, goodbye my head na bulan.
0: Ay, pisinong ba pa?
2: Ah? Wala pa. Ay, sige, on ako, balik ha. Lami, good kayo to. Di, jud ko, ako proud jud kayo nga nagdako ko anang, wala may uso, balonan good sa una.
0: Oh. Yeah, ganahan ko magbalon sa una, bibiyo ka ng dukot-dukot.
2: Yes! Ganahan po ko mais nga dukot-dukot.
0: Nga, yellow man to mga bibi.
2: Yellow man po to mga.
0: Lami kayo.
2: No. Munan, dili ko maulaw nga i-share na mo amo ang life sa unang panahon kay proud good ka ay me.
0: Oo, ay.
2: No. Bibi, ikuan sa dang akong ngalan, Bibi, ha? Kay dili ko katawag ni mo. Abi ni mo, Cinderella, na ako'y classmate sa una nga naibog. Tagaan ako siya og sudan maura, ala, oy. Ang sudan bito, sana pwede ni mo i-share.
0: Bisag, unsa kay, sa unang manggod, Bibi, di man tam mga dalo.
2: Unya,
0: di po tam maulaw mga tag.
2: True. Yeah, sa una po, sa unang panahon.
0: Gusto ka mukha o pinobrili.
2: True. Yeah, sa unang panahon po, katawag mo sa una kay

0: siya balunan niya is balunan saging, kato dahon saging. Ako po dahon saging, pud akong balunan. Ang tanong mga lima may kabuok dahon saging. Nya, mano sud-an nimo panghatag bes mo sud-an ha. Ala na yon. Sige, wala problema maghinatagay ra gud tag sud-an. Sus pag abrik kay puros bulan.
1: At least lain-lain klase.
0: Isa na gid kag klase.
1: Ang difference to lima mo kabuok nya parehas ra bulan.
0: Para espiritu.
1: Oh, murag. Murag ang nahitabo murag pareha ra guro mo gipalitan sa imong mama na ba.
0: Silingan manggudmi. Ah. Silingan manggudmi. Pareha na bisud ano no. Na shock gibo toy pinaka digin ako makalimtan gid double B kay nagsabot pa mi nga mag-share lagi mi sudan. That's what we always do. Lima mi kabuok nga puros mi mga babae. Ang isa yes. is binabai. Oh, manghatag gid og sudan. Sige, wala problema pag abri sa balunan, puros tagi bulad. Same ra pud goodbye my head mo paborito kay nako na double B.
1: Until now gapalit pa mangyapong kuha na bibi.
0: Oo.
1: Okay. Para sa ako, dinhi mo angay kalimtan ang mga butang, mga panghitabo, mga kuan sa imong nangagi, mga kaagi nimo nga mo'y nagpagahi nimo nga nahimo kang kung unsa ka karon.
0: Tinuod. And kabalo mo sa unang panahon, kani i-share na lang ginamo niha, mga ginapangkaon ninyo nga chocolates karon, never ginamo na ma-afford sa una.
1: Mahal kay na para sa mo ah.
0: Ang sikat sa una is katong chocolate pretzels eh.
1: Oo, kana.
0: Ang katong yung daan nga box. No?
1: Muna yung pinaka sikat-sikat na kana sa una.
0: O katong honey.
1: Oo. Oh, pero pinakadali na mga mahatag sa mong crush sa una, bubot rag yun.
0: Nanay sing-sing. Oh, nanay siya pagkabing sing-sing, Mang Godby. Oo, oh, ang butog ka. Remember mo anong bubot.
1: Dula-dula na yun. Magkasal-kasal na yun. Ay sing-sing.
0: Ay, true. Oh. Ang sabag ito ha. Ka-remember katong tira-tira?
1: Ha? Oo.
0: Grabe po to eh.
1: Tira-tira. Ang mamaligya mo ko sa una, Bibi. Na may tigpadala sa kuha, pero na ako'y mura o ka ng, mura, pabaligya nila og tag 5, 4 ila, piso ako.
0: Oo. Oh. Nga, ang tira-tira, og na yung mga yun sa imuha, magkabuang pagkag...
1: Oh, bira-bira. Nga, nga sa una, na yung mga maestra sa una, nga musugot na lang taon me. Bita, okay naman to. Pabaligyan mo may skin di.
0: Oh, okay na. Kaya mga hatag mo po sila ng porsyento.
1: Mga hatag po sila.
0: Wala no. Diba? Lahiragid ka. So,
1: karoon, wala mga sosyal na mga gudron.
0: Wala naman talaga. Kabalo ka sa mga experience. Last week lang yung double B. Kami sa ako ang co-teachers. Nagpalit may snacks. Kami, ulo kayo to ba?
1: Ganun man.
0: Nagpalit may snacks. Kasi syempre, ating recess time man yun. Syempre, gutumon po ba yan yung mga maestra? No?
1: Yes.
0: Igutumin sa kong kauban. So, dito mi sa kantin. Ang ipangita na mo, bitso-bitso lang huwag na tag-G's. Napa man, oh. Nangita ni bitso-bitso nga tag-G's. Here comes a student, grade school, grade 4. Grade 4 siya. Na isa ka stall dito nga nagabaligya o ka tong Dubai Chewy Cookie.
1: Dubai.
0: Katong, Dubai Chewy Cookie. Katong mga sikat good karon ng mga pagkaon na I think tag 150 yata ang isa ka buo. Nga kung imo siyang i-convert sa unang panahon, mura siya katong munchkin.
1: Ah, oo.
0: Mura siya munchkin pero chocolate siya nga mura. Naa siya kanafi, something nga mura. Dubai.
1: Dubai.
0: O, oh, nai feeling na color green. Siya ra ang nai feeling.
1: Dubai.
0: Basta Dubai Chewy Cookie. Nya, nangutan na siya tagpila. Yun,
1: inspired
0: ang
1: by Dubai.
0: Oo, oh, niya na ang tindera nga tag 150 ang isa ka buok ng langga. Yan na siya nga. Ang isa ka box, anadagtong siya tag 450. Kana lang ako, ka ng isa ka box. Yeah, kami nga duha ka teacher yun. Ay, bitso-bitso rat. Marami, bitso-bitso ra amo. Tag-G's, napildihan mi sa...
1: Estudyante.
0: Estudyante to, 450 yung...
1: Basing ipanghatag to.
0: Oh, nag-i-count yun niya tanang. Lahira Jude. Naula, nanghawa na lang gudmi sa kantin. Naula, gudmi ay.
1: Basing nag-crypto siya, baby.
0: Lambot lang po, mga rich-rich, magiging po sila dito good. Pero may naibog lang, bitso-bitso ramong na-afford tag-G's. Anyway, pero B, wala, good mean. Ingon nung ginakaulaw na mo ang among mga kaagi sa unang panahon. Nahiragid, we're so proud of what we became. Kay, tungod adto, naka-learn me nga, pag-abot na mo, pag-graduate na mo college nga, maningkamot, kindi ay me, nga maka-afford me.
1: Yes.
0: Sa unang panahon daw, babi ka itong mga butang na maglaway lang ta sa una. Karun, kay, hantod sawa na ba?
1: No? Sa una, bibi, sa dito po ko sa bukid, wala ko yung laing gipangandoy nga. ano jud ko persweldo ginako makagawas ko dire persweldo nako mukaon gi ko anang das buyog.
0: Oo.
1: Ako di sa buyog ba buyog. Ah, persweldo gi baby. Ato jud ko dito di pa ko kabalo mo order ato. Mamihid lang jud ko. Na,
0: ah. Pero murag ang pinaka worst nimo kay nagmakaroni ka.
1: Ah, kato. Kato. Grabe to.
0: Mas grabe gid to. Ay nako. Gustuhon man gid namo nga mo share pa mi sa mga kaagi sa unang panahon and to listen to you as well kung unsay mga yes. kaagi ninyo. Wala na gid mi pa time. Alas 10:50 na.
1: Oh, tanawa ingon bitaw ko nga dali ra king oras no.
0: Like, dali ra jud kay ang oras basta magkuyog gani mi ani niya. Na, paspas kayo ang oras. Diba? Manihapon ta, nakatulog ko og sayo kay nagdula ko og billiard si Romeo Salot, taga Ginguog City. Thank you! Ay, may gabi din ha. Sorry po kaayo ha. Karoon pa ka nakamata ha. Sorry!
1: Sorry kayo ha. Marang nag-distorbo ka ba? Kaya naka-text man ka.
0: Sorry kayo ha.
1: Nakachat ka.
0: Nakatulog nagbalik ka. Kaya maglakaw na po may.
1: Sorry kayo.
0: Anyway, no, Bitobi, salamat kay sa inyong panahon. Ha, Double B, para sa imong final words for tonight.
1: Okay, salamat kay sa inyong duha ka oras ng pag-uban ka na mo, no? Mm-hmm. Isang to, talagsa na kay ko din makaanhe, pero paningkamutan ako nga masundan pa ni ugmaunta, ug sa sunod ugma, no? Pero depende pa gyud kung unsay ma-schedule na to ani. Pero salamat kayo, labi na sa management sa XFM 101.7, bukid nun, nga nahimo na mong kapamilya. Salamat kaayo sa atong manager din ha nga buutan pod kaayo grabe ka uptake.
0: Mm-hmm.
1: Og of course sa mga tanan nga mga staff din sa XFM labi na sa tuang naginusara nga Disney Princess no og si Jessa Picas Lawak.
0: Aha si Bibi Jow.
1: Si Bibi Jow kaninyo hang ubos nga naglingkod nga sulugoon lamang si Double B. Ayaw kalimot, kung mangita ka gasolina, ililyon lang ito ah.
0: Yes! Ayaw kalimot, miha. And of course, ang inyuhang Disney Princess Bisaya version sa ngalan ng lamang positive book process sa XFM Network Philippines. Kaubang gihapon ako si Double B. Of course, ang inyuhang Disney Princess Cinderella. Yes! Para gihapon po sa putahe sa gabi.
2: Init baka ayo ang atong gabi ingay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usata diri ayaw kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi putahe sa gabi.

XFM 89.1. XFM 89.1.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

in Davao City. XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. Davao City.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

If you are living in a sense,

in Davao City. XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.

in Davao City. XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.

in Davao City. XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. 89.1.

0: XFM. XFM.
1: Taklarik sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugon doa ka ba, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimony niyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Suntone Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.

0: juga klarik sana.
1: Exciting.
2: Summer menekan terubah.
3: Summer.
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, ini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
3: Katropa.
5: Summer na, katropa.
3: Kaklare, sana.
4: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Clarix Katropa, oras nato alas 4:03 na sa Kabuntagon.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretsong impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas, sa tumakaigsuunan nga maabot ninyo itong pagsibyan ning mga orasa, mga katropa, bisan sa tumakaigsuunan abroad. Mayong buntag kaninyong tanan, mga katropa.
3: Good morning!
1: Welcome, welcome mga higala, dinhi na sa laing hugna sa tuang ronda, hanay matag buntag. Adlaw kita, katropa, nga Lunes, June 15, 2026, mga katropa. Kagihapon ako ang inyuhang tigronda, tigbalita ning orasa katropang Marvin Ibano.
2: Runda Balita, Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita.
1: Ayan mga katropa, June 15. Uy, tingswildo na sa mga higala. Wow! Sa tumakaigsuunan ha, good luck mga katropa. At tipig-tipig, yun in town na mga higala ang inyong mga sweldo nga di dayo na mahurot.
4: Bangas ka?
1: Oh, na mga katropa ha, kay nag-atang na inyong mga misis. Kay maningil raba yun ni mga misis, mga katropa. Yan mga higala ha, dapat mahimong kining huna-hunaon yun ang paggasto. Kay dili lalim mga katropa, bago paganing sweldo, hurot na siyab! Kana mga katropa ha. So, mo na isa sa mga exciting part ning adlaw nga Lunes mga katropa kay kinsina na mga higala. Of course mga katropa, kini ato ang programang rondahan sa kabuntagon, atong ronda balita mga katropa, hatod kini kanato sa mga produkto sa Yester Health Incorporated. Sama na lamang mga higala sa Zantone Plus Coffee Mix. Ang Zantone Plus Coffee Mix aduna kini mangustin, malunggay leaves ug soya beans nga dako ikatabang mga katropa alang sa ikaayo sa to ang panglawas. Mo na gingon mga higala nga kape na gamot pa.
2: Runda Balita.
1: Yan sa to makaisunan nga naminaw naglantaw ning mga orasa sa mga naminaw sa inatagsa-tagsa ka mga radio nagka-tune in dinhi sa 89.1. Good morning, may pagpaminaw kanyong tanan mga katropa. Sa to makaisunan nga naglantaw sa to ang Facebook Live mga katropa, good morning usab. Ato na pabasahon ang inyong ipadangat ng mga mensahe dinhi sa ato ang pagpanag-uban-uban ning mga orasa.
2: Runda Balita.
1: Dito maglangi mga higala ato ng rondahan atong sitwasyon sa panahon dinhi sa tong dakbayan sa Davao.
2: Runda Balita.
5: Weather update. Weather update.
1: Kumusta man ba katropa ha, kaya ning mga nakalabay nga adlaw mga higala? Kinibitaw nga sa bahin sa Davao region, adunay mga areas nga bulag mga katropa, grabing inita sa Picas area. Sa Picas pud nga lugar mga katropa, kasikbit nga lugar, hasta pong ulan na mga higala.
2: Runda Balita.
1: Na di kahibalaan mga katropa tong sitwasyon sa panahon. Kinahanglan mag-igmat kanunay mga katropa, siguraduhon ang kahimsog kung kalikun sa to ang immune system. Nga dili dayon mga katropa, madaot nining pag-usab-usab sa panahon. Mga katropa, kaya to ang weather system. Dinis atong syudad sa Davao, as per Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ilalom kita mga katropa sa weather system nga Easterlies. Ubong asa ang mga bahin sa Davao City, nakasinati og mapanganuron nga kalangitan. Samtang hinuon mga katropa na sa safe level, ang tanang kasapaan nato sa syudad mga katropa. Apan sa gyapon ha, mag-igmat kanunay, kaya di kalikayan mga katropa. Pinakalit lang mga higala, akining usahay magbutyag ang NDRRMC o ang FIVOX mga katropa nga unknown magnitude. Ito siya mga katropa, dali na kaayo o pinakalit mga katropa nga pag-igo sa linog mga higala. Naamping-amping kanunay sa itong makaisunan, labi na niya itong mga nagpuyo sa mga bukirong bahin mga katropa. Samtang sa itong mga area nga ginaulan na sa itong makaisunan nga nagpuyo sa dapin sa kasapaan, mag-amping kanunay mga katropa, maki-update kanunay sa mga advisory sa ito ang mga otoridad.
2: Ronda Balita.
1: Sa laing huna, hanig sa mga katropa sa ito ang Ronda Balitang Lokal.
2: Ronda Balita.
5: Local News. Local News.
1: Atong kumustahon mga katropa, kay kagabi mao ang last mga higala nga schedule sa public viewing mga katropa. Ining lamay, no? Ni Ateneo Student Athlete Rene Clerta Bobet Butterbonya mga katropa.
2: Ronda Balita.
1: Nakabisita ba ang tanan mga higala sa maong area dito sa kining senior high school sa Ateneo de Davao? Dito sa Bangkal Campus na nawala ba? Ang mga katropa sa Bangkal Campus kay subala sa report mga higala sa Ateneo de Davao University. Niabot mga higala sa kapin 8,000 as of, kuhaan ka lang mga katropa, as of sa first day. Niabot kini sa kapin 3,000. Og ni saka pagyud kini pag-abot sa second day og 8,000 mga katropa. How much more kagabi nga nahuman na lamang ang alas 10 mga katropa sa kagabion, daghan paghihapoy nagpunsisok nga mga supporters, mga fans ni Butterbonya nga buot musaksi. Sa ulahing higayon mga higala, ayha kini ibalik or ihatod ngadto sa Agusan del Sur ang patayng lawa sa maong batanong atleta mga katropa. So, ana na lamang kadaghan ang mga nagmahal niini mismong atleta nga si Rene Butterbonya. Labi na mga katropa nga mas nailhan kini sa iyang pagka-humble sa court mga higala.
2: Ronda Balita.
1: No, I'm sure daghan man nakita siya mga duwa mga katropa. Bisa pa man taliwala sa kainit sa sitwasyon sa court, inasmagay sinikhanay, niliugay dinhi, niliugay dinto. Pansi Butterbonya mga katropa, nagpabili ng kahambol. Digyo din taon mo balos mga katropa. And of course ha, nunutusab ni ini mga katropa ang ibutyag mismo sa Ateneo de Davao University President ang si Father San Juan SJ mga katropa nga magdalit o nagdalit og full scholarship ang Ateneo de Davao University kun ado ngadto sa unom ka mga manghod ni ining Rene Butterbonya mga higala.
2: Ronda Balita.
1: So yung anak na lamang mga katropa, ka generous ang ado, ano, agig paghatag matod pa o kinasingkasing nga pagsuporta or contribution ngadto sa pangandoy ni Rene. Matod mas mismo ni Father San Juan mga katropa nga maoy buota ni Rene nga nanimpalad sa Maynila aron mahatagan og nindot ka kaugmaon, masuportahan ang maglasuan sa pag-eskwela sa iyang mga manghud mga katropa nga makalhangtod nga makalampus kini. Mo na nga gipili niya nga magkolehiyo. Dawaton ang kini mismong oportunidad sa Ateneo de Manila University mga katropa. Asa na sayo mga galang ang ngalan nga varsity, ano na po kini mga allowances na sila madawatan mga katropa. Ana mga igala ang kanindot pod mga katropa kung mahimo kang varsity sa mga dagkong mga org iladong mga tulungaan dinhi sa ato ang nasud Pilipinas mga katropa. Yan mga igala ang ana na lamang mga katropa and dugang nini ang kini mismo nga court. Nasayad ba kamo mga katropa nga ang basketball court mga igala sa Ateneo de Davao mga higala, partikular dinhi sa may senior high school mga katropa. Agi-rename kini mga higala ngadto sa Rene Butterbonya Covered Court mga katropa.
2: Ronda Balita.
1: Kana mismo ang gikumpirma sa Ateneo de Davao University mga katropa isip pag hinumdom mga higala sa nahimo nga kining legasiya ni Rene Baterbonya sa iyahang tibuok nga kinabuhi, no? Sabi na sa iyong siyang senior high school journey mga katropa kung asa nagtatakini ang iyang pangalan sa nahisgutan na nga Ateneo de Davao Senior High School mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Na may gala ang pipila sa itong mga updates din sa ito ang siyudad sa Davao.
2: Runda Balita.
5: Local news.
1: And subay usab ni ini mga katropa ha, oras na ito alas 4:13 na sa buntag mga katropa. Subay usab ni ini mga higalahan nag-anunsyo ang lokal nga panggamhanan sa Tagum City mga katropa. Oga sa Tagum City, Davao del Norte, alang ni ato mga supporters ni Rene Baterbonya mga higala nga alang ni atong buot mo saksi. Buot mo tanaw mga katropa sa muagi manggod ni ang convoy mga higala sa akining patay nga lawas ni Rene Baterbonya. Samtang ihatod kini ngadto sa Agusan del Sur, muagi kini sa Davao del Norte. Giauhag mga katropa ang mga supporters nga magsuot mga higala og puti. O puti nga sanina mga katropa alang sa pagsaksi ni ini nga convoy sa patang lawas ni Rene Clert Baterbonya mga higala. So alang ka na mga katropa karong adlaw mga higala adlaw nga Lunes. Pero wala pagibutyag no, wala pagianunsyo kung unsang particular nga oras kini mga katropa. Apan mao ni atangan sa ato mga kaigsuunan nga buot mo saksi ni ini mga katropa. Taas-taas kini nga convoy mga higala. Ay sa mga supporters palang daan mga katropa nga magpadangat sa ilaha mismong suporta. No hangtod na mga katropa nga mahibalik nga to sa Agusan del Sur. Patang lawas sa maong batanong atleta mga higala. Kana no sa mga buot mo pakita sa ilaha mismong simpatya. Kung mo suporta mga katropa sa nahimo nga or sa paghinumdom sa legasiya ni Rene Baterbonya labi na sa sports nga basketball mga katropa. Mamahimo nga magsuot og puti samtang lakip nga musaksi sa pag-agi ni ining convoy sa kuan mga katropa. Patang lawas si Rene Baterbonya digikan diri sa Panabo City ngadto na kana sa Tagum City onwards mga higala.
2: Runda Balita.
1: Alas 4:15 na sa buntag mga katropa sa pikas bahin mga higala.
2: Runda Balita.
1: Sa pikas bahin mga katropa ni inilamang adlaw nga Sabado mga higala aduna intay bata mga katropa ang nakabsan sa iyang kinabuhi. Partikular din niya sa may barangay Tamugan, Marilog District, Davao City. Human kini mga katropa giingong nadatugan ug dakong punuan sa kahoy.
2: Runda Balita.
1: Diri partikular kana sa may Purok, Kawayan, Lower B, barangay Tamugan mga higala kung asa giila ang maong batang lalaki. 12 anyos kini nga si Angelo mga katropa. Pagkaloy yun in town, tiyabaw yun in town ang inahan mga higala dihang nakitan in town ang maong paghitabo mga katropa. Kada sumala pa, gumikan kini sa nasinating kusog nga ulan o kusog nga hangin sa maong lugar. Hinungdan sa pagkabali sa maong dakong punuan sa kahoy. Ito pa sa mga higala, ipaabot ang report sa Davao City Police Office labot ini alang sa dugang usab update o mga detalye mga katropa.
2: Runda Balita.
1: And sa pikas bahin mga higala ha! Diri sa tuang syudad mga katropa sa tuang syudad sa Davao mga higala. Ang kini mismong giatangan na karong simanaha mga katropa. Adunay giauhag nga alternatibong labayadan sa basura. Kung taliwala kini mga katropa sa nagpadayong gyapong problema sa basura kahit tapon o gyapon apan, isa sa giklaro sa Davao City LGU na nagpadayon na mga katropang operasyon sa pagpangulekta o basura. Panyapon nag-iauhag ang tanang mga Davaoenos na mahimong responsable na kung mahimo ilimit lamang no, ang kiniilahan mismong mga basurang ginalabay. Kining segregation mga higala, importante kaayo kini. Aron na dili gyud ing anang magpunsisok ang mga basura kanang nagkasagol-sagol na in town malata og dili malata no. Kung mahimo mga katropa kung naamoy compost pit sa inyong mga lugar, unay giawag sa ato ang lokal nga panggamhanan ngadto sa mga residente nga instead nga i-appeal ninyo kanag labay sa mga dili malata nga basura, ang tanan nga mga biodegradables mga katropa mamahimo kana ninyong ilubong Magkalot ka mo din ha, ilubong may gala kay dako po ka nagtabang aron mahimong fertilized ang inyong mga yuta din ha mga katropa kung mananom ka mo. Oh, dira na ka mo magkuhag yuta mga higala. Mga katropa ha, atangyan nato ang ato ang uban pang mga updates sa tong syudad sa Davao, labi na atong paningkamutan unya nga mahatag or makuha ang update mga katropa unsa ni mga lakang karon sa ato ang Centro Davao o ang City Environment and Natural Resources Office labot sa sitwasyon sa basura sa atong syudad.
2: Bunda, balita.
1: Oras alas 4:18 mga katropa.
2: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso ang impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita.
1: Alas 4:19 mga katropa, mayong buntag sa itong makaigsuunan nga nagpadangat sa ilang mga mensahe diri sa ito ang programa. Magandang lantaw sa ito ang Facebook Live mga katropa. Good morning Ma'am Dita Valderosa. Mayong buntag katropa. Ayan, nagang salamat Ma'am Dita, mayong hapon usab din na mga igala. Ito maglangay mga katropa, ato na nga ambakan na ang mga panghitabo usab sa ito ang kasikbit nga mga rehiyon.
2: Runda Balita.
1: Nasayod na ba ka mo mga katropa ang kini mismong ato ang area diri sa Surigao del Sur. Gigo kini mga katropa og magnitude 5 nga linog mga higala.
2: Runda Balita.
1: Sumala ka na mga katropa sa FIVOX mga katropa o ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology mga higala. Partikular na himong sentro ang may bahin diri sa may hinatuan Surigao del Sur. Kagabi ka na mga katropa ni igo ang maong linog. Samtang mag-amping usab gihapon mga katropa ha. Ato ang mga kaigsoonan labi na diri sa may Sarangani kung asa labing na apektuhan. Na danyos na ito ni igo nga 7.8 magnitude ng linog mga katropa. Kaya kawas na ining linog, giigo po rin taon sila kusog na ulan mga higala. Hinungdan mga katropa in taon nga adunay mga pagbaha sa ilang mga lugar. Mga panawagan nga to sa mga lokal nga panggamhanan na kung mahimo mahatag ang pagtagad, no? Ay labi na kini mga nangaguba nga mga tulay. Ay madumbi maagian mga katropa. So kana may gala pipila sa mga updates sa ato ang kini mismong panghitabo diri sa bay Sarangani area mga igala. Sa pikas bahin mga katropa.
2: Runda Balita.
5: Regional News. Regional News.
1: Kay sanglit mga igala, sumala sa OCD mga katropa ni kabat na o ni abot na sa kapina sa isinta ang fatality sa nahitabong linog mga katropa sa totalidad ka na sa tibuok isla sa Mindanao mga higala. Ano nakadaghan mga katropa at the same time nilibok ka mga pamilya mga katropa ang apektado. Natala ang apektado ni ining nahitabong linog mga higala. Napipila sa updates mga katropa samtang nagpadayon pa ang gilusad nga search and retrieval operation alang ni ato nagpabiling missing mga igala human sa mauga paghitabo. Nilibo ka mga pamilya nga apektado o even ang gatusan usab katropa ang natala nga naangol sa mauga insidente.
2: Runda Balita.
1: Alas 4:21 mga katropa. Ayan ang mga katropa sa pikas bahin mga higala ha. Niabot na mga katropa sa 5,241 ka mga aftershocks sa magnitude 7.8 nga linog din sa Mindanao mga higala. Sumala ka na sa FIVOX sa Mindanao mga katropa. Gani kung ato ang nasayran mga higala ha sa bikatag nga hulagway. At ang hitabo din sa may Sarangani mga katropa kung asa na nasuta mga higala. Ang kinig yun in taong uplift sa coast o kining mga coral reefs mga katropa daw ni apaw mga higala ay nakita na mga katropa ang dakong bahin sa coral reefs partikular din sa may Sarangani area mga katropa. Huwag ka na mga higala, itong atangan ang dugang detalye ni Ana mga higala ha. Sarangani Davao Occidental mga katropa. Atong atangan ang dugang pang mga detalye pagpanubayin labot ni anang mga panghitabo unsa bay hinungdan ini. Resulta bagyo kini mga katropa sa maigo nga kusog nga linog. Kana mga igala ang udugang pa mga detalye atong atangan sa itong pagpanubay diri labag sa XFM Davao, mga katropa, samtang ubang mga residente nga apektado sa maong linog, mga katropa, partikular din sa may malapatan uglan. Mga katropa, naka-standby na sila kilid sa dalan ang mga igala sa panawagan ug tabang, mga katropa. Alam niya itong mga buot, magpadangat sila mga hinabang sa mga apektadong residente, mga katropa. Mahimo ka na ninyong ipadangat pinaagi mga igala sa mga lokal nga panggamhanan sa Sarangani Province o baka mismo sa ilang lugar, mga katropa. As ilang mga lokalidad, mga igala, mga barangay, mga katropa. So kana mga igala ha, ang uban pa mga kasikas sa tuang area, isla din sa Mindanao.
2: Runda Balita
5: Regional News.
1: Ato nang ambakan, mga katropa, panghitabo sa tuang nasud, mga higala.
2: Runda Balita
5: National News. National News.
1: Nasayod ba ka mo, mga katropa, na ang sesyon sa Senado magbalik na karong adlaw nga Lunes?
2: Runda Balita.
1: Kana mismo, mga higala, ang gianunsyo, mga katropa, ni Senate President pro tempore acting Senate President Sherwin Gatchalian. Kana mga katropa, taliwala kini sa nagpadayong kontrobersyal nga liderato ang mga higala diri sa Senado, mga katropa. Sumala ni Gatchalian na ay patuman nila ang masugot nga seguridad sa Senado karong adlawa. Lakip na dira pagpatuman sa no visitor policy.
2: Runda Balita.
1: Isip kabahin matod pa ka na sa precautionary measure tungod matod pa sa hulga sa seguridad nga gibutyag sa National Bureau of Investigation kun NBI, mga katropa. Kanatong atangan, mga higala ha, kung unsa pod ang posible ipahigayon, mga katropa, o mga kasikas sa ipahigayon nga sesyon sa Senado alang karong adlawa.
2: Runda Balita.
1: Sa pikasbahin, mga katropa, nasayod ba kamo, mga higala, nga ang kining ato ang kamara o ang Senado, mga higala, mismo ang ato ang kapulisan na nawagan ng ato sa cyber defense audit or sa cyber defense, mga katropa, security na subayon kung kinsa bagoy responsable ni ining. Nasayod ba kamo nga nahak, mga katropa? Adunay nahak, mga higala, ang kining seguridad, mga katropa, sa Senado ug sa kamara, mga katropa, pagka nalagyod ni
2: Runda Balita.
1: Kay human nahak ang mga website sa Senado ug kamara, mga katropa, ang PNP or atong kapulisan nanawagan na alang sa mas hugot na cybersecurity, mga katropa. Sumala sa PNP, mga higala, nagsilbi matod pa kini nga warning ang maong insidente na kinahanglan pahugtan pa niining ang digital system sa gobyerno gikan sa mas nagkagrabe nga hulga sa cyber attacks, mga higala. Ngano man na? Anong ing ani naman lang kahuyang bas ang ato ang mismong cyber security sa nasod? Anong nasulod man sa hacker? Isip tubag ni ini, mga katropa, gibutyag or gimanduan na sa PNP anti-cyber crime group ang nga makiga alayon, mga katropa, ngadto sa information technology o cyber security personnel sa kamara aron na tabangan kini sa ipahigayon nga investigasyon og makigalayon usab sa pulisiya o sa atong kapulisan, mga katropa, sa iban pang mga hintugdang ahensya aron masubay kung asa nagikan og unsay mga pamaagi og unsa ba kalapad ang nahimong pag-atake ni ining maong hacker.
2: Runda Balita.
1: Oras ato, mahigala, alas 4:26 na. Good morning, mga katropa, galis good all the time, mga katropa, from katropang Jing Pegarido. Good morning, Ma'am Jing.
3: Good morning!
1: Yan, mga higala, tangi ang musunod pa nga mga detalye, impormasyon, mga balita sa ato ang palibot, mga katropa, sa atong programa Exciting Pilipinas. Musunod na, mga higala, atong kauban din na si katropang Briggs Flores. Alas 4:27 ang mong time check atun ka na ito, mga igala, sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Nasayod ba ka mo nga ang pagpangumain ng tigo? May kaigmatiha sa pagpili sa angay ug haom gamiton aron makabot ang tinusbawan isip usa ka bayaning mag-umaning yutang saad. Pinagi sa pagduki-duki sa mga eksperto na mugna kining usa ka produkto ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Hiniusang sangkap sa kompletong nutrients nga may kanunun aron ang tanom himsog, hormone alang sa busok ug bugat nga bunga ug spreader sticker kini aron dali makaon sa tanom ang Crop Gold. Epektibo, garantisado, affordable kaayo ang Crop Gold. Sa Crop Gold iyong kinabukasan maging gold. Ang Crop Gold, mga katropa, mapalit sa inyong mga suking agri-supply magahigala. Wala kita'y igong oras sa itong pagpanaguban-uban, mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa likusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong nakauban inyong tigronda ding mga orasa. Katropang Marvin Ibano ako magaingon, kamatuuran ang sandigan.
2: Runda Balita.
1: Oras katropa, alas 4:28.

0: Exotic sana.
1: Exciting!
2: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
4: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex tayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi. Domingo hangtod Huwebes. Dini lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Andy Causon sa XFM Davao.
5: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinion, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan, tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga mutukop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok, ug dili mapalit. Kaysa matagbalita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran, ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
6: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga padaguban alang sa balita ug isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Alan Abais sa XFM Davao.
7: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamatuoran bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
8: Life talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
7: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel's Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
0: Kaklarik sana!
2: Exciting!
1: Exciting summer man nakatrupa.
9: Ang saya na summer.
1: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
9: Katropa.
10: Summer na, katropa.
9: Kaklarik sana!
1: Exciting!
9: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM
1: 89.1. Oras XFM Davao Philippines Standard Time, alas 4:35.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning. Good morning.
1: Rex Flores,
2: Exciting Pilipinas.
3: Higala Luzon, Visayas ug Mindanao, maimbuntag nasab kanatong tanan mga katrupa. Adlaw karon nga Lunes, pizza 15 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Payday mga kaigsunan karong adlaw. Pizza 15 mga kaigsunan, kumusta mo? Inaota nga doon na pa'y mabilin sa sweldo. Oh. Sigara na ba mahigala? Pagka mabunta sa ting sweldo mahigala, dali kayo makaingon ng mga nagtrabaho ba? OD man? Overdrop? Wala'y nabilin mga katrupa! Grabing silinganay sa mga tindahan, mga ison. Ginagmay lang good. Hindi na po kayo patuyangan mga higala siguro. O kanang pangutang mga katrupa. Alright, good morning sa to mga kaigsunan. Diri sa dakbay sa damo, kumusta mo? Sa to ang weekly nga makasyon. Mayong buntag sa tanan nato mga kaigsunan sa tulog mga distrito sakop sa siyudad sa Davao. Ang mga probinsya nga sakop sa Davao Region. Kumusta mo? Gikan diri dapita sa may Davao de Oro, sa Davao del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur ug ang Davao Occidental. Welcome no sa mga katropa dinhi karon sa tong panag-uban. Exciting Pilipinas. Kini inyong alagad si katropang Brix Flores. Of course, may gila disab nato kalimtan ang ato mga igso mga Pilipino nga nakaroon sa abroad. Moro ba gini in town mahigila ang ato ang mga gisaligan. Ini ato ang ginatawag mahigila nga buhing bayani. Ang ato ang mga OFWs ug ang ato mga Filipino migrants. Basta mong tanan diha mga kaigsoonan, follow, like and share mga katropa. Dini karon sa to panag-uban nining buntaga. Pizza 20 o pizza 15 sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
2: Exciting
0: Philippines. Good morning.
3: Nantaw na to karon ato mga balita mga kaigsoonan. Ang atoang top stories sa mga katropa ato hatagan og pagtagad nining buntaga.
4: Tara. Express Pasada.
3: Senado balik session na kuno karong adlaw magkaigsoonan Hunyo 15 sumala pa ni Senator Gatsalian.
0: Good morning.
5: News.
3: Balik sa session na sabagay sila na may wa ni tambong dito mahigila kay kuan kanabang work from home. Work from home ang ilang ginahimo mga katropa no. Oy may buntag kay Ma'am Rachel Peach Sidinio. Buntag, sir, from Tukuran. Asa man ni Tukuran man? Palihog daw ko, Ma'am Rizel. Rizel Pizza Sidinio. All right. Morning ka ninyong tanan, mga kaigsunan, sa to mga tigpaminaw karon. All right. Balik session na kuro karong adlaw, ang atuang mga senador, human sa pipila ka mga adlaw, mga katropa, nga wa kinimitambong ang katong grupo kahit kinibang grupo ni Gatsalian ginatawag mga katropa nga Gatsalian Black. Samtang si Senator Alan Peter Cayetano padawagan mahigala nga paresignon kuno sa atom gumikan sa kaulaw nga gihatag nini sa pipila ka mga nasod. Sa may ulaw kan kining illegal nga misod dapita sa Senado o kinibang nagdeklara nga kulang og iha o kining si Senador Alan Peter Cayetano nga medyo murag gipili gid siya sa mayoriya sa mga senador. Libo po ko ani uban mga kaigsoon. Kung ila-ila ba gini o mga politiko mo'y nagkuan ani, mga politiko mo'y nagpagkaduot. So kini ino nila panawagan, mahigal lang presino nila kaning si Senator Alan Peter Cayetano, Senate President Alan Peter Cayetano. Nagpasabot na mahigal lang siya pa karon ang legit na Senate President. Resignon Manila. Okay, kung di mo resign mga kaigsoonan, why makalingkod nga Senate President unless kung ilang i-unset mga kaigsoon na kining si Senator Alan Peter Caetano. Oh, good morning ha. Ma'am Jing Picarido, good morning. Ma'am Jing, Zamboanga din yung kuan. Zamboanga del Sur, kining kuan, no? Kining si Ma'am Rizel

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Sa itong Mindanao, earthquake update, mahigala, hindi RRMC nagbutiag nga kadaot sa infrastruktura, misubra na. Kapinakuno sa usa ka bilyon ka peso. Mitala og dakong kandidat sa salapi ang danyos sa building, kalsada o mga pasilidad sa Mindanao. Dinilapas na kini, misubra na kini, no? Sa usa ka bilyon ka pesos kapin.
0: Exciting Pilipinas!
1: Oh, misubra na sa usa ka bilyon ka pesos. Di sumala pa kapin sa 54,000 ka mga panimay. Ang nangadaot din halos 9,900 nini ang hingpit nga nangaguba tungod din ni 13 ka mga munisipyo sa syudad ang gipailalom karon sa state of calamity.
2: Express Pasada.
1: Good morning, Sir Elmer Curioso Cabillo. Dinapita sa Mayalaan. May punta ganinyo mga taga-Laak sa Davao de Oro.
3: Good morning!
1: Sa banpang bahin, mga kaingsunan, dinikaroon sa tuwang mabalita. Atuhatagan og pagtagad, update gihapon mga kaingsunan ko sa Mindanao earthquake. Labi na dito napita sa May Maasi. Problema kuno sa... O dinikaroon sa ginaghanon kuno sa nagka... Ginaghanon sa nangamatay sa linog, misaka na kiningadto sa 61. Sumala pa sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Misaka ang opisyal nga ihap sa mga nangamatay sa nahitabo nga 7.8 magnitude nga linog dinis Mindanao. Ngadto sa 61 ka mga tao. Base sa data karon sa NDRRMC, 54 ang natala sa Region 12. Samtang pito diri dapita sa may Region 11, din mabuto usab sa 1,403 ka mga tao ang nangaangol samtang 40 ang pamilin pa karon nga missing. Napaghapoy missing nga 40 ka buok mga kaigsunan, so posibilidad nga madugangan pang ihap ni ani mga kaigsunan. Ha? Muna nang sakit naging kaayo na mga katropa. Langat to sa mga pamilya nga nawad-an sila mga minahal sa kinabuhi karong mga panahon. Gumikan sa kalit nga baga lumpag pag collapse, no, sa pipila ka mga gambalay dito napita sa may General Santos City, gumikan sa makusog nga linog, mga kaigsunan natong June 8. Sa nagapang bahin mga katropa, dili karon sa tuwa nga mga balita.
2: Express Pasada.
0: Headlines.
1: Dili karon sa to mga balita ang lokal na mga katropa nga tong hatagan og pagtagad.
0: Exciting Pilipinas.
2: Express Pasada.
1: Sa balitang lokal mga kaigsunan, ato lang taon karon nga ato mga balitang lokal. Sa ato mga balitang lokal mga katropa, problema kuno sa basura, pabilin paghihapon nga gibati karon sa mga taga Davao, samtang nga mag-abli kining bago kuno karon nga facility, ablihan ug mang adlawa.
2: Express Pasada.
1: Nagawa karon ang lokal nga kagamanan sa syudad sa Davao nga temporary usa nga itago, dili usa ilabay, no, ang kining nga mga basura. Diha karon sila tasatak sa kama panimalay, hinunoa ipabilin usa kini sila panimalay human nga mag-issue o gapahimang no ang DNR bato sa paglabay sa mga basura gawa sa ilang buhatan. Bisan pa man ini, gikatakdang ablihan karong adlaw nga Martes ang bagong waste sa facility sa Davao City.
2: Express Pasada.
1: Problema na gid in town kayo kining kuan, kining mga basura. Hadlok man ining mga taga DNR kuno dai mahigala nga ilabay ang basura dito atubang silang opisina.
2: Express Pasada.
1: Unya wa naghataw og saktong timeline kano sa pwedeng ablihan kanang Carmen dump site para nga makalabay na og basura dihang napita mga katropa. Sa nung pang bahin mga igsoon, dinikaroon sa to ang mabalita.
2: Express Pasada.
1: National or City Disaster Risk Reduction and Management Council or CDRRMC Davao, may palirto sa katawhan samtang pabiling posibilidad nga pagbaha, gipangandama na.
2: Express Pasada.
0: Headlines.
1: Nagpagawas og pagpahimang no ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagpaalerto batok sa flash floods o yun man sa landslides, dala ang

0: Mr. Liz nga nasinatian karon dinhi sa rehiyon.
1: Express Pasada.
0: Na mga katropa nga dunay kanunay nga mapagpangulan dinhi karon sa tuang dakbayan sa Davao, labi na sa masilingan nga mga probinsya, gumikan usab kuno sa Mr. Liz.
1: Express Pasada.
2: Headlines.
0: Sa dugang pangbahin, maigila dinhi karon sa tuang mga balita, dinhi karon sa tuang balitang regional. Dito sa General Santos City Airport sa Jensan, subling ablihan alang adto sa publiko.
1: Express
2: Headlines.
1: Express Pasada.
0: Mubalik na sa biyahe sa ang mga commercial flight sa General Santos International Airport karong adlaw, Hunyo 15. Ipabalo karon sa Department of Transportation or DOTR. Human nga nakumpirma nga luwas na ang maong tugpanan gikan sa makadaot sa litabong 7.8 magnitude nga linog.
1: Express Pasada.
0: Alas 4:50 na sa buntag Philippine Standard Time sa netong wala pa na kamatahalam pagmata na mo. Pag-init na din mo karon og tubig para nga makakutaw na ta karon og kape. Kape gani ang atong hisgutan, mga kaigsunan, din na dahin ta karon sa kape na tambal pa. Kining Santhon Plus Coffee Mix ang pambansang kape ng Pilipinas.
1: Express Pasada.
0: Ang kape nga dunay tambal dala, mga kaigsunan ko, sa ingredients nining Santhon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan, gikan sa mangustin, soybeans ug ingon man na malunggay, mga kaigsunan ko. Usara na, mga kaigsunan ko, ang Santhon Plus Coffee Mix, mapalit lamang nato kini karon sa mga nag-una nga mga butika, sama na lamang sa Mercury Drug Stores, South Star Drugs, TGP ug Generica Nationwide.
3: Good morning.
0: Sa dugang pangbahin, mga kaigsunan, dinhi karon sa tuang mga balita.
2: Headlines.
0: Sa dugang pang pagkatod karon sa tuang headlines sa balitang regional.
1: Express Pasada.
0: Namatikda na pagsaka sa yuta gikan dito dapita sa lawom sa katubigang dagat sa Sarangani ug sa Davao Occidental.
1: Express Pasada.
0: Itawag kini nila o coastal uplift.
1: Break. Express Pasada.
0: Namatikdan sa P-Box nga dunay mga bahin sa Baybayon sa yuta dito napita ilam sa kadagatan sa Sarangani o ingon man sa Davao Occidental nga misaka o miulbo, mitubo human sa magnitude 7.8 nga linog. Nakita kini pinagi sa aerial survey sa dapit sa Glan, Sarangani ug sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental.
3: Good morning.
4: Rex Flores, exciting Pilipinas.
0: Sa dugang pangbahin, mga kaigsunan, dinhi karon sa ato mga balita, lantaw na to karon ang ato mga balitang nasyonal. Cyber attack website sa Senate ug sa House sa nakapaalarma karon sa Philippine National Police PNP.
3: Good morning.
0: Gibutyag nga mga kaigsunan ug nanawagan ang Philippine National Police PNP ngadto sa tanang ahensya sa gobyerno nga susiyon karon og pakusgon ang ilang digital defense. Gihimo kini human nga gihack ug gipangguba deface no ang mga opisyal nga mga website dito sa Senado ug sa House of the Representatives.
1: Express Pasada.
0: Nanawagan ang pipila ka mga grupo nga protestahan o panalipdan ang nasod sa Pilipinas gikan sa isyu sa korupsyon.
1: Express Pasada.
0: Ato ba petisyon nila, mga kaigsunan, protesta kini sa mga hacker ha. Alang ato sa mga government offices nga dili magpatuyang di karon sa isyu may kalambigitan sa korupsyon.
1: Express Pasada.
0: Umausap kini karon ang usa sa mga isgutan ng atong hatagan o pagtagad gumikan kay dunay mga pulse isya survey.
1: Express Pasada.
0: Nag pahibalo mga kaigsunan nga tulo ka mabutang ang kinanglan nga lantaon karon sa gobyerno nga resolbahon para nga mamahimong tawhay ang pinabuhi sa katawhang Pilipino.
4: Rex Flores, exciting Pilipinas.
0: Sa kadamusang bahin. Dili karon sa pagkatod sa itong mga balita, pag-asa, posibleng nga maabot ko noong ato sa 13 ka mga bagyo ang musulod sa Pilipinas nining tuiga. Alam po kayo pala, Bihi Lord. Nagandaghan naman kayo ni bagyohan ni 13 yung kabo. Ato ba o kada bulan mahigil ang magbagyo murag naghinubra na. Ay 12 na takabulan sa katuig mga katrupa unya tapos 3 sini ka kuan, 3 sini ka bagyo unya karon Hunyo na ta, ha? Nanatas tunga sa tuig. Sa ato pa dunay mga halos tagduha ka mga bagyo sulod sa usa ka bulan. Bayo-bay gyud ha. Nagpabalo karon ang pag-asa nga posible makasinati ang Pilipinas ug 11 ngadto na sa 13 ka mga tropical cyclones o bagyo gikan sa bulan sa Hunyo hangtod sa Nobyembre kasamtangan nga tuig samtang nagsugod na ang ting-ulan. Pipila ka mabahin sa Bulacan, Metro Manila ug uban pa nga mga lugar sa kauluhan nakasinati karon og mga pagbaha tungod sa ginatawag nga habagat.
4: Rex Flores, exciting Pilipinas.
1: Express Pasada.
0: Mga katrupa, inyo nabati ang pagkatun sa tuang mga balita din ikaroon sa tuang panaguban. Sa itong iskutanan karong buntaga mga katrupa, kini may kalambigitan diha karon sa nahitabo ko no mga kaigsunan kong survey. Doon na di ay Pulse Asia survey nga nahitabo sa milabay nga mga simana din ikaroon sa itong naso sa Pilipinas. Unya galantaw kini sa tulo ka mga cases nga angay kuno nga resolbahon sa tong gobyerno sa Pilipinas otherwise ang katawhan mahigala pabiling mag yangungo aning tanan mga kaigsoonan. Ang katawhan Pilipino number one mao'y mapiktuhan mga igsoon. All right. Now, unsa man kining mga butanga mga kaigsoonan nga angay usbon karon? Dini karon sa tuang gobyerno? Ha? Base diha karon sa ilang survey nga gipahigayon? Okay. Kay nakita dini karon mga kaigsoonan nga dunay grabing pagpangabuso no nga nakita dini karon mga kaigsoonan ang kini kuno karong survey. Nagkuha og taas og numero ni mga kaigsoonan 59% ang ginatawag nga wala kapugngi nga inflation. Okay. Unsa man ang inflation? Kana bitaw nga pagsaka sa ang kantidad sa imong kwarta mga kaigsoonan hilabihan na kagamay kumpara sa to mga palitonon. Let's say do na kay 1000 or 100. Mingon na lang ato 1000 mga kaigsoonan. Moingon na mga tao karon kanang imong 1000 kung ikumpara nato kaniadto magbaguod ka na no sa pagbitbit sa imong mga pinalingki ana karon mga kaigsoonan kaya na lang kayo ng bitbiton sa imong kamot mga kaigsoonan nga wala kay extra kusog no nga gigamit mga katrupa. Muna sa karon mga katrupa ang namatikdan wala mapugngi nga inflation. Unsa may hinungdan ani? Unya ato nahatagan og pagtagad. Ikaduha, kining ginatawag nga graft and corruption sa Pilipinas. Yes. Og sa to lantaw usa ni sa mga posibilidad mga kaigsoonan nganong ang atong panggobyerno dili makapugong sa inflation gumikan kay wa na sila dagway mahiga lang nga ikapakita ngadto sa mga tao para awhago ng mga tao nga antos usab. Ha? Kinabalot na sila, giputos na sila mga kaigsoonan sa kining ginatawag nga issues corruption. Ikatulo, kining ginatawag nga pagpataas sa sweldo alangadto sa mga trabahante mga kaigsoonan. Mao ni ang mga butang nga ginahisgutan sa mga tao atol sa gilusad nga survey. 36% ang nakuha nini gikan sa mga Pilipino nga nag-awhag sa gobyerno nga patas i ang sweldo sa mga mamumuo. Tungod kay ang sweldo nila karong panahon na mga kaigsoonan dili na makasapar sa kinibang mga palitunon nga hilabihan ka mahal. Mao ni mga butang, tulo ka mga cases, tulo ka mga issues nga nag-rotate mga kaigsoonan nganha sa usa ka kinabuhi sa Pilipinas. Nga hangtod sa pagkakaron, nagpabiling problema. Why solution? walay gipropose nga solusyon atong gobyerno nga nakita karon sa katawhan ng mga Pilipino. Ang pangutana, mahatagan ka kini og tubag sa tuang gobyerno karon? Ang ultimo ang atong Senado, nining mga panahon na wa paghihapon magkasinabot mga katrupa o kinsay leader nila diha. Kasi pagtuo sa uban, nagpabilin pa man gihapon kining si Senate President Alan Peter Cayetano as President. Gumikan kay illegal ang numero sa gitawag mahigalang nga numero nga Erwin Gatsalian nga siya karon ang kinibang ginatawag nga acting Senate pro tempore o Senate President. Although siya gi-acknowledge sa Palacio sa Malacanang, pero kulang man sila ihap mga katrupa. Ang graph in corruption doon ay mukabat sa 47%. Unsaon nila karon sa pagsulbad ani? Nga mingo na magkaroon ang mga tao nga ang doon ay ginatawag na Senate of the Palace, Senate of the Philippines o Senate of the Palace mga katrupa. Palacio sa Malacanang. So kining ginatawag nga Senate of the Palace mo ni nagaprotekta mga kaigsunan, ginatawag nga protektor sa korupsyon dinhi sa tong nasod sa Pilipinas. Aben, masulbad ka kining korupsyon sa tuang nasod. Nga ultimo mga kaigsunan ko gihinganlan sa ginatawag nga 18 brave marines. Ang pipila ka masenador diha nga apil na lambigit sa korupsyon sa flood control scam. Siya naman hinon karon na nag-lead sa investigasyon. Naunsa naman ang hitabo? Ha? Og ang inflation rate mahigala nga dunay 40 o 59% gikan sa marespondents nga miingon nga kini ang dapat unahon sa gobyerno. Ang pagpabarato sa tanan nga mapalitonon nga grabing pagsaka sa presyo mga kaigsunan. Tanan unya to ni hatagan og pagtagad sa tuang padag-uban. Sa tubagbalik kuman lamang sa magpabilo samtang atong oras sa alas 5:01 gihatod kanato sa Samsung Plus Coffee Mix kapi na tambal pa.
5: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
3: Southern Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: In Davao City, XFM 89.1.
2: XFM.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
7: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
8: Balik tama katropa dinhi karon sa panaguban sa Exciting Pilipinas alas 5:08 na sa buntag Philippine Standard Time. Good morning usad ay karon mga kaigsoonan sa tuang mga kaigsoonan karon no nga nagasunod sa tuang panaguban sa tuang programa si Martin Navarez Manggiran na vlogger. Good morning. Good morning Sir Martin Navarez Manggiran. Si Ningski Ventura, good morning Sir Brix. God bless you too Ma'am Ningski Ventura. Salamat kayo sa iyo kay kamuntag mga kaigsoonan ga mata na. Hinaot ko nga nakapangapi na mo diha karon. Si Uncle Dars gikan sa may Surigao del Sur. Sa lugar sa hinatuan may buntag nimo Uncle Dars. No, sa tanan nato nga mga kaigsoonan diha dapita karon may buntag kaninyong tanan mga katropa. Follow, like and share lang mga kaigsoonan ha. Parang ato ang mabasa usab, acknowledge na to kanang inyuhang mga pangahan diri mga kaigsoonan ko. Pakibutang lang og asa dapita nga lugar para ma-acknowledge po nato kanang inyuhang mga lugar mga katropa. Si Sir Tristan White Gulay, mayong buntag katropang Bricks, may buntag po nimo Sir Tristan. Si Sir Tristan na White Gulay, mayong buntag ha. Sa tanan nato karon nga mga kaigsoonan. Si Ma'am Jing Pigarido, si Ningski Ventura, Jing, si Richel Peach Sidinho, may buntag ha. All right.
9: XFM report.
8: Oh, dali lang kay ato ang dawaton niya mga reports gikan sa to mga kaubanan.

0: Okay. Alas 5 Jess na maigala sa buntag din karon sa ato ang panag-uban si Timpaha. Nadiri si Ma'am Ruby May Pukusawa. Mayang buntag Ma'am Ruby May Pukusawa. Naba ka sa Pilipinas nun, Ma'am, o napaghihapon ka sa Japan? No? Sa Davao. Okay. Alright. Mga kaigsunan, atong gilantaw, no? Na lantawan na to ang katong isyo may kalambigitan sa kinibang survey. Okay. Ang pinakulahi ko nung survey sa first quarter sa 2026 mahigala sa Pulse Asia Survey. Alright. Kaya kinimanggun, usamanggun niya sa kanangkuan ba, threshold or sukdanan mga kaigsunan, no? Sa unsa na ba ning ato ang nasod? No? Napabatay kaugmaon ani wala na. Mm. Now, dire makita na to og unsay dapat i-rehab mga katropa, i-rehabilitate para nga maging tul-id ang dagan sa panginabuhian sa mga tao. Ang atoa mga dire ba kay more or less para bang dependent ang hundreds of thousands of Filipinos ngadto sa atong gobyerno. Now, if ever ang atong gobyerno mahigala di magtinarong, magbinulakbol mga katropa, kung sa kumbaga murabag nag-eskwela mahigala kanunay nga ambak pa din. Ha? Cutting classes ba? All right. Now, wagi maayong dangatan mga katropa ang ato mga igsoong Pilipino. Ha? Ang sangkuhan sa mga Pilipino ani gusla gutom mga kaigsoonan. All right. Now, balikan nato kining gikaingon nila diri karon nga survey no sa Pulse Asia sa first quarter, unang quarter sa ato pa January, February, March ngadto sa April. Okay. Now, nagpakita nga inflation grabing pagsaka mga katropa no. Pagtaas sa presyo sa mga palitunon, di pa ang isyo sa corruption, graft in corruption sa gobyerno. Mao gihapon ang duha ka pinakadako nga gikabalak-an sa mga Pilipino karon. Now, mo na tong imbutyag na ko kaganina nga ang pinakataas o pinakadagko nga numero nga nakuha diri karon mao kining number one, huwag ipugngis gobyerno kining inflation rate. Ikaduha, kining graft in corruption, mga katropa. O ang ikatulo, mao kining ginatawag nga sweldo sa mga mamumuo. Now, kung atong sundon, mga katropa, no, doon na kinisay mensahe, kining survey, dili lang kinay political nga isyo diha karon sa issues corruption, mga kaigsunan. Alang nako, no, para kinay sa daghang mga Pilipino, konektado kini sa ekonomiya kay ang kwarta nga mawala sa korupsyon mamahimong makaapekto sa serbisyo ngadto sa publiko. Hmm. Di ba nakita na ninyo karon mga katropa? Nga nakasalamuang mga katropa kini bang ato ang gobyerno karon? Oh. Kay although regionalized mahigil ang mga incidents. Diri karon sa dito sa Manila kuno gabahan na sab dito. Actually kini nga ang atong gobyerno karon labi na ang pipila ka mga ahensya nga mo hintungdan sa mga proyekto nga gipangkawat ang kwarta. Kulba-kulbaan na ni sila makaigsunan ang kabuhi misaka na sa ulo. No? Basta panahon kini magbaha, ma-recall na pod ang kining flood control project. Ma-recall mga kaigsunan ang GOSH project nga gibayra na pero wa nakita mahiga lang natukod ba ang proyekto. Oh, karon. Muna usa sa mga hinungdan, konektado kini sa ekonomiya mga kaigsunan. Sigurado ta. Kung kawaton ang kwarta nato mahiga lang atoong buwis, kawaton sa pipila ka mga public officials, no? Ang mahitabo diri karon mahiga lang nga mamahimo makaapekto kini serbisyos publiko, infrastruktura o presyo sa mga palitonon equals maglisod ang panginabuhi. Now, sa pinakasayon karon nga mga pulong, ah, gikan og alang ngadto sa mga tao, ang reklamo sa katawhan mao ang number one. Mahal nga palitonon. Unya, naapay kwarta sa gobyerno nga posibleng mawala tungod sa ginatawag nga korupsyon. Ehantun sa pagkakaroon mga katropa, wa pa mangit gihapon ni maresolba. Katong giingon mga higala ni President Bongbong Marcos nga diay korupsyon kapal ang mukha nila, mga kaigsunan sa katong mga nangawat o kwarta mga katropa sa flood control scam. Wa pa may na kuha na ni karon. Wala pa may na ingon nato mahigala ang katong nag-allocate sa pundo. Wa pa man nga preso. Gawas nun pa man. Hinuno ha, ang katong naapil ko no, allegedly ha, allegedly, ang naapil mga katropa diha karon sa kinibang affidavit sa Osaka kanhing opisyal sa DPWH, mapahinon karon ang bilanggo o kinima o si Senator Jinggoy Estrada. Pero ang tao mahigil ang mismong kawatan, naagawas nun mga katropa, protektado pa sa kining ginatawag makaigsun ng Department of Justice. Kaya naka-avail man sila sa kining ginatawag na Witness Protection Program. Hindi mo kang Witness Protection Program nga usa ka kakawatan. Ha? Mga kaigsunan. Muna yung problema karon mga kaigsunan ko kay ang nangulo sa kawatan, ha? O gahimo, ga-fabricate ko no allegedly o istorya batok nga to sa uban, ilabi na o kontra sa politika, mga kaigsunan. Mapriso ilang kaatbang, sila gawas nun mga katropa. Kuan pa, kanabang pinaypayan pa. Diba? Ano na ito, Michael? Hinapuhap ni. Gipanghapuhap ni mga tawhana, mga katropa. Gipangga ni todo. Gumikan kay ang tinod nga mastermind sa kawat na mahigala gilibutan o gwardya. Giprotektahan sa mga security forces. Alright. Now, ang puntong legal nga itong ginalantaw din karon sa isyo sa inflation o corruption mahigala, base da karon sa survey ha. Kinibang resulta sa survey, nagpakita kini mahigala o maingunta, dili, maingon na ito, matukib, no? masukod, no? Nga kagulanan, epekto, kasakit, no? Alangad to sa mga ordinaryong Pilipino sama nato. Yano nga mga Pilipino bang matawag ba nato bang hand to mouth mga kaigsunan kong panginabuhian sa mga Pilipino. We are part of that mga kaigsunan nga grupo sa hutong sa mga Pilipino. Kay kana bang dili og di ta mo trabaho mga kaigsunan, wa tay is saksak diha sa tuang baba mga kaigsunan. Di ta mo batik ka busog mga kaigsunan kung di ta maningkamot sa pagpanrabaho. Oh. Now, tungod din kinibang kasakit nga gibati sa mga Pilipino gumikan sa ang mga precious palitonon mahal di apay corruption mahigala pangutana nila diha karon mga kaigsunan kung mahatagan ba ni og solusyon. Kinibang reklamo sa mga tao nga mahal ang mga palitonon unya naapay kwarta nila nga naapay kwarta sa gobyerno buhis sa mga pobreng Pilipino og sa mga Pilipino maingunta mga wala posibilidad gumikan kay gipangkaw-kaw, gipangkawat, gisulod og malita. Diba? Now. Tinod na mga kaigsunan ko. Makaapekto kini ngadto sa ordinaryong mga Pilipino, batio nila ang kasakit, batio nila ang kagusla, mga kaigsunan, kagutom. Malimta na ang pagpanerbisyo ni ini karon mga kaigsunan gumikan kay nanamay daw pag-alanganin sa pipila nato ka mga public officials. Gumikan kay nawad-an ni sila og pagsalig trusts gikan sa public, gikan sa publiko. Oh, hinungdan nga wa na sila dagway nga makaatubang ngadto sa mga taong Pilipino nga mga magbubuwis. Mali uaw ni mga tabaghat. Ha? Nga mura baga ma makalanganin, mag-atrasaho, mga kaigsuna, no? Now, kung musaka ang presyos mga pagkaon, apil na diha karon ang gasolina, petrolyo, no? O serbisyo, mas mabugat kini sa mga pamilya nga gamay ra in town kayo og kita. Samtang isyo sa corruption, nagpasabot nga ang katawhan na ngayo og mas limpyo, mas epesyente og mas accountable nga pangagamhanan. Asa ba accountable ani karon mga kaigsoon na ato nakita? No? Nga murabag persecution naman hinoon kini ang nakita karon. Tanaw ra gud ang atong Senado. Diay Senado mahigil ang gusto og investigasyon para nga ma-pinpoint og kinsa gayud ang ulo mga kaigsoon sa kawat. No, tinuod ba nga ang ulo sa kawat kanang naagalingkod sa Palacios Malacañang o kaning pangulo kanhi mahigala sa House of the Representatives sa HOR mga kaigsoonan. Ha? Karon ang uban nga mga senador, dili nila daw dili nila buot mahigala nga kini maimbestigahan. Ha? Maghimo og saktong ihap para ilugon ang mayorya sa Senado. Kone karon ang dagway mga kaigsoonan. Ha? Nga gitag ni sila karon mga kaigsoonan sa pipila ka mga tao nga mga protektor sa kawatan sa gobyerno mga kaigsoonan. Nga mga senador mga kaigsoonan nga nagapatuo nga sila nagserbisyo sa mga tao pero nagserbisyo di ay sa mga kawatan. Muna tinuon mga kaigsoonan. Ha? Kay bisan kinsa mga gala, bisag asa kay napita karon sa lugar aning nasura mga katropa. Mga suok-suok nga mga lugar. Makapangutana ka, doon na ba'y korupsyon o ha? Ug na may korupsyon, kinsa ang inyong pasanginlan. Oh, kinsa ang ginalantaw ninyo karon nga mga kawatan, mga katropa diha karon sa gobyernong mga buhat. Alright. Now, gustohon karon sa mga tao nga limpyo ang ato ang panggobyerno. Unsa ang paglimpyo ani? Ha? Kuno galing mga kaigsoonan ko di ay buot mohinlo pinagi sa paglusad og imbestigasyon, di makalusad sa imbestigasyon gumikan kay ginahulga og mga kaso. Look what happened sa ato ang Senate. Ha? Tungod kay kining ato ang mga senador, mga kaigsoonan mo ni bugtong paglaom karon para ma-identify na to, ma-pinpoint na to o kinsa ang angay mga tubang sa kaso mga kaigsoonan sa responsibilidad mga kaigsoonan nila, no? Kinsa ang angay nga mag-atubang mga kaigsoonan sa kinibang manubag diha karon sa isyu sa kawat mga igsoon sa panudlanan sa gobyerno. Okay. Now, ang mga punto din karon mga kaigsoonan, kinibitang sa atong konstitusyon, kining ato ang mga public officials ni, giisip ni diha karon sa atong konstitusyon nga kinibang puno nato sa pagsalig. Sila ang atong inasaligan gayod. Oh. That is why doon ay eleksyon. Gumikan kay magpili ta og tao nga maayong mubantay mga higala sa kaban sa gobyerno. Sumama pa sa itong konstitusyon, public office is a public trust. No? Ang 1987 na ito nga konstitusyon igsoon, nag-ingon, diya karon sa mga artikulo mga kaigsoonan, sama sa Article 6, Section 1, no? Nag-ingon nga ang serbisyos publiko o sa kapagsalig sa katawhan, mga kaigsoonan. Pag serbisyo kuno diha kun ang tao mahigala wa nay pagsalig nimo. 'Di ba? Tanaw na to mahigala kung musalir ba ang imo mga pagpaningkamot. Wala na. Ha? Tanaw ra kun nimo mga kaigsoonan na kana kung tinuod tong mga video nga nakita nato mga kaigsoonan. Tagaanta na lang mo example gamay. Si President Bongbong Marcos kuno may adto sa may General Santos sa usa ka gymnasium dito, sa usa ka gymnasium. Ni kamay kaway siya sa iyang kamot pero ang mga tao mahigala muraga dihins pansin. Murag wa nakakita presidente. Unya ang uban hinon, imbis nga si Marcos ni Sod dito mga kaigsoon, ang singgit-singgit o Duterte.
1: Binuang!
0: Oh. Muna mga kaigsoon, nga binuang ginialangan to sa kinibang kampo ni President Bongbong Marcos. Kana mo singgit-singgit mamo o Duterte nga Marcos mangkong dako. Diba? Na, sa may bot pasabot ani? Ha? Ang ipasabot ni ana mga katropa nga nawad-an og trust, nawad-an og pagsalig ang mga Pilipino kang President Bongbong Marcos. Og mas ni pabor sila dito na pildi kini naparot karon kini si President Bongbong Marcos sa comparison mga kaigsoonan. Doon na siya deficiency of comparison mga kaigsoonan. No? Deficit siya dang dapita mga katropa. Gumikan kay ang mga tao mas misalig pa sa katong gipapriso nila dito napita sa Hague, the Netherlands sa ICC. Kaysa kasamtangan nga presidente nga si President Bongbong Marcos. Di ba? Now. Muna ginaingon mga kaigsoonan nga ang mga opisyal kinahanglan nga manubag sa publiko og magdumala nga dunay responsibilidad, integridad o hustisya. Kay kung wa kanini mga puntuha mga katropa, mura lang ka kiko-kiko mga kaigsoonan kung ingnon ka kiko asa dapita ang tuo, asa dapita ang wala sunod ka. Oh. Now, muna hinungdan mga kaigsoonan nga muatubang sa mga tao, ang mga tao muragawa nakakita mga higala o tao, kundili nakakitag multo. Oh. Asa na ka diha mga kaigsoonan? Dili ba na binastos mga kaigsoonan kung nisood ka dito sa pundok sa mga tao tapos musinggit ka o singgitan ka, mamatay ka na, Marcos! Mamatay ka, BBM!
2: Exciting!
0: Ha? Mura ka gilibak atubang mga higala sa mga tao, unya gipabati pag yun ang libak. Mga kaigsoonan. Oh, BBM, mamatay ka na! Murag, kuan ba no? Lahi kayo nga sugilan nun, mga kaigsoonan. Very awkward, mga kaigsoonan. Now, kung iskuta na to diri karon mahigala nga to ang Republic Act 3019, kining ginatawag nga anti-graft and corruption. Gitudluan ang mga tao diri mahigala sa dili paggamit sa ilang posisyon o personal nga intereses. Otherwise, mangawat ka. Otherwise, maghinambog ka nga, I am the power, the most powerful man of this land. Gumikan kay powerful kayo ka, pwede na nimong kaukaon ang tanan nimong buot kaukaon. Pwede na nimong mahigalang sarapon ang tanan nimong pwedeng masarap nga kwarta mahigala sa kaban sa gobyerno. Ha? Gumikan sa imong pagka-powerful, ang uban nga mga senador muluhod sa imo. Muluhod mga kaigsoonan gumikan kay mataranta mahadlok basin unya og mapriso. Pero iba o iba ya, mga kaigsoonan ko. Doon na mo'y termino. After all, pag human sa inyong termino, kamo na po ang manubag karon sa mga tao. Now, gingnan sila sa Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019, nga kining mga naa sa gobyerno, dili dapat magpasagad sa paggamit da karon sa ilang posisyon o personal mga kaigsoonan nga interes. Or baka paghatag og pabor, sa dili patas nga mga pamaagi mga kaigsoonan sa ato pabor-pabor mga kaigsoonan ko dunay mga biases ang kining ilang paghatag og pabor mga kaigsoonan ko. Now tiha mo na manghilabot ka diha karon sa trabaho sa pala, sa Senado unsa may labot sa executive office mga kaigsoonan diha karon sa legislative office nga separate man ilang function mga kaigsoonan. No. Now may contact, transaksyon nga makadaot sa gobyerno, wa may nakita na to diha nga mga transaksyon mahigala nga di makadaot, no? Karong panahon na mga kaigsoonan. Number one, nga makadaot og resibo mga kaigsoonan. Ang flood control project mga katropa. Number two, ang alleged pagbaligya sa kwarta o kinibang pagbaligya sa Bulawan nga iyas gobyerno. Muna sa karon mga kaigsoonan, plus na pa yung mga plunder law. Ha? Dili pwedeng mangawat mga kaigsoonan ang mga tao, otherwise mapriso ni sila mga kaigsoonan. Seryoso kini nga korupsyon mga kaigsoonan pag once na plunder na. Dili na piso mahigilap, billions na o pesos ang gipangkawat ani mga katropa. Now, budget sa public funds kinahanglan nga transparent. Mo ni si husto. Kaya kung dili transparent mga kaigsunan, doon na di mga insertions, mga kaigsunan ko. Although, dito sa deliberation, makita ni mo dito mahigil ang transparensiya, kaya ginadibatihan mga igsoon ang kantidad sa kwarta nga igahin para sa nasudnong budget. Apan, pagkatapos mga kaigsunan, pag-abot dito sa Baikam, doon na di ay tago nga pamaagi, sikreto nga pamaagi, mahigil ako kini mo ay ginatawag nga budget insertion. Muna mga kaigsunan, inflation o responsibilidad sa gobyerno. Dili tanang inflation direktang sala sa usa ka administrasyon. Aminado ta diha mga kaigsunan. Kay dunay factors ani mahigila nga moy inyungdan ngano nga dunay inflation. Like for example, fuel prices karong nga nagka-muritsing. No, mahal ang fuel prices. Unya supply sa mga pagkaon. Panahon, dunay-dunay gubat sa pipila ka mga kanasuran, mga kaigsunan. Muna siya karon ang nahitabo. Fuel prices, tanaw ra gud ha. Ang mga kumpanya na sayon ba mo? Ang mga kumpanya mahigala sa petrolyo karon, mga gas stations ha, pitsi-pitsi na lang ilang kumprada. Dili na mga kaigsunan ko volume. Matawag na to mga kaigsunan nga, mangumpra na lang ni sila o kining ginatawag mga kaigsunan nga 4,000 liters. Instead of 14, tanaw nang dagko kayo nga mga tanker, kita nyo na. Ang isa ka tanki ana na isuod nga 16,000 liters, ang isa 14, ang isa 12, 10, 8. Oh. Doon na pa mututal na siya mahigil ang 24,000 liters. Wala na tay, wala na tagsan na lang karon mahigil nga doon ay mga gas stations nga mupalit o volume nga petrolyo. Nga naman, gumikan kay kining ato ang Department of Energy, walay control mga kaigsunan sa presyuhan. Every other week, mga kaigsunan, doon ay changes of fuel prices. Ha? Muna mga higala nga, murata ga basketbolan karon sa NBA o PBA. Kada simana, utro-utro ang presyo sa petrolyo mga kaigsunan. Na, kisa may mabuhi diha karon be. Aber, mga kaigsunan. Alas 5.32 na sa buntag Philippine Standard Time. Kining atong oras gihatod ka nato mga kaigsunan ko sa Crop Gold Foliar Fertilizer, ang kaabag sa itong mga mag-uma para sa abundang ani o kita sa pagpanguma. Alas 5.33 na sa buntag Philippine Standard Time.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
2: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicides. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, pero may mabilar kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Yun niya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, yun niya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert Tene, sir. Tagamatanaw.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
3: Kaklarik sana.
12: Exciting!
16: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
17: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
18: M2C Graphics, Davao.
19: Sister Pain.
20: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
21: Usa ka call center agent.
20: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
21: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
23: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili. Nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
19: Southern Gold Coffee Mix.
0: Nangitaba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Tracking Corporation. DX3 Tracking Corporation. DX3 Tracking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Long have we waited.
15: Panduway First Five.
2: Zach Tabudlo.
15: Woji.
2: December Avenue.
15: Parokya ni Edgar.
2: And Kamikaze.
15: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
2: Panduway First Five.
15: Brought to you by Panduway,
2: the world's number one rum.
15: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
2: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
15: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
2: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
22: XFM.
3: Kaklarik sana.
24: Exciting.
25: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
26: Kaklarik sana.
24: Exciting.
27: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
28: Balinta mga katrupa, dinikaroon sa toang panaguban. Alas 5.41 na sa Buntag, Philippine Standard Time.
29: Balinta mga katrupa.
28: Oops, sadali lang ha, kay Medyo Murag ay misod. Misod niya, kadali lang yung kayo mga katrupa. Kaya ito aning i-adjust. Alright. Okay. Tara. Ato na ba ito nagkaroon mga reports gikan sa itong mga kubanan?
27: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
28: Hello, liburer, mga higilang, ang daladalag, mariwana, binyag, di siya dakpon, dakpan, mandiay. Diyan inapita sa may Sirawan checkpoint. Kadubang sa balita, si Kadubang June Marata. Kadubang June Marata, good morning, please come in.
27: Live report. Live report.
30: Yes, Akatrupang Prince, good morning. Himasriha sa ngusa ka 25 anyos, ngusa ka libure, diyan na dakpan gini, pinagi anahul kini, pinagi usap sa mga maaptiko na itong mga kapulisan o kasandaluhan, niya sa may Sirawan at checkpoint, bato pa, bandang La City 15, antak na sa Kabuntagon, kining naisgutang ang suspect sa kay kini sa iya nga pinikab, gikan kini dito sa mga data hero Aragos, 25 anyos kini usa kani kaliburit og lumulupyo kini sa may kilometer 29 hagun ni Davao del Sur. Sakay kini siya hang tricycle paingon kini diri sa to ang dakbayan sa Davao. Apan sa natiktikan kini sa iya hang atubangan mismo nga dunay bag nga gibitay og dito sa pag-check nini sa to ang mga kasundulan og kapulisan sa task force Davao. Dito nakuha og nakita kini usa ka puto sa gikatuhan nga marijuana. Kasamtang kaning may sugutan nga suspect ang mi-admitar na nagagamit ngayon siya sa nisgutan nga droga. At magatubang sa kasong pag-isupak sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drug Act of 2000. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, sa tropang June Marata, XFM News.
27: Live report. Live report.
28: Nasalamat na kadupang June Marata sa report. Good morning Rex Ordanisa o Ordinisa. Good morning ni mo Sir Rex. Good morning mga katrupa kuno, mga kaigsunan. Si Dato Makusyog. Si Dato Makasyog, good morning. Si Helsu, Helskiho, morning katrupa, good morning. Si Ma'am Ruby May Pakusawa sa Japan daw siya karon. Oh, Ma'am Julie.

0: sa dalan og kabalayan sa General Santos City. Ah, ano bang murag tubig man yata na nga gumikan sa linog mahigala, misaka ang tubig sa taas. Mo na milusaw mahigala ang kayutaan, mihumok. Atong i-check karon ang report ta katrubang mo sa balita si katrubang Ivan Pulunan. Katrubang Ivan Pulunan, good morning, please come in.
1: Live report. Live report.
2: Nagpaklaro ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung FIVOLCS Region 12 nga walay fault line ang General Santos City apan liquefaction ang inungdan sa pagkaguba sa pipila ka kadalanan ug balay sa Jansan. Sumala ni Kathleen Papiona, Senior Science Research Specialist sa FIVOLCS, liyong aduol ang dakbayan sa mountain area, subduction zones ug trenches sama sa Cotabato Trench. Walay active major fault line sa Jansan apan epekto kini sa gitawag nga liquefaction, usa ka lagsaon nga pinomina. Diin ang mga sediments o kung luag nga yuta hilabi na mga dapit sa kadagatan mukalit og kahumok, mulubog o kaha mugawas ang lapok tungod sa kusog nga pagtayog.
3: Kasi malambot po yung lupa nyo dito, matakapal po ang sediments, tapos nasa may bay area kayo, so saturated ng water. So ang liquefaction po, yun yung po kapag ka meron tayong very strong ground shaking, nagsishake or yung ating mga sediments po, lalo na yung mga buhangin, pag saturated po yan ng tubig, nagiging para po siya nagliquefy, no, lumalambot, parang kumuloy yung effect. And so lumalabas po yung tubig, nagkakaroon po ng bitak-bitak yung mga lugar.
2: Subay sa FIVOLCS City Scale Liquefaction Hazard Mapping o Geotechnical Studies, nakadepende ang resulta sa liquefaction risk base sa soil type, groundwater level o low-lying coastal areas. Hinungdan lain-lain ang epekto sa linog sa Barangay Katanggawan, Ligaya, Lagaw, Baluan, Buayan, Bula o Dadyangas East kung itandi sa laing lugar sa Jansan o kasikbit nga probinsya. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang monitoring sa nasampit ng buhatan sa mga apektadong lugar sa Southern Mindanao. Mga katropa, sa panahon sa katalagman, lawas galigon ang masaligan. Tumar o Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
1: Live report. Live report.
0: Nasalamat karubang Ivan Pulunan sa report na nukad gikan sa XFM Jensan. Sa pikas kabahin, may gala, alas 5.47 na may gala sa Buntag, Philippine Standard Time. Kining ato ang oras, may gala, atong gihatod kinikaroon sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Doon ay dakong abag mga kaigsunan para sa tuang pag-atiman sa maayong panlawas, pagpaligon sa tuang kabukugan o pagpaligon sa tuang mga muscle. Layo pagkita mga higala sa mga viruses, gumikan usab sa presensya sa VCO, Virgin Coconut Oil. Parahin ta mga higala, dinikaroon sa pagkuha sa tuang mga balita, gikan sa tuang mga sister station sa XFM Network Philippines, at tuang na to karon ang XFM Bukidnon. Nanguna kuno si Governor Roque sa ginatawag nga Trust and Performance Rating sa mga gobernador sa Northern Mindanao. Katrubang mo sa balita si Katrubang Hanilo Tabios. Katrubang Hanilo Tabios, good morning. Please come in.
1: Live report. Live report.
4: Nanguna si Bukidnon Governor Rogelio Roque sa Trust and Job Performance Rating sa mga gobernador sa Northern Mindanao base sa resulta sa Boses ng Bayan ug Index of Governance Survey nga gipagawa sa RP Mission Development Foundation Incorporated kon RPMD nitong Hunyo 13 hangtod 14 ning tuiga. Si Governor Roque maoy nakakuha sa labing taas nga rating sa tibok Region 10, kinsa nakakuha og 79.4%. Gisundan usab ni Misamis Oriental Governor Juliet Oy nga adunay 77.8%. Ana sa katulong pwesto si Misamis Occidental Governor Henry Uwaminal nga may 75.7%, samtang ikaapat si Lano del Norte Governor Khalid Dimapuro nga adunay 73.2%, ug ikalima si Camiguin Governor XJ Romualdo nga nakakuha og 68.9%. Gikataho nga gihimo ang survey gikan Abril 1 hangtod 8, din moabot sa 5,000 respondents ang interview may tungod niini. Hinuon bisan sa ranking, nakapasar ang tanang opisyales sa 55% nga governance benchmark sa RP Mission Development Foundation Incorporated. Nagpakita usab ang resulta sa survey nga ang mga botante sa Northern Mindanao ginabase ang ilang evaluation sa mga opisyales sa ginahimo niini sa matag probinsya kaysa ginadapigan sa politika. Mga katropa, para dili ma-stress og dali kapuyon, mag-premium D3 soft gel capsule nga good food supplement for you.

0: Ang premium D3 o ang vitamin D3, usa ka important nutrient alang sa overall health. Mohatag kini og kalig-on sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Anilo Tabios, XFM News.
1: Live report. Live report.
2: Salamat karubang Hanilo Tabio sa report na nukad gikan sa XFM Bukidnon. Thank you so much sa Brad Dante Bakong for watching. Dadapita sa may Canada. Si Ma'am Jing Pigarido, pabiling yun o kihapon siya nga nagalantaw, no? Dadapita sa may Maharlika Village, Matina Playa, Amping Tangtanan, mga katrupa. Thank you so much! On that note, wala naman tayo oras, mga katrupa, dinikaroon sa ito panaguban sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Giniinyohang alagad, katrupang Bricks Flores. Magbiling kanyo ko sa kamay buntag, dalaygon ng Diyos Davao. God bless Philippines! Alas 5:51.
3: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
4: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
3: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: XFM.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
1: Santone Gold Coffee Mix.

0: paalala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kaayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kaayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Exciting! Summer man nakatrupa.
7: Ang saya
8: sa summer! Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
7: Katropa.
9: Summer na. Katropa.
7: Kaklarets, Ana.
8: Exciting.
7: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1, Davao City.
1: Oras sa XFM 89.1, alas 5.59.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
3: Express Balita, Express Balita. Headlines, headlines.
4: Ateneo de Davao University nagdalit og full scholarship alang sa tanang igsuon ni Rene Baterbonia. Kustisya padayong gipanawagan. Hinabang gikan sa national government og private sectors, miabot na og kapin 20 million pesos samtang ayuda sa DSWD, himuong house to house. Peace deal tali sa Iran og US, hapit nang mapirmahan, sumala ni Trump. Jalen Bronson, nahimong finals MVP sa NBA. Anthony Jennings, nakat-on sa mga pagsulay sa iyang kinabuhi. 74 anyos nga lola, nakadani og milyon-milyong followers tungod sa iyang bataon nga panagway. Alang sa health alert, pagpunay og panakit sa kilid og buko-buko, timailhan sa mas seryosong kondisyon.
3: Express Balita, Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita.

0: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
7: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutun nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
6: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
7: The Secret of Health.
6: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
12: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
13: Santon Plus Gold.
12: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
13: Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold.
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
7: The Secret of Health.
6: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
7: Vision Next, daghan na ang natabangan.
2: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
4: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
7: The secret of health.
6: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
7: The secret of health.
6: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Sistapain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sistapain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton og likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sistapain.
14: Sistapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sistapain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Joseph, uy sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha, tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
14: Southern Gold Coffee Mix.
17: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
18: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
1: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: X-F-M.
19: X-F-M.
3: Kaklarik sana!
20: Exciting!
21: Exciting summer man nagkatrupa.
22: Ang saya summer.
21: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
22: Katropa.
23: Summer na, katropa.
24: Kaklarik sana.
21: Exciting.
23: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. Davao City.
1: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Noong nakaraang linggo at yung death toll abay pumalo na po sa 61. Nakakalungkot ano? Samantalang umabot naman sa 1,403 ang mga nasugatan at 4 na po pa o 40 ang iniulat na nawawala. Hanggang kahapon daw po ay nakakaramdam pa ng mga aftershocks ang mga kababayan po natin dyan at nakakapag-record pa ng magnitude 4 na aftershocks ang Philippine Volcanology and Seismology. And speaking of, meron ding dalawang lindol ang naitala kahapon ng PVOX, isa dyan sa Hinatuan, Surigao del Sur. At yung isa parang, kung hindi ako nagkakamali, parang Himamaylan, parang ganon. Oh, pero ganon pa man, ingat-ingat po mga katropa. Eh, alam po ninyo, hindi natin alam kung ano yung mga, hindi katulad ng mga bagyo kasi itong lindol, bigla-bigla. Ingat-ingat po palagi at siyempre dapat nakahanda ang ating mga tinatawag na go bag o yung mga bag for emergency. May damit, tubig, ganyan, mga paunang gamot, lunas, ganyan. Ihanda po ninyo yan palagi at ng at saka ano, medyo kasama na rin ngayon mga baterya, mga power bank eh. Pero huwag naman kayong mag-ano ng mga power bank na pagkalalaki. Baka hindi nyo naman mabuhat yung go bag nyo pag nagkataon. Oh, hindi po ito, anong tawag nito? Hindi po ito usapin ng pagiging alarmist. Pero pagiging handa ang dapat na iniisip at inaatubag po natin. Di po ba? Mahirap nang magkumahog kung kailan, kailangan. At wala kang maasahan ng agarang serbisyo mula sa inyong gobyerno. O bueno, babalik ha. Babalik ang inyong katropa George Bandola dito po sa Bullseye 641 na.
4: XFM Mega Manila.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako namamblema ngayon.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Ang kape ko,
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centen Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps, o

0: Laptops use substantially less power than desktop computers. However, whether you use a laptop or a desktop computer, adopting energy-saving practices, such as enabling power-saving features like automatic brightness and screen off, adjusting power settings, turning off peripherals, and shutting down the computer when not in use, can contribute to overall energy savings.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: XFM 99.5. Now in Mega Manila. Bullseye. Bullseye. Kasama ang inyong katropa. George Bandola. Bullseye.
3: Kahapon may mga nagtatanong na sa akin kung sino daw ba yung magiging susunod na ikalabing tatlong Judas. sabi ko naman, wala naman akong nakikita masyadong Judas. Pero mukhang mangyayari na nga yung sinabi ko dito sa Bullseye noong June 10. Naalala ninyo yun? Ha? Pwede na, Clyde, no? Parang ano, no? Parang kukunin, eh. Parang kukunin. Teka, bawasan natin. Ayan. Pwede na, siguro. Mukhang mangyayari na nga dahil si Senador Joel Villanueva ang sinasabing babasag daw sa deadlock sa Senado. Dahil inihayag ng anak ni Brother Eddie na si Joel na dadalo siya sa ipapatawag na special session. Naniniwala pa ba kayo sa mamang to? Kaya siyang dahilan nito, ha? Hindi daw maaaring pumili kung ang interest ng taong bayan ang pag-uusapan. Abay, ginamit pa nito ang Panginoon ni anak. Ay. Ginamit pa niya ang Panginoon sa pagsasabing maaaring inilagay di umano sila ng Panginoon sa posisyong ganyan para pagsilbihan ng taong bayan at hindi ng iilan lang. Nako, alam ko na ito. Matagal nang maugong ang balitang si Villanueva ang ikalawang Judas sa kampo ni Alan Peter Cayetano at dahil sa mga di umano'y kaso na nakambang laban sa kanya, mapipilitan o pipiliin itong dumagdag sa Senate block na suportado ng Malacañang. Naloko na. O ano kayo ngayon, ha? Kabilang si Villanueva sa mga di umano'y tumanggap ng kickback mula sa maanumalyang flood control projects nang direktang aminin ni dating DPWH Bulacan Engineer Henry Alcantara na binigyan umuno nito ng 150 million pesos ang senador bilang parte ng kanyang project insertion. O diba, totoo na naman yata ang hula ng Bullseye, ano? Siguro kailangan magpasuob ng Cayetano Black ngayon. Hindi kaya kailangan magpasuob nito. Hindi kaya kailangan magpasuob nitong Cayetano Black para matanggal ang malas at Judas sa kanilang hanay. Magaling ka, bata. Ha? Pwede bang sabay-sabay kayong magpasuob? Baka sakaling lumabas sa mga peke at tunay na oposisyon, na? Abay, kung dadalo man si Villanueva sa ipapatawag na special session, maaaring gamitin na ang pagkakataong ito na maghalal ng panibagong Senate President. 13 kasi ang kailangan, eh. Oh. Bukod sa magiging legal na ang kanilang ginawang pangaagaw ng liderato noong June 3, mababawasan na rin ang pagod ng mga otoridad kung sino pa ang hahantingin at kakasuhan. Totoo ba yun? Totoo ba yun na kapag hindi ka raw pumayag sa kagustuhan ng administrasyon,

0: eh sigurado may kaso ka. Pero kung pumayag ka naman daw, eh okay lang, ligtas ka. Bagay daw na ginawa nitong si Jinggoy, kaya siya yung nakakulong ngayon. At yung hinahunting din daw ngayon o kinakasuhan, bilo mo plunder ha, Nobel yun. Itong si Rodante Marcoleta. At may mga ilan pang senador mula sa Cayetano Wing ang pinagbabantaang kasuhan. Kabilang na rin dyan sina Robin Padilla, pero mga bailable charges naman yan eh. At ng ilan pang isinasangkot tulad ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Diba na isinasangkot din dun sa di umunay maanumalyang deal nung kanyang anak na si Congressman Leviste nung ibenta nito ang kanyang solar project. O edi ano na nga, edi malalaman na ngayon kung sino talaga. Ang masakit doon, kakibat ba nung pagbaliktad na yan ang kinakailangang boto nila? Diba? Eh kasi may mga sinasabi na kailangan daw bumoto rin sila ng pabor sa kung ano ang ididikta nung kanilang magiging block para dito sa impeachment na ito. Kapag once na sila ay masali o mapunta doon sa block na yan under Gatchalian and Tito Soto. Ano yun? Nagbenta ka ng kaluluwa? Ganun ba yun? Nagbenta ka ng pagkatao? Ganun ba yun? Grabe po ano? Pero sige, just for the sake of no argument. walang pagtutol. Sabihin na natin na ang mga pangangailangan ng bansa ngayon ay higit pa sa politika na dapat sana'y ipinapatupad ng mga mambabatas. Di ba? Tama. Dapat walang politikang kinikilingan. Di ba? Ang tanong dun, kaya nga kayo mga politiko eh. Di ba? Kung hindi kayo mga politiko, ano kayo? kahit pa paano naman kasi, deserve ng taong bayan. Deserve ng taong bayan ang isang independent Senate. Ang isang Senado na magpapatupad ng gusto ng taong bayan ng checks and balance. Diba? Kasi kung wala hong mag-check, wala hong babalanse sa mga nangyayaring ito, alam na ho natin yun. Pero ang sabi naman ng iba, teka George, historically, palagi namang pumapabor ang Senado sa kung ano man ang idikta ng Malacanang. Hindi naman ho. Marami hong pagkakataon na ang Senado ay nagpapakita ng pagtutol sa ilang mga pulisiya. Lalo na kung ang mga ito medyo nakakasama para sa taong bayan. Hindi naman ho sa lahat ng pagkakataon. Kasi ang nakikita lang ng taong bayan, ang nakikita lang ho ng taong bayan, kapag pumabor ang Senado sa mga pangunahing adhikaing batas ng administrasyon o ng gobyerno, akala nila pumapabor na agad ang Senado. Hindi naman ho siguro. Pero by this time, mukhang ganun na nga ang mangyayari. Diba? Kung wala hong matibay na paninindigan ng Senado bilang independent branch of the government at mawawalan ng pagkakataon ng taong bayan na ipagtanggol ang mga interest nito, wala ho, lalamunin ho tayo ng mga sistemang ito. Nako po. Ano kaya ang susunod na mangyayari, di ba? Ano kaya ang susunod na mangyayari? Kasi sa pagpaparamdam na nitong si Villanueva na sasama siya sa ipapatawag na special session, Eh, alam nyo na ho yun. Once na maging 13 yung mga yan, eh, goodbye, Cayetano. Samantala, hindi nyo pa ba nakikita? Hindi nyo pa ba nakikita yung pattern, di ba? Siguro naman, alam na alam ng taong bayan kung ano ang pattern, kung bakit napipilitan ng mga itong bumaliktad, di ba? Kapag hindi ka bumaliktad, di alam mo na, may titik-titikis daw sa'yo. Pero, Bengador ba ang ano, administrasyon? Kayo, sa kayo ang tatanungin ko, mga katropa, Bengador ba ang ano? Bengador ba ang administrasyon? Bengador ba ang mga ano tawag nito? Bengador ba ang mga namumuno ngayon at kapag ayaw nila sa mga ginagawa nitong isang branch ng gobyerno eh titikisin nila sa pagpa-file ng mga kaso? Sabi, ikaw na nagsabi niyan. Sana ho nakikita ho ninyo yung katotohanan, ano? Para lalong malinawan ang ating pagtingin sa mga bagay-bagay, ano? Huwag nang hintayin mahuli ang lahat. Imulat ang mata sa katotohanan. Mag-Vision X Plus na. Yan! Vision X Plus. Protektahan at ingatan ang ating mga mata sa polusyon at mahabang screen time. Lalong-lalo na yung mga mahilig gumamit ng computer, tablet, cellphone. Mag-Vision X Plus na po. Maaga pa lang para iwas panlalabo ng mata. Available po yan sa lahat ng parmasya, mga drug stores at Yes to Health clinics nationwide. Vision X Plus ha. Yung mga senador, pagbibigyan kaya natin ng Vision X Plus sa mga ito para nakikita nila ang katotohanan, ha? At nang hindi naman sila masyadong nabubulagan. Eh pero hindi naman kasi talaga masisisi, 'di ba? Hindi naman kasi dapat masisisi ay hindi naman kasi dapat eh, 'di ba? Kung wala rin yung iba na nagpakita ng interest sa mga pera ng bayan. Katulad dito, si, di ba? Yung mga sinasabing pagtanggap ng milyones para sa mga flood control projects, eh hindi ka naman talaga makakasuhan din kung hindi mo ginawa, di ba? Or, may matibay na dahilan na gawa-gawa lang talaga mga nasabing kaso, di ba? Oh. Tsaka, teka, ito lang ha, medyo ano lang ako, medyo concerning lang sa akin ito. Yun bang isang engineer, kapag sinabi niya na nag-deliver siya ng pera kay ganito ganyan, automatic ba yun na state witness agad? Kasi apparently, yung mga nagsabi niya na may mga state witness agad. Pero hindi man lang sila nakapagpakita ng mga ebidensya, ewan ko lang ha, na mga ebidensya na talagang nag-deliver sila. Halimbawa, yung si Alcantara, ganun, o si Bernardo, di ba? Ano yung patunay na talagang nagbigay sila dito sa mga senador na to? Di ba? Yun ho ang ano eh, yun ho ang dapat na ma-establish din kung talagang nagsasabi sila ng totoo. Dahil kung hindi, aba eh, pawang ano lang yun. Baka sabihin pa na nadadiktahan sila para lang madiin ang isang miyembro ng Senate opposition. 'Di ba? 'Yun ang ano diyan. Eh siguro naman meron ano. Siguro naman meron. Dahil kung wala eh baka hindi rin naman tatayo sa korte kung sakasakaling sila nga yung ituro bilang mga state witness sa pagkalaki-laking anomalyang ito. Matupad kaya ang pangarap ng taong bayan na mapanagot talaga ang mga may sala dito, ang mga talagang nagnakaw? o matutulad lang din sa mga dating serye ng nakawan sa pera ng gobyerno. O, di ba? Fertilizer fund scam, RSBS, Napoles, PDAF, o lahat ng yan, wala namang naibalik eh. Tapos ganyan, flood control, di ba? Wala man lang naibalik. Tapos pag binatikos mo pa sila, kasalanan mo pa. Ay siya. O sige po, saglit lang ha, saglit lang. In the meantime, magkape muna tayo. Zanton Gold Coffee Mix. Hindi lang basta kape ha, pwede rin pampabeauty. Kasi naman ang Zanton Gold Coffee Mix ay may glutathione at collagen. Working together para sa health and skin natin. Gluta para sa natural glow at collagen para sa radiant skin. Available po yan sa lahat ng parmasya, mga drug stores at Yes to Health clinics nationwide. Zanton Gold Coffee Mix. Babalik ang inyong katropa George Bandola, alas 7 na.
1: Mga katropa, exa

0: Bullseye. Kasama ang inyong katropa, George Bantola. Bullseye.
1: Limang minuto na po makalipas ang alas 7 ng umaga. Punta na po natin agad. Nasa kabilang linya na si Manila Congressman Joel Chua, isa sa mga tatayo ring prosecutor para sa impeachment trial ni VP Sara. Good morning po, Kong Joel.
2: Ay, magandang umaga po sa lahat po ng inyong taga-subaybay.
1: Maraming salamat po sa pagpapaulak, Kong Joel. Ayan. Kahapon, meron po akong nabasang balita mula sa inyo. Totoo po ba ito? Ano po ito? Kung hindi makakadalo ang ilang mga senador bilang senator judges, may recommendation po ba kayo o kailangan magstay sa 16 ang dapat na bumoto para sa kanyang impeachment?
2: Well, unang-una no, sa akin pong paniniwala, kung ikaw ay hindi makakadalo sa impeachment hearing bilang senator judge dahil ikaw ay nakakulong, ang akin pong paniniwala, hindi ka allowed ng batas na mag-participate dahil meron nga legal impediment. Maliwanag yan no, na sinabi doon sa kaso po ng People versus Maseda. Kasi dito sa kasong to, sinasabi na kung ang isang tao ay nakadetain sa kulungan habang dinidinig ang kanyang kaso, maliban na lang kung siya ay nirelease dahil pinyansahan o nirelease on recognizance, dapat ay ma-preventive suspension siya. Dahil ang sinasabi dito at bilang a penalty or bilang consequence ay hindi siya makakapag-practice ng kanyang profession.
1: Kumbaga yung ilang liberty mapuputol muna, parang ganon.
2: Opo, kasi ang sinasabi dito, yun ang necessary consequence ng arrest at saka ng detention.
1: Oo, pero ibig sabihin, Kong Joel, kung ganon po, ang sinasabi ko kasi ng Constitution, di ba, two-thirds of majority of all the senators. So, ibig sabihin, yung all na yan, ang interpretasyon nyo, yung mga present lang. Tama po ba?
2: Two-thirds of all the members.
1: Yes.
2: So, ang interpretasyon ko po doon, of all the members na walang legal impediment.
1: Yes, yung mga present lang, kumbaga.
2: Opo, kasi paano po naman kayo, halimbawa po, paano po kayo, alam po ninyo sa trial, no? Kasi ito parang quasi-judicial to eh.
1: Yes.
2: Sa isang litisan, pag ikaw ay nililitis, napakahalaga na nakikita ng huwes yung demeanor mo bilang testigo. Kasi inoobserbahan yan para makita kung ikaw ay nagsasabi ng totoo o hindi. Ngayon, kung ikaw ay hindi makakapunta doon bilang isang senator judge, hindi mo maoobserbahan yung demeanor ng isang testigo. So paano ka makakapagbigay ng sound and fair judgment?
1: So kung babasahin po dito, kung ibabasa natin sa inyong mga pahayag, 22 lang po ang magiging senador na possible pwedeng maging present at ang two-thirds niyan nasa 15 lang. Tama ba?
2: Kung pagbabasihan po natin, dapat yung mga senador na walang legal impediment, doon po pagbabasihan ang bilang ng two-thirds.
1: Kaya nga po, kung 22 yan, kasi yung isa nagtatago eh, wala mang legal impediment, pero hindi rin siya makakadalo, edi 15 po yan ang two-thirds, 22. Tama ba?
2: 15 po.
1: 15. Sa tingin ba ninyo, kumpiyansa kayo, makukuha nyo yung 15, Kong?
2: Well, hindi ko masasabi kasi alam po ninyo sa lahat naman ng impeachment proceeding, nagsimula yan ng mababa lamang eh. Kung maaalala ninyo, no, sa impeachment ni Chief Justice Corona, nagsimula ito parang pipito lang yata ang masasabi nila na pabor. Pero nung natapos at naglabasa na ang mga ebidensya, lumabas 20 ang bumoto.
1: So, talagang gusto niyong ibas. Tapos ang sinasabi ko ninyo dun sa mga AOI, isa lang doon kaya ng ma-convict si VP Sara? Ano doon? Anong parte doon, Kong Joel?
2: Ako po naniniwala, lahat po ng article malalakas. At masasabi po natin na kung tayo ay bibigyan lamang ng pagkakataon ng mga senator judges na mailatag ng maayos ang ebidensya at hindi ito haharangin, eh naniniwala po kami na kahit na anong article po yan, makakakuha po kami ng conviction.
1: Meron pong rekomendasyon si Senator Ping Lacson na humingi daw na balak na gusto nila humingi ng permiso sa Sandigan Bayan na padaluhin ang kung sino mang senador na may na nakadetain para makadalo bilang senator judge. Siyempre hingihan kayo ng reaction diyan sa prosecution. Ano po ang magiging posisyon niyo kaya diyan?
2: Ang magiging dilema natin dito, magkakaroon ng conflict sa batas.
1: Mm-hmm.
2: Kasi sa Section 5 po ng Plunder Law, nakalagay dito na pagka ang isa ay halimbawa, nakita ng korte na yung criminal information ay valid naman, ay magkakaroon ng automatic suspension. So ito'y pinagtibay sa kaso po no ng ni Paredes versus Sandigan Bayan, kung saan sinasabi na ang suspension sa ganitong klaseng kaso ay automatic at mandatory.
1: Mm-hmm.
2: So kung automatic at mandatory na meron siyang suspension, so ibig sabihin, hindi siya makakapag-function bilang isang senador.
1: Tama po. Tsaka pag ganun po ang mangyari, parang bail on recognizance ang gagawin, di ba? Hindi naman pinapayagan ng bail sa plunder, di ba?
2: Tama po kayo. Unless, mapatunayan po nila na mahina po yung ebidensya.
1: Yung ebidensya. So, ibig sabihin, from your words, tututulan nyo yan, kumbaga.
2: Well, we will just cite the law.
1: Mm-hmm.
2: So, magkakaroon po ng legal conflict. At sa tingin ko rin, yun ay makikita rin ng Sandigan Bayan. Dahil yun po ay nakasaad sa ating batas at jurisprudence.
1: Mm-hmm. Ayan. Teka, tinatanong po, may mga tanong na po nung nakaraan daw, Malacanang daw po ba ang nag-hire ng mga private prosecutors na inyong kasama?
2: Hindi po, mga volunteer po to. At yung iba po dito ay maalala na yun, nung last ano pa, talagang mga concern po sila.
1: Mm-hmm.
2: In fact, pati ako, nakakatanggap po ako ng mga messages sa mga abogado na nagbo-volunteer na gusto po makilahok dito.
1: Mm. So, pro bono sila? Ganon, Kong?
2: Pro bono po sila. At may mga iba pa nga po nagbo-volunteer in whatever capacity, maisama lamang dito. Nga lang po, kailangan po namin i-bet dahil hindi naman po pwede na lahat ay papayagan po namin na makilahok dito. Dahil, siyempre, may mga legal strategy po kaming gagawin na siyempre alam namin na hindi po pwedeng mag-leak.
1: Mm-hmm. Hindi po kaya magkaroon ng delay kasi hanggang ngayon po yata pinagtatalunan pa ng Senado kung sino magiging presiding officer.
2: Well, basta kami po ay sumusunod lamang kami sa kautusan ng Senado. Kami po ay nakatanggap ng notice kung saan kami ay nire-require ngayong araw mag-submit ng aming pretrial brief at sa itid dumalo sa pretrial conference. So, ito po ay gagawin po namin at susunod po kami dito.
1: Alright. So far, sa ngayon yata si Sherwin pa rin. Anyway, maraming salamat po, Kong Joel. Ingat po kayo palagi, sir.
2: Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay po. Yan.
0: Bullseye. Kasama ang inyong katropa. George Bandola. Bullseye.
3: Taklarik sana.
4: Exciting!
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglan mga butang sa biyahe. Ang extra weight, makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: In Davao City, XFM 89.1.
7: XFM! Taklarik sana!
8: Exciting!
1: Sa Ligang Batas, walang sino man ang may impeach kapag hindi ito binotohan ng two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado. Article 11, Section 3, Paragraph 6. No person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Mga abogado naman kayo eh. Dapat kayo nakakaintindi dyan. Ha? Bakit pilit nyong binabali at iniiba ang interpretasyon ng salitang all sa Saligang Batas? Bakit kapag convenient sa inyo, ang all eh para lamang sa mga present? O, diba? Oh, Kesyo, paano daw makakaganap ng kanyang tungkulin bilang Senator Judge ang isang nakakulong at ang isang nagtatago? Kesyo, wala daw pinakamagandang pagkakataon para magdesisyon kundi ang physically present. Ay, narinig nyo naman sa... Hindi naman ho galing sa atin yan, di ba? At dahil sa dalawang pagkakataon na ito, nais palabasin ng House Prosecution nang isinasad ng konstitusyon ay two-thirds lamang ng mga physically present members ng Senado. Hindi ito ang ibig sabihin ng all. Uy! Eh, alam po ninyo, Lunes ho ngayon, mahirap po makipag-away pag... Eh, wow! Kung susundin ang gusto ng prosecution, 15 boto lamang po ang kailangan nila para makonvict si Vice President Sara. Dahil ang two-thirds ng 22, 24 dapat, minus Jinggoy at Bato, yun ang gusto nila, eh, di ba? Eh, 15, eh di wow. Kayo na magaling, di ba? Imagine nyo kung paano baluktutin naman itong konstitusyon para lamang maisulong ang kanilang masamang agenda. Nasabi ko na ito. Detention is not an expulsion unless in a final judgment. Evasion or disappearance is not an abandonment of the position. Magkaiba po yan. At ang detention or evasion or disappearance ay hindi requirement para matanggal ang pagiging senador na isa. I don't know how will they do it, pero may mga staff nga mga yan. At hanggang walang final judgment ng korte o mag-resign o mamatay, mananatili ang pagiging senador ng mga yan. Again, we are a nation of laws and not of men. Walang benda-benda lo dito. Ha? Kung mahal niyo ang Pilipinas, huwag niyong baluktutin ang batas para lamang mapagbigyan ang inyong mga kapritsyo at masamang balakin. Eh kung maaari, huwag nyo rin sanang susubuan ng mga maling impormasyon ng taong bayan. Kumbira, mga abogado pa naman kayo. O, diba? Nakita nyo yung ano, yung pattern. Hindi kayo makapaghintay.
0: Bullseye.
1: Eh, nauuso yata si Senador Bendalo. Ha? Puro kayo Bendalo ngayon, ha? siya. Ewan ko kung saan kumukuha ng batas sa mga... Kaya pala, di ba? Kaya pala nila pilit gustong arestuhin si Bato. Kasi gusto nilang palabasin sa bansa kung saan hindi makokompel ng Senado ang kanyang attendance. Kasi nga, hiwalay na korte ang ICC at wala na tayong jurisdiction doon. Wow! Kaya pinipilit nila itong arestuhin. Eh, kung ako sa'yo, Senador Bato, ha? Kung nasan ka man, nakikinig ka ba? Ha? Eh, sabi nga ni... Di ba, hindi naman tayo nagsabi nito dati. Si Ping ang nagsabi dati, di ba? Nung hiningan siya ng payo, di ba? Anong sinabi niya? Magtago ka lang. Ah, di ba? Hindi tayo may sabi niyan. Oh. All right. Babalik po ang inyong katropa George Bandola. Siyempre, dito pa rin sa Bullseye sa XFM 99.5, alas 7:21 na.
9: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your Mountain Day Tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
14: M2C Graphics, Davao.
15: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
16: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
11: Long Have We Waited.
17: Panduway First Five.
11: Zach Tabudlo.
17: Flo G.
11: December Avenue.
17: Parokya ni Edgar.
11: And Kamikaze.
17: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
11: Panduway First Five.
17: Brought to you by Panduway,
11: the world's number one rum.
17: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
11: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
17: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
11: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
18: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
19: XFM 9.1.

0: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat og timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, ug makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, ug electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, ug i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
3: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
5: Kaklarek sana.
4: Exciting.
6: Bullseye. Bullseye. Psychiatric evaluation. Bullseye. Bullseye.
7: Oh eh ito yung hinihintay na eh. Tsaka ay nga pala gusto ko lang sabihin sa inyo mga katropa no. Huwag kayong masyadong magpapaniwala sa mga fake news sa mga gawa-gawang balita. Kasi may mga gawa-gawang balita, may mga lumalabas sa mga balita na di umano pinapaboran ng isang judge, isang hukom itong kalagayan ng dating pangulo, at allegedly base dun sa mga fake news na lumalabas naglabas daw siya ng posisyon na hindi tama ang ginawang pag-aresto at pag-detain sa dating pangulo. Huwag kayong magpapaniwala ng basta-basta sa mga ganyan na meme at mga digital card. Kasi wala naman hong ganyang ina-announce ang ICC. Pero ang alam ko, mula sa mga unang pahayag ng ICC, ng isa sa mga ICC judge, kina-question niya yung manner of evidence gathering ng investigation panel. Kino-question niya kung paano isinasagawa na isagawa ang investigasyon gayong hindi naman na miyembro ng ICC ang Pilipinas. So doon mukhang magkakaroon ng ilang point of debate at paghimay kung paano nga nakakakuha ng ebidensya ang mga ito gayong, di ba, ginigit ng Pangulo na we will not cooperate with them. Di ba? We maintain that we are no longer a member of the ICC, mga ganun bagay. Pero di ba, paano nakakakuha ng ebidensya, Ber? Kaya yun ang tinatanong ng ilan sa mga kababayan natin. Pero just the same, yun lang naman din ang tinatanong ng isang judge kung hindi ako nagkakamali. Pero definitely may papaliwanag naman siguro ng ICC prosecution kung papaano. Who, by the way, ang isa dito sinuspindi na dahil sa kasong harassment. Diba? Ewan ko lang ha kung ano magiging epekto niyan sa kaso. Tingin ko naman walang masyadong epekto yan dahil mga personal circumstances itong mga nangyayari doon sa ilang mga prosecution o member ng prosecution ng ICC. Diba? Tsaka hanggang ngayon po pinagtatalunan pa rin kung Actually, pinag-aaralan pa rin hanggang ngayon ng Korte Suprema yun pong petisyon, yung pinaka-merito nung kasong, di ba naalala ninyo, naglabas ng desisyon na hindi niya pinagbigyan ang hiling na TRO ni Senador Bato, at kasi ito daw yung merito nung kasong ito patungkol sa pag-question ng ICC arrest at ICC jurisdiction ay nandoon sa main case, nasa contention, nasa mga points of debate doon sa main case na kanilang isinampa kasama ang dating Pangulong Duterte sa kasong niyan sa Korte Suprema. Kaya hindi nila binigyan ng TRO ang si Senador Bato dahil nga pag-uusapan pa. Wag ho kayong mainip. Ang sabi ho ng iba, masyado daw mabagal ang Korte Suprema. Hindi naman ho siguro. Marami lang talagang inaatupag ang Korte Suprema ngayon. Dito ho sa pag-question ngayon, kung valid ba yung ginagawang pag-aresto kahit na wala na tayo sa ICC jurisdiction, nauna na rin pong naglabas ang desisyon ng Korte Suprema dyan na may jurisdiction pa ang ICC on matters relating to any events or circumstances while the Philippines was still a member of the ICC. Naglabas na ho ng desisyon dyan. Pero yung itong pag-aresto, itong pag-implement ng RA 9851, yung crimes against humanity na sinasabi, yung section, ano ba yun? Section 17 ba yun? Na basta na lang isusurrender ang isang na-aresto sa foreign court o international court, yun po yung malaking katanungan. Kasi talagang nagugo. Talagang violative of the people's right itong nakasaad diyan sa ano na yan, provision na yan ng 9851. Violative of the Bill of Rights. Kasi nakalagay sa Bill of Rights, kailangan kapag meron kang kapag ang isang tao kinakailangang iharap muna sa korte. At kung meron pang pag-aresto na gagawin sa kanya. Pero dito hindi. Ang sinasabi nila, yun daw korte na yun, yun daw korte na sa labas. Ay anak ka ng, di ba? Para saan yung ating konstitusyon kung yuyukod pala tayo sa dayuhang otoridad? Kasi daw signatory tayo, di ba? Dapat hindi na raw tayo signatory. Totoo man yun, pero ibig ko sabihin, ang ating konstitusyon, pinoprotektahan ng mga Pilipino, dapat na ito rin ang ating gamitin at hindi basa-basa ang pagsusuko. Pero yung isang word na yan, no, sa batas na yan, nailusot . Di ba? Dapat hindi talaga nailusot at hindi talaga dapat na isama yung ganyan. Ewan ko lang kung merong at this point ha, kung merong mambabatas ang magtatangkang baguhin pa yan. Kasi hangga't hindi sila ang apektado, hindi nila babaguhin yan. Lalo na kung ang majority ngayon ay anti-Duterte, hindi nila babaguhin yan. Pero kapag sila na yung apektado, yan, mananawagan sila ng pagbabago sa batas na yan o yung repeal o amendment ng batas na yan. Diba? Kasi kinu-question ngayon yung violative of the Constitution nitong provision na ito ng batas. Yung ano ba tawag niyan? Tinitingnan ko lang itong batas ng RA 9851, di ba? Section section ano. Hindi pala. Let pero ayan. Tama, section 17 tama. Yan 'yon nakasaad dun sa jurisdiction. Kayo, anong pakiramdam ninyo, di ba? Gusto nyo ba yun? Basta na lang kayo dadamputin kesyo sabihin eh, paano kung yung warrant na yan, gawa-gawang warrant dinala lang doon para kasuhan ka ng isang galit sa'yo sa politika, tapos dinala lang doon dahil dito hindi siya makapagsampa ng kaso. Dahil ang sabi niya, natatakot ang hukuman dito, papayag ba kayo doon? Bigla kayo papa-aresto, tapos ano, ipapadala na lang doon na hindi dumadaan dito sa ating mga local courts.
8: Bullseye! Bullseye!
7: Mga wala ng bite siguro sa sarili pag pumayag sa ganun. Nakakalungkot lang dahil ngayon po sa mga panahon na ito, parang kailan lang eh, parang isang araw lang ipinag-uusapan natin ang ating kalayaan eh, hindi pa pala tayo malaya. Diba? Kasi ang kalayaan na sinasabi ho pala nila, pwede kang malaya kang magnakaw. Malaya kang damputin at itapatapon sa ibang bansa.
8: Bullseye.
7: Kaya again no? Tago lang. Oy, baka sabihin ano tayo dito ha? Hindi ho ha. Ano lang minamak lang natin yung mga pangyayari ngayon ha. Sabi ganun no. Baka sabihin ine-encourage pa natin ang pagtatago na ba? Hindi ho. Sinasabi ko lang ho na kung nasan man siya, dyan ka lang. Stay put. diba? Samantala, patatagin ang mga buto. Ha? Inom na ng premium D3 soft gel. Dahil ang premium D3 soft gel powered by vitamin D3, moringa at virgin coconut oil. Tinutulungan din ng D3 ng mga sangkap nito ang ating katawan para magkaroon ng sapat na calcium para kilos na kumpiyansa araw-araw. Matatag at malakas na buto sa pagtanda. Inom na ng premium D3 soft gel. Available po yan sa lahat ng parmasya, mga drugstores at Yes to Health clinics nationwide.
8: Bullseye.
7: Babalik po ang inyong katropa George Bandola sa ilang saglit po lamang. Ang oras, 20 minuto bago mag-alas 8 ng umaga.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Darling Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
9: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Sister Pain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, isang manhid.
12: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Sa mga butika.
13: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay ugnay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Clear Skin Beauty Soap.

Alas 7.45 na po ng umaga. Ako pa rin ang inyong katropa, George Bandola. Ito pa rin ang Bullseye sa XFM 99.5 Mega Manila. Bullseye. Marami po ang nagkokomento ngayon na, well, magkakaiba ng opinion eh. Mula po nung patawan po ng sanksyon, itong si Defense Secretary Gibo Chodoro ng bansang China. Mula doon sa sanksyon ng Beijing laban sa kanya, kasama ng kanyang pamilya, hindi na papayagang makatungtong ito sa alinmang lupalop ng mainland China, kasama na ang Hong Kong at Macau. Oh, ano pang hinihintay mo, Secretary Gibo? Adi sa Taiwan ka magpunta. Di ba? Sa Taiwan ka magpunta. Total, pinagbawal ka sa Hong Kong, Macau at sa mainland China eh. Di ba? Ito pong pagbabawal ng Beijing kay Gibo ay dahil dun sa kanyang mga matigas na pahayag laban sa ginagawang harassment ng China sa ating West Philippine Sea. I completely agree with Secretary Gibo. Katulad po ng posisyon ng Pangulo na not a square inch ang isusuko sa sino mang dayuhan. Bagamat alam nating laway lang yan. Eh kasi ang sinasabi naman nung iba, pag nagsalita ka raw, kailangan daw merong karing matatag na armas o kalasag para pangatawanan mo yung iyong sinasabi. Tama naman din. Pero, ba't ba kayo nagmamadali? Bullseye. Ngayon pa lang ho, pinapalakas ang ating militar. Huwag kayong magmadali. Bullseye. At yung isang mga kontrareaksyon, kasi ang sabi ho ng DFA, maghahain daw siya ng panibagong protesta at iaapila ang sanksyon ng China. Ang sabi rin naman ho ng iba, hayaan na lang natin. Kasi, anong tawag nito? Karapatan daw ng China ang magpataw ng mga administrative sanction laban sa mga itinuturing nilang kaaway o mga epipersona non grata nito. Kayo po, ano po ang pananaw ninyo, mga katropa? Dapat pa bang iapila para lang kay Gibo at sa kanyang pamilya? O dapat hayaan na lang? Oh. Ang sabi ko ng iba, pamilya na lang naman niya, hindi naman buong Pilipinas. Totoo naman yan. Kasi ang alam nyo po ba ang napakabilis mag-apply ng visa sa China? Hindi po ako pro-China, ha? Pero ang sinasabi ko lang ho, napakabilis mag-apply. At marami kang magagandang pupuntahan sa China kapag, siyempre, kung ikaw may pera, di ba? Maraming mga nandyan ang fusion ng old China and modern China. Actually, modern world nga eh. Nasa kanila yung mga makabagong teknolohiya ngayon na bagay na ginagaya ng ilang mga Western countries. Hindi ko masyadong pinopromote yan. Pero subukan nyo mag-apply. Mabilis. Sabi rin naman nung ng iba, ayaan na lang natin. Gusto ng China yan. Tungkulin nila yan na ipagtanggol yung kanilang bansa. Pero party ba ng kanilang bansa itong West Philippines? Hindi naman o siguro. Kaya nga sabi ko, tama rin ang pananaw ni

Secretary Gibo. Dahil ito naman talaga ang nararapat, di ba? Pero kung dahil sa pagtatanggol niyang ito sa bahagi po ng ating West Philippine Sea, eh mapepersona non grata siya at ipagbabawal maging ng kanyang pamilya na makapag-shopping man lang ng mga mura, ay makapag-shopping, sorry, na makapunta man lang ng Hong Kong, ha, makapagsugal sa, ay makapagsugal, sorry, makapasyal ng Macau, ha, eh, hayaan na lang daw po ang China sa mga ganon. Pero teka, may malalim na ano po yan eh, may malalim din na dahilan yan eh, kung bakit gustong ilaban ng ating Department of Foreign Affairs. Ha? Dahil ang katayuan daw po nitong anang pagtayo nitong si Gibo para sa ating bansa eh para rin daw sa kapakanan ng buong Pilipinas. Wow! Bullseye! Bullseye! Tama rin! Tama rin! Pero hindi ko lang magets. Eh ganun pala eh, bakit kinakailangan yung ipadala ang isang Pilipino nagsilbi pa dating pangulo sa ibang bansa? Di ba? Parang double standard eh. Alright, hayaan natin si Gibo dyan. Samantala, sa iba pa pong mga balita, anim na kapatid ni Bobet Baterbonya inoferan po ng scholarship ng Ateneo de Davao. Ano ba ito? Guilty bang Ateneo? Hindi. Pero dapat maging matalino dito yung mga magulang ni Bobet Baterbonya. Yun pong basketbolista na nalunod dyan po sa Dipakulao, Aurora. Dapat siguruhin ng magulang na hanggang gumraduate ang anim. Kasi hodang may bagsak na subjects, eh dapat na naka-full subsidized ang mga ito. Dahil kung hindi, eh nako. Ha? Gagamitin lang ho kayo. Teka, guilty ba o hindi ang Ateneo? At bakit biglang nag-offer ito ng scholarship sa mga kapatid ni Baterbonya? Para ba iatras ang kaso laban sa kanilang umano'y kapabayaan? O para lang pabanguhin ang kanilang pangalan? At ginamit pa ha ang pagsasakripisyo ni Bobet dahil sa homily sa Ateneo de Davao Parish, binanggit nung pari na ang tunay na pagmamahal di umano ni Bobet sa kanyang pamilya at pangarap na may ahon sila sa hirap ang nagdala sa kanya sa Maynila para maiangat ang kanilang buhay. Kaya ang Ateneo daw ang pupuno sa kanyang naiwang responsibilidad at least sa pagpapaaral sa kanyang mga kapatid. Kayo po, ano po ang basa ninyo sa ino-offer ng Ateneo? Bullseye! Bullseye! Para ba mailigtas sila o dapat tanggapin pero dapat managot din sila? Ah. Kasi dalawa po yan, dalawang bagay yan. Kapag tinanggap mo, yung pagpapanagot parang mahirap mo nang maabot dahil siyempre medyo lalambot na yung pananaw eh, di ba? Yun po yung binabanggit ng iba. Pero kayo, eh sabi naman ng iba, eh George, eh mahirap na pamilya eh, dapat eh pagbigyan natin para makapag-aral naman yung mga kapatid. After all, ito naman din daw yung pakay ni Bobet, yung pag-araling ng kanyang mga kapatid. Kaya siya nagpunta ng Manila at ito nga, kasi hodang namatay siya dahil sa paghahangad na ito para sa kanyang pamilya. To, tama rin. Diba? Ang akin lang, dapat eh maging matalino yung mga magulang ni Baterbonya na hindi basta-basta kumagat sa mga ganitong offer at pag-aralan muna ng maigi. Baka isa itong pain para palabnawin o lumambot na yung kanilang paniniwala na kasuhan ang mga responsable, mapa Ateneo officials man o hindi, sa naging kaso ng pagkalunod ng kanilang anak. Diba?
Dapat lang ho maging matalino ang lahat ng sektor dito. Dahil kung mauulit lang ito, again, sabi ko nga no? Kung galit po kayo sa hazing, ito, napakalinaw ito. Napakalinaw ito. Yung ginawang parang boot camp, yung isang simpleng basketball training. O skills upgrading, di ba? Kaya ingat po yung ating mga kababayan sa pagsuporta sa kung sino ang gusto nilang suportahan.

Isa pa pala, medyo nakakabahala yung ano no, yung nakakabahala yung epekto nung lindol dun sa ano, dun sa Sarangani, dahil nakita niyo yung vlog nung isang YouTuber, ipinakita niya kung gaano kalayo yung parang iniangat ng coastal area diyan sa Sarangani. Eh ito nga, nakumpirma na ng DNR na umangat nga ng may dalawang metro o 200 meters ang shoreline diyan sa bayan ng Glan sa Sarangani. Nakita niyo yun? Grabe ang ano, yung pagangat ng lupa, lumitaw talaga yung mga dating corals. Eh, ingat lang, baka kunin ng mga ano yan, medyo malaki-laki yan, baka kunin ng mga developer yan na kulay orange. Baka nakikinig dito. Saan yan, George? Punta namin. Ha? Iba nga. Developer. Saan yan? Sino yan? Ayan. Hoy! Magandang umaga po sa XFM Davao! Magandang umaga po dyan sa inyo sa XFM Davao! Kumusta po kayo dyan? Oh, meron kaming ipapadala dyan sa inyo. Isang marangal na tao. Papadalahan namin kayo dyan ng isang marangal na tao. Yan ah. Wait lang kayo dyan ha. Dyan sa maraming salamat po sa XFM Davao. Yan. Oh, yeah. Hindi, yung nga, kailan ba ang huli kong punta ng Davao? 2016 hanggang sa December 16, 2016, nandyan ako sa Davao mula December 4 hanggang December 16. Oh, medyo matagal-tagal din, ano? Kinover ko dyan yung ano, yung nung nasa PTV4 pa ako, kinover ko dyan yung presidential beat. In Davao. O yan. Nung nandyan pa si Digong. Oh, wala akong ginawa kundi mag-almusal ng suha. Mananghalian ng suha. Tsaka kumain ng chicken sa gabi. kala nyo suha pa rin ha. Ano, grabe naman kayo. Chicken naman tsaka tuna. Huwag naman puro suha kayo talaga. Basta wait lang kayo dyan ha, sa XFM Davao ha. Meron kami ipapadalang marangal na tao dyan. Actually ngayon nga naghahanda na eh. Medyo mangiyak-ngiyak pa eh. Mangiyak-ngiyak pa. Sa banda-banda riyan ha, magsama-sama po muli tayo dito sa Bullseye sa XFM 99.5. Good morning Sir Remelito Uy, Ma'am Olivine Uy, good morning kay Sir Edwin Garing.